0: National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, si Representative Leviste na umuwi ng Pilipinas at harapin ang qualified human trafficking complaint na iniharap ng NBI sa National Prosecution Service ng Department of Justice. Sinabi ni Matibag na may mga ebidensya, testimonya at dokumentong isinumite ang NBI sa DOJ at magpapadala na rin ng subpoena sa tinitirhan ng mga tanggapan ni Leviste. Iginiit ng NBI chief na magpapatuloy ang preliminary investigation kahit hindi umuwi si Leviste sa bansa. FMR Newsbreak. At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang beshe ng bayan, DJ Jaiho!
4: Yup!
1: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
5: Shhh! Grabe na to!
1: Tahan! I Diva Night! With DJ Ivy! 6 PM! At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks! With DJ Alex, Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.

0: your favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
4: Ganito kasarap.
3: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
3: Kiko Kaliko.
2: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: inyo. Masabaw. Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
0: Kiko Kaliko.
2: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Kabayan! Maulang morning, kabayan! Oo, ngayon ay September 9! At maulan-ulan, malamig-lamig, parang relasyon mo! Kaya naman sa mga naiipit ngayon dyan sa kahabaan ng EDSA, dahil nga alam naman natin kapag maulan ay talagang mabagal ang takbo, bigyan nyo ng mahabang pasensya ang inyong mga sarili. Diba? Tulad ng pagbibigyan ng pasensya mo dun sa karelasyon mo, ganon! Pero wag kang mag-alala ka, vibes! Dahil ito na ang hinihintay mo every morning! Ang paborito mong bitamina sa umaga, Favorite Vibe! Kasama ang nag-iisang baby ninyo pagdating sa radyo, DJ Main. At ang makulit mong tito. Oo, walang iba yan. Kiko! Nasaan ka na? Kalikot. Back for today. Oo, for today's on air. Wow, for today's on air. Wala ang tito mo. Dahil siya ay nagpapagaling. Alam naman natin kasi talagang, may sakit talaga siya sa puso . Wow! Oo, kaya naman to Kiko. Hayaan mo, makaka-move on ka rin talaga. Oo. At sana sa pag-move on mo, pagbalik mo, new Kiko na. Wow, new Kiko! Kaya naman ka, vibes, paalala ha. Laging mag-take ng vitamins, magdadala ng umbrella, magdadala ng sombrero, diba? Dahil nga, panay-ulan pa rin. Kaya tayo'y mag-iingat. Bawal magkasakit, ganon ka, vibes, diba? Mahirap na, masakit na nga yung puso mo, masakit pa bulsa mo, masakit pa lahat ng katawan mo, ganon. Pero huwag kang mag-alala dahil today, hindi sasakit yung feeling mo dahil hanggang 12 tayo ng tanghali magkakasama-sama. Dito lang yan sa paborito mong bitamina sa umaga, Favorite Vibe! Kasama ang nag-iisang baby ninyo sa radyo, DJ Main! Hatid yan sa inyo ng 92.3 FMR! Ka-vibes sa soundtrip! Ang lupet! Oras natin ka-vibes! 8:25.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
6: ACS 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
3: Ang lupet.
6: 92.3 FMR.
2: FMR. Favorite music radio.
6: Good vibes.
3: Ang lupet.

0: Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Alam nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love Me, Kathy G.
1: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshe ng bayan, DJ Jaiho.
2: Yup!
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
3: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
4: Ang lupet!
0: Mayroon kang ka-vibes sa sound trip!
5: 92.3 FMR.
0: Ganto,
4: ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan,
4: DJ May.
3: Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had a 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, Cata, que hola, Omega. And this is how we gonna do it. Dale!

0: Gutom ka na naman? Ang lupet!
1: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo! Masabaw! Malaman!
2: Ganito kasarap!
1: Maninamnam! Favorite vibe! Favorite vibe! Kasama ang makulit mong dito sa radyo! Kiko Kaliko! At ang baby ng bayan, DJ May! Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe! Favorite Vibe!

0: ating 2026 para sa mga nagdiriwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan. Ito ang para sa ngalangalan ninyo. Happy birthday!
1: Happy, happy, happy birthday.
0: And today, para sa mga paborito nating artista, oo, maswerte ka kung kasabay mo siya ngayon. Ayan, happy birthday kay Ian Pangilinan. At ganun din sa napakagandang asawa ni Oyo Boy Soto. Walang iba, nagdiriwang ng kanyang karawan today. Happy birthday sa'yo, Christine Hermosa Soto. Andyan din, ito napakagaling na artista. Ang daming humahanga at for sure crush mo to. Sana all, di ba? Happy birthday sa'yo, JM De Guzman.
2: Happy birthday!
1: Happy, happy birthday!
0: At para sa mga batang 90s na talaga namang tinutukan sa noon, walang iba, maligayang kaarawan kay Ketchup Eusebio.
2: Happy birthday!
0: At para sa mga ka-vibes natin na nagse-celebrate ngayon ang kaarawan, ayan, naway humaba ang inyong mga buhay at sige, kaya ko yan, oo. Matupad ang inyong mga wish, ganun na lang, di ba? Para madali, bakit pinahirapan natin sarili natin, di ba? Ayan, maligayang kaarawan sa'yo, Kelly Harris, happy birthday!
2: Happy birthday!
0: At ganun din sa'yo, Pia Danao, naway dumami pa, oo, ang blessing sa buhay mo. Happy birthday! Happy birthday din sa'yo, Liang Navarro! At sa lahat ng ka-vibes natin, nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan, Luzon, Visayas, Mindanao. Ikaw man ay nagmamaneho ngayon, nasa trabaho, ano ang ginagawa mo at nagre-ready na sa inyong handaan. Ito ang para sa ngalangalan ninyo. Happy na! Birthday mo pa! Let's go! Happy, happy, happy birthday! Sa'yo ang pagkain, eh! Sa'yo ang inumin, eh! Happy, happy birthday! Sana'y mabusog niyo kami! Let's go! Kaya naman, happy na birthday mo pa today! Kaya samahan niyo ako hanggang alas 12 ng tanghali dahil more, more good vibes na kantahan, good vibes na kwentuhan at maya-maya lang, pwedeng-pwede na kayong mag-shoutout on air. Kaya ngayon pa lang isave nyo na ang aming mga numero. It's 0954-406-1967. Kaya tutok lang kasama nag-iisang baby ninyo, si Radyo DJ Main, para sa paborito mong bitamina sa umaga. Favorite vibe! Hatid sa inyo ng 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip, ang lupet! Oras natin Ka-Vibes, 8:55.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
4: ACS
5: 92.3 FMR.
4: FMR.
5: Favorite Music Radio.
4: Ka-Vibes!
6: Ang lupet!

0: Nagusot na naman ang mukha. Ang lupet!
1: Ito ang 92.3 FMR. The Vibe sa Soundtrip.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang Soundtrip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
3: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
4: I can't cover up my feelings in the name of love.
3: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
5: Yeah.
3: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
6: Grabe na to!
3: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang Soundtrip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Soundtrip!
2: Ang lupet!
7: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo, 92.3 FMR.
2: Ka-vibe
7: sa Soundtrip!
2: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR!
2: Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026!
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo! Masabaw! Malaman!
4: Ganito kasarap!
2: Malinamnam!
3: Favorite vibe!
2: Favorite vibe! Kasama ang makulit mong tito sa radyo!
3: Kiko
2: Kalikot! At ang baby ng bayan, DJ May! Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe!
3: Favorite Vibe!

0: na. Ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe.
0: Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
1: Tunin pa rin sa paborito mong bitamina sa umaga, Favorite Vibe! Kasama nag-iisang baby ninyo, si Radyo DJ Main! At alam mo na ba ang latest? Eto na nga ang Vitamin C! Vitamin Chismis! Eto nga eh, trending ngayon, usap-usapan sa social media. Ikaw ba, nagawa mo ba to ka vibes? Naku ah, don't tell me, nagawa mo yan. Ewan ko na lang talaga, para ka namang hindi nag-kinder niyan. Eto nga, isang lalaki, nahuli gumamit. Ay, anong gumamit, DJ Main? Nang deodorant! Bagong deodorant ha, sa isang convenience store dito sa may Dagupan City, Pangasinan. At ang mas nakakagrabe dito ka vibes, yung ginamit mo na, pinahid mo sa kilikili mo, ibabalik mo sa ano, sa estante. Ano na, kawawa naman yung susunod na bibili nun, di ba? Eh paano na kung ikaw eh amoy mandirigma, di ba? At sumusuntok. Nako, makakahawa ka pa talaga, wag ganun talaga ka vibes. Eto nga eh, sabi nga ng may-ari ng convenience store, very unhygienic daw at very squammy. Oo nga naman talaga, di ba? Yung ginawa nitong lalaking ito dahil sa paggamit at paggalaw sa isang produktong hindi naman binili. At ito ay tinuturing na paglabag. Totoo naman, ano naman, respeto naman dun sa business, di ba? Kaya nga sila nagbi-business para kumita. Tapos ikaw, ganun lang gagawin mo, ano? Di ba, kung walang pambili, magtawas na lang, be. Di ba, mas mura pa kaysa ipupunta ka sa convenience store tapos ipapahid mo sa kilikili mo dahil wala kang pambili. Ano na? Di ba, kaya ngayon, sabi nga ng mga ka-vibes natin eh, ngayon mas magiging smart na daw sila. Smart in a way na bago nila bilhin ng isang deodorant, i-check daw muna nila. Pag may buhok, alam mo na, nagamit na yan. Kaya please, huwag nang bibilhin talaga para ka umakyat sa langit niyan. Di ba, nanununtok talaga. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, huwag naman kayo ganyan. At tandaan mo ha, ngayon eh, uso na ang CCTV at talagang magte-trending kapag ganyan, kitang-kita ang mukha mo. Kaya naman sabi ng may-ari ng convenience store na ito, if you used it, buy it, ganon. Diba? Tama naman talaga. Ikaw ba ka-vibes, nagawa mo ba yan? Nako ha! Diyos ko, magkano lang yan? Diba? Ay nako talaga, yan ang trending ngayon, yan ang vitamin C natin for today's on air. Wow, on air. Syempre hindi naman tayo naka-video eh, kaya on air, ganon. At speaking of on air, mamaya eh tatanggap tayo ng mga gusto mag shout out on air, bumate. Oo, may gusto kang batiin ng happy birthday, girlfriend mo, boyfriend mo, pwedeng-pwede yan. Kaya ngayon pa lang ka-vibes, i-save na ang aming numero. It's 0954-406-1967. At syempre, mamaya abangan natin ang SKL. Share ko lang ang kwentong may kwenta. Mamaya na yan ka-vibes, kaya wala nang lipatan. At ikaw, kung ikaw eh vendor sa mga wet markets natin ngayon, convenience store, mga ospital, ikaw ay super, ako nang bahala sa araw mo. Pupuriin natin ang good vibes yan. At good vibes na kwentuhan, kantahan, lahat na. Kaya itutok mo lang yan dito sa paborito mong bitamina sa umaga, Favorite Vibe, kasama isang baby niya si Radyo. Ay, ang saya-saya ko, wala si Kiko today. Ay! Siyempre walang iba yan, DJ Main! Hatid sa inyo ng 92.3 FMR! Ka-vibes sa sound trip! Ang lupet! Oras na din! Oras na para mag-move on at sumaya! It's 9:21!
3: This time check is brought to you by
2: ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
0: ACS 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
3: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: Uy, kadyatnya. Ang lupet.
1: Dito ay iti 92.3 FMR. Ka vibes, iti sound trip.
2: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet.
2: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning. Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
2: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
2: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to.
2: Tahan. I Give a Night with DJ Ivy. 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ

0: Jamaica vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio, the vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
3: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: Laman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Kavibes! Ayan, pwede na kayong tumawag sa gustong bumati on air. Gusto mong batihin ang happy birthday ang minamahal mo sa buhay. Gusto mong mag-sorry sa girlfriend mong nagtampo kagabi. Diba? Eh, pwede yan. Ang ating numero, 0954-406-1967. At kung wala kang load, pwede mong gamitin ang Viber mo. Kaya tawag na kayo ka-vibes. Bumati na kayo on air. At gusto ko rin batiyan na magandang umaga ang mga ka-vibes natin. Ayan, shout out kay Baby Jean Magtibay, Sante, at kay... Ano tong pangalan na to? Ang hirap basahin, oo! Kay Parmaso Paham, kay Zach Tox, kay Bobby, kay Wayne Lorenzana. Ayan ka-vibes, tawag na sa gusto bumati on air. Ang ating numero, 0954-406-1967. Magandang umaga rin kay Vince. At sa lahat ng mga super natin ngayon, mga TNVS driver, GSM Green Taxi, mga EV driver, mga bus terminals natin, ang mga super pahinante. Oo, at yung mga naiipit pa rin ngayon sa traffic jam. At yung mga pumasok ng late pero nagawa pang pumunta sa pantry ng diretso para magkape. Oy! Diba? Ayan ka ba yung tawag na? Ang aming numero, 0954-406-1967. Para sa mga gusto bumati on air. Oo, shout out na tayo. At magandang umaga rin sa mga ka-vibes nating nakatune in dito sa 97.5 Jensen, sa 102.3 Bacolod at Baguio, at ganun din sa 101.9 Davao City and 89.5 Davnor. At ganun din sa mga nakatune in sa ating mobile apps, o Luzon, Visayas at Mindanao, at ating mga OFW natin. Magandang umaga po sa inyong lahat.
3: Ang lupet!
4: Ayan, ang lupet! Ayan, may tumatawag na. Kaya naman, let's go. Hello! Good morning! Anong pangalan na taga saan?
5: Buboy po ng Laguna.
4: Buboy ng Laguna! Ayan, anong atin, Buboy?
5: Gusto ko lang po bumati. Babatiin ko yung mga kasamahan ko rito.
4: Ah, sige, bati na, Buboy!
5: Binabati ko po si Rico, yung panot kong kasama rito.
4: Ay, bakit naman ganyan? O, tapos sino pa?
5: Si Butoy.
4: Ah, sino pa? Bilisan natin.
5: Si Karen Aswang, saka si Nicole.
4: Yun lang, Buboy.
5: Yun lang po.
4: Ay, Buboy, paano mo kami na-discover?
5: Opo, salamat.
4: Paano mo kami na-discover?
5: Nakikinig po ako ngayon. Tinan niya nag-feedback.
4: Oo nga, eh, mapasaway ka. Sabing hihinaan ng monitor pag pagtatawa para hindi nag-feedback. Aga-aga, ha? Buboy, sabihin mo muna. 92.3 FMR ang lupet.
5: 2.3 FMR ang lupet.
4: Wow! Thank you so much, Buboy ng Laguna. Natin dyan ang shoutout dahil susunod na ang SKL. Oo, share ko lang ang kwentong may kwenta. Kung ikaw may pinagdadaanan, bumabagabag sa iyong isipan, ikwento mo na sa akin ngayong umaga yan. Pag-uusapan natin yan sa pagbabalik ko. Siyempre, wala namang iba, di ba? Wala naman si Kiko, di ba? Ako lang. Kaya quality time nating dalawa to. Kaya talaga naman, sagad-sagarin mo na. Kaya dyan ka lang ka-vibes, isave ang aming number, 0954-406-1967. Susunod na, SKL! Share ko lang! Hatid sa inyo ng programang paborito mo tuwing umaga. Ang programa Favorite Vibe kasama ng isang baby ninyo sa Radyo DJ Main. Hatid sa inyo ng 92.3 FM on ka-5 sa Soundtrip! Ang lupet! Honest natin! 9:52.
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
3: Ang lupet!

0: song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up. ACS.
1: Pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet!
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kaban!
1: Bida-bida ka na naman! Ang lupet!

0: 92.3
1: This song is brought to you by White Favorite Papaya Soap with Niacinamide. Kutis sulit ang glow up. ACS.
2: Ang siksi mo na! Ang lupet!
3: Daytoy, iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti sound trip.
4: Ang lupet!
5: Heto, ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR News Break. FMR News Break.
6: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-angat ng performance ng mga Pilipinong estudyante sa PISA 2025 bilang senyales ng pag-unlad sa sistema ng edukasyon. Batay sa resulta ng Program for International Student Assessment o PISA 2025 ng OECD, umabot na sa 373 ang science score ng Pilipinas, 371 sa mathematics at 367 sa reading. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., kabilang ang Pilipinas sa mga education system na mabilis ang pag-unlad, lalong-lalo na sa reading. Sinabi pa ng Pangulo na naging posible ito sa pagtutulungan ng mga estudyante, guro, magulang, komunidad at pamahalaan. Pero giit ni Pangulong Marcos Jr., hindi dapat magpakampante. Kaya patuloy na paigtingin ang mga reforma sa edukasyon, kabilang na ang pagdagdag ng classrooms, pagpapalawak ng internet connectivity at pagbibigay ng computers at learning materials.
5: FMR Newsbreak.
6: Samantala sa iba pang mga balita, bumaba ng halos 42% ang naitalang focus crime sa buong bansa noong Agosto. Ayon yan sa PNP, umabot sa 2,087 ang mga kasong naitala nito noong Agosto. Mas mababa sa 3,584 na naitala sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Pinakamalaki ay binaba ng carnapping na nag-register ng 10 kaso lang mula 31 noong Agosto 2025 or 67.74% na pagbaba. Bumaba rin ng 58.65% ang rape cases mula 769 na naging 318 na lang. Samantala, 102 kaso naman ang nabawa sa motorcycle theft. Mula 220 ay naging 118, habang ang physical injury cases ay bumaba ng 46.83% mula 521 ay naging 277. Bumaba rin ng 41.67% ang theft cases mula 1,315 naging 767. Kaugnay nito, muling tiniyak naman ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na patuloy na nagpapakalat ang mga pulis sa mga kalsada upang palakasin ang police presence at mapanatili ang kaligtasan ng publiko.
5: FMR Newsbreak.
6: At sa ating panguling balita, sisimulan sa Lunes ng Senate Impeachment Court ang pagtalakay sa Article 2 o Unexplained Wealth matapos tapusin ang House Prosecution ng paglalatag ng mga ebidensya sa umano'y maling paggamit ng confidential funds. Ayon kay Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa, susuriin sa Article 2 ang mga bank accounts ni Vice President Sara Duterte kasama ang records mula sa BIR at Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Hiniling din ng prosecution sa depensa na kilalanin na ang authenticity ng mga bank documents upang mapabilis ang paglilitis. Kabilang sa mga naipresenta ang mga pahayag ng bank managers, special disbursing officers, COA auditors at PSA officials kaugnay ng cash withdrawals, umano'y paglabag sa accounting rules, kakulangan ng resibo at mga pangalang walang kaugnay na PSA records.
5: FMR Newsbreak.
6: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
5: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
7: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
7: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Maine, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
8: I can't cover up my feelings in the name of love.
7: Love Me. Kati-G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagningning ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
0: Yeah.
7: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
8: Grabe na to!
7: Tahan! I Give a Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
2: Ang lupet!
7: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
2: Ang lupet!
8: Ang lamig, no? Parang relasyon mo. Oh, ka-vibes! I-save na ang numero namin, 0954-406-1967, dahil susunod na ang SKL. Share ko lang!
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality. AC.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
4: Ganito kasarap.
2: Maninamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.

0: laman.
1: Ganito ka sarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
1: Ikaw vibes! Good morning pa rin mga ka-vibes! At ito na, oo, tayo ay bumabalik sa Noolo. Binabalikan, syempre naman, hindi ko kayo bibitawan. Kung ikaw binitawan niya, pwes ako hindi. Oo, bibitawan kita hanggang sa dulo ng walang hanggan. Wow, ang sweet sana all! Good vibes talaga ako ngayong umagang ito dahil wala si Kiko. Ang saya-saya! Grabe talaga, magpagaling ka ha. Kaya mo yan. Sana sa pagbalik mo, ikaw naman ang mag-SKL sa amin, ha? Yung pag-move on, ganyan. Kaya naman, speaking of move on, ikaw ba ka-vibes na kapag move on ka na, may bumabagawag ba sa iyong damdamin? Nako, ikwento mo na yan sa akin. Dahil ito na ang SKL. Share ko lang ang kwentong may kwenta. Kaya naman ka-vibes, habang bukas pa ang ating linya ng telepono, i-dial mo na yan. Ang aming numero, 0954-406-1967. At kung wala kang load, pwedeng mong gamitin ang Viber mo. Yan pa rin ang aming number ka-vibe. 0954-406-1967. At tayo ay live na live, hindi lang sa radyo, kundi mapapanood mo na rin. Gano'n na nga, dahil tayo ay live sa aming Facebook page, 92.3 FMR Manila. Ayan, gusto kong batiin ang mga ka-vibes nating nakikinig ngayon. Ayan, nandyan si Chris John Salonga. Andyan si John Vincent Sagrado, Adrian Sabroso, William Martel. At sa lahat ng mga ka-vibes na rin OFW at yung mga nakikinig sa atin gamit ang kanilang mobile phones, maraming salamat po. At ganun din sa 97.5 Jensen, 102.3 Bacolod at Baguio, 101.9 Davao City, and 89.5 Davnor. At sa lahat mga ka-vibes natin, Mapasyargao, Surigao, Abra, Iloilo, hindi ko man nabanggit ang mga lugar ninyo, maraming salamat po, napakalulupit ninyo. Kaya naman ka-vibes, tawag na 0954-406-1967. Alam nyo, minsan kailangan yung i-share ang mga bumabagabag sa damdamin nyo kasi mahirap yan ka-vibes kapag sinasarili mo, diba? Iba pa rin yung feeling kapag nilalabas mo, diba? Talaga namang nakakagaan sa pakiramdam. At paalala lang po sa mga tatawag, ha? Make sure nyo lang na hinaan nyo ang mga monitor ninyo nang sa ganon hindi tayo nag-feedback. Oo, ganon. At pwede nyo rin itago ang mga tunay nyong pangalan kung kayo'y mahiyain. Pwede kayong mag-alias, di ba? Kaya naman, tawag na ang aming numero, 0954-406-1967. Ayan, magandang umaga sa'yo. Claudel Mira Rosamiran Orason. Ayan, pabati kami dito sa Taguig. Family Orason po, nakikinig sa inyo. Maraming salamat po. Ayan, ganun din kay Star Racer, kay FMR Squad. Good vibes Wednesday morning. Pabati rin sa mga nasa Taytay. Isa Actri, kay Joseph De Jesus, kay Pamansang Opa Bunagan from South Korea. Ayan, Saranghe, at ganun din kay Coach Everyday. Ayan ka-vibes, tawag na ang aming numero, 0954-406-1967. Ayan, may tumatawag na, kaya naman, hello! Hello! Ka-vibes, good morning!
4: Hi!
1: Hi, good morning!
4: Good morning.
1: Anong pangalan at taga saan?
4: Dahlia po ng Makati.
1: Dahlia ng Makati. Ayan, Dahlia, nung atin at ikaw ay napatawag.
4: Meron lang kasi akong i-share and I would like to ask for your advice.
1: Wow! Okay, may i-share sa atin si Dahlia. Kaya naman, Dahlia, i-share mo na yan!
4: meron po kasing namubuong galit sa loob ko ngayon and I cannot hold it anymore.
1: Okay, so, wait lang Dalia ha, wait lang ah.
4: Yes.
1: Pwedeng favor?
4: Yes.
1: Yeah, don't English me because my English is not feeling well today, please! Okay.
4: I'm sorry.
1: Yeah, my English is not, processing
4: sorry
1: today.
4: Sorry po.
1: Charot lang, sige, go Dalia. Pinapalight ko lang. Oo, baka kasi biglang tumulo ang mga luha mo dyan, ha? O, sige. I-share mo na yan. Ay, tumutulo na! Punasan mo muna. Ay! Ayan, sige, i-share mo na.
4: So, I met this guy. And lumalabas na kami and I think we're okay. So meron naman kaming mga common grounds and for a few months okay naman kami and then suddenly hindi ko alam kung ano yung nangyari. Bigla siyang parang out of the blue, hindi na siya sumagot or in short, I don't know if ghosting ba yung tawag doon.
1: Wait lang, Dalia, ha? Wait lang, yeah. Dalia. Itong guy na ito, paano kayo nagkakilalang dalawa?
4: So, we've met in a dating app.
1: Dating app?
4: Yes.
1: So, dito sa dating app na ito, ilang beses kayong nag-meet?
4: Nung una kaming... Wait, hold on. I can't... remember kung gaano
1: karami nakatingin. She's Englishing me again and again and again. Oh my gosh!
4: Sorry, panicking right now. Nakapag-meet na po kami ng maraming beses.
1: Sorry, okay, nakapag-meet na kayo. Dino-joke lang kita ha, oo. Nakapag-meet na kayo ng maraming beses.
4: Opo.
1: Doon sa maraming beses na yon, ano ba napag-usapan ninyo? I mean, ano ba, may pupuntahan ba? Oo. O gusto niya lang mag-have fun? O gusto niya lang, alam niyo yon, pag minsan kasi pag bored tayo, di ba? Kailangan lang natin ng, minsan kumukuha tayo ng validation sa ibang tao eh. So ganun ba yung purpose? Yun, ganun ba yung purpose niyo kaya kayo pumasok sa dating app? Kasi mag-iba-iba.
4: Nung napasok po ako ng dating app, hindi po talaga ako yung nag-apply. So
1: okay,
4: yung friend ko, gumawa nung account ko doon. So nag-chat po siya sa akin. Tapos, sabi ko, parang, sige, gusto ko ng kausap, medyo bored ako, okay.
1: Mm.
4: Sinagot ko siya, tapos, ayun, parang may mga iba pa rin pong nag-chat, pero siya po kasing nag-stand out.
1: Wow! Parang sa kanya, po, sa kanya pumasok yung standards na hinahanap mo sa isang lalaki.
4: Yes, of a sort.
1: Ay!
4: Tapos po, nag-meet kami.
1: So, kamusta naman?
4: Pinuntahan niya ako. So, sabi naman niya, maganda daw ako. Ewan ko lang kung totoo yun. tapos, nag-aya po siya agad ng second date.
1: Oh, ano nangyari sa second date naman?
4: Nag-second date naman ko, inaya niya ako out of town.
1: Wow.
4: Pero supposedly, dinner lang dapat siya.
1: Oh, ano nangyari?
4: Kaso, ang tagal namin nag-usap.
1: Usap
4: so,
1: nga lang ba talaga? Teka lang, usap nga lang ba talaga?
4: Opo, opo.
1: Okay? Oh, tapos ayun, nagkapalagayan kayo ng loob. Oh, sana all maganda yung view, no? baka
4: very
1: ibang view yan, ha?
4: Very romantic yung view ng lugar.
1: Mm. So, ayun, dito nag-overnight kayo?
4: Opo.
1: Oh, di ba? Tapos usap lang, wag nga ako, Dalia. Ilang taong ka na, Dalia?
4: I'm 37 days.
1: Sorry, naputol yung linya mo. Ilang taong ka na?
4: 37 days.
1: Pwedeng, Dalia, pwedeng lipat ka ng malakas-lakas yung signal. Medyo nagchachapik eh. Ayan.
4: Ayan po.
1: Ayan, ilang taong ka na ulit, Dalia?
4: 37 po ako today.
1: Uy, happy birthday! Happy birthday, Dalia. 37! Oh.
4: Yes.
1: So, alam mo na yan, ha? Nag-overnight kayo, hindi lang usap. Okay?
4: Of course, yes.
1: So, yes. May nangyari?
4: Opo.
1: Okay, sige. Sige, diretso, kwento.
4: Nagkausap kami, nag-jive naman kami sa mga values and principles namin sa buhay. Mm. So, tapos nagtanong din naman ako sa kanya kung ano bang, gusto niya ba ng play lang, o gusto niya ba ng a friend, or ganun.
1: Oo, gusto niyo mag-level up, naghahanap pa siya ng karelasyon.
4: Yes.
1: Anong sagot niya doon sa tanong mong yun?
4: Opo, pareho po kami ng gusto.
1: Parehas kayo.
4: Gusto namin
1: so, malinaw yung gusto ninyo at hinahanap ninyo.
4: Opo.
1: Okay?
4: Opo.
1: Tapos?
4: Makalipas ng mga ilang araw, araw-araw kami nag-uusap, gabi-gabi kami nag-uusap, nag-video call kami, and then, kumbaga, part na siya ng routine ng araw-araw ko.
1: Okay.
4: Ganun din ako sa kanya.
1: Uh-huh.
4: So, sabi ko, siguro, hindi ka naman sinasabing too good to be true siya, kasi may nakita din naman akong mga flaws and imperfections niya. For sure, ganun din siya sa akin. So sabi ko, hindi ito yung relationship na too good to be true. Nagkataon lang na siguro dito kami nakita sa app na to na hindi sinasadya.
1: Oo.
4: So, tapos, first time ko sumali ng dating app, by the way.
1: Wow!
4: So hindi talaga ako naniniwala sa mga ganun. Tapos, ang tagal ko din po kasing wala talaga na,
1: boyfriend,
4: na relationship kasi medyo matigas ako sa lalaki, kumbaga.
1: So, Piki ka,
4: ito, kasi,
1: ito yung nagpalambot sa'yo. Parang sa dami na nakilala mo, siya lang yung nakakuha ng atensyon mo at siya lang yung nakajive mo na feeling mo safe ka dito sa taong ito.
4: Yes.
1: Ang pakiramdam mo, hindi butterflies eh. Ang pakiramdam mo, you are safe with him.
4: Opo, sinabi niya rin sa akin nung ako daw po yung peace niya sa araw-araw. Parang I don't know kung pambobola yon or what. Pero the way he said it to me, it's very meaningful. And hindi yun yung gusto, inaasahan kong maririnig sa kanya, pero sinabi niya sa akin yun. So from there, natouch ako ng konti sa kanya. Kasi nung una medyo aloof ako eh, dahil syempre, di ba?
1: Hindi
4: naman natin alam kung ano talaga yung totoong intention ng mga lalaki.
1: Yes. Pero gaano kayo katagal? Sa sa pagdi-date-date nyo, sa pag-uusap ninyo, yung naging routine ninyo, gaano katagal?
4: Recently lang to, DJ Min, I think about 3 months. Yes.
1: So ano nangyari? So, paano kayo hindi na nag-usap? Eh, ang tagal yung nag-uusap, 3 months eh. Kapag hindi mo gusto ang isang tao, parang isang buwan pa lang, di ba? Parang ayaw mo na eh. Bibigay ka na, minsan nga weeks lang eh.
4: Yun nga po.
1: So ano nangyari?
4: Tsaka... Actually, yan nga ho yung tanong ko sa kanya. Anong problema? Meron ba siyang pinagdadaanan? Pwede niyang sabihin sa akin? Pwede niya akong kausapin? Tapos, alam mo yun, hindi na lang, parang isang araw hindi na lang siyang nag-reply. Tapos sabi ko sa kanya, o sige, I will not assume kung ano yung nangyayari sa'yo. Sabi ko, I'm just here if you want to talk na. Tapos hindi pa rin po siya sumagot. So, nakalipas ang mga ilang araw, so sabi ko sa kanya, okay, eto na yung last message ko. Okay, nausap ko na yung sarili ko. Sabi ko, pag ito gusto ko pa din, gusto ko talaga siya. Sa minessage ko po siya, sinabi ko po lahat nung sa loobin
1: yung
4: ko.
1: Yung thoughts mo.
4: Tapos sabi ko sa kanya, your silence, sabi ko, naiintindihan ko na siya ngayon. Kung ano yung gusto mong i-convey na message to me. Sabi ko, sabi ko, disconnection ito, then naiintindihan kita. So from there, sinabi ko sa sarili ko na hindi ako maghahabol sa'yo. Kasi binabalyo ko naman yung self-respect ko, no? And yung worth ko. Alam ko namang meron ako noon.
1: Tama naman.
4: Tapos, ayun, parang a few days, inobserbahan ko ulit yung sarili ko, tsaka siya. So totally, hindi na talaga siya sumagot. And then, sinabi ko na sa sarili ko na ayoko na. Wag na. Kasi mas marami, bago siya dumating sa buhay ko, I was okay. I was very okay. Hindi naman ako nagmamayabang, pero okay yung trabaho ko, okay yung may tinitiran ako, yung pang-araw-araw ko, kaya ko, kahit mag-isa lang ako. Tapos, sabi ko, nung pumasok siya sa buhay ko, parang tinanong ko yung sarili ko, gusto ko ba talaga siyang papasukin sa buhay ko? Kasi alam ko na kapag pumasok ako sa isang relationship,

0: akala ko talaga, oh sige, nilagay ko na sa isip ko, pinlay mo lang ako.
1: Mm.
0: Okay, okay, let's give it to him.
1: Mm.
0: Pero nakita ko siya sa mga social media. Na he's acting broken.
1: Sorry, ano? He is acting okay or broken?
0: Broken.
1: Okay?
0: He's acting broken.
1: Yeah?
0: And I don't know why.
1: Why? Kasi tapos, nga wala siyang paramdam sa'yo.
0: Ko, yes. Tiningnan ko lahat ng mga patterns ng mga hints na yeah. pwede niyang sabihin tungkol dun.
1: Mm.
0: So sabi ko, walang ibang rason or walang ibang tao pointing at yung mga sinasabi niya, kundi ako.
1: Mm.
0: Ayun, nung una ayoko mag-assume. Pero there are certain songs and message and wordings na ginagamit niya na kaming dalawa lang yung nakakaalam or nasabi niya sa akin
1: yes.
0: yun. So sabi ko, ako nga to. So sabi ko ngayong araw, so surprise ko siya kasi birthday ko, di ba? Mm. Pero siya yung isusurprise ko.
1: Yeah.
0: So sabi ko, pupuntahan ko siya.
1: Mm. Pero gaano na kayo katagal na hindi nag-uusap? Simula nung minessage mo na siya ng last message?
0: More than a week.
1: More than a week. So wala siyang nihani ho sa'yo?
0: Yeah.
1: How about, kasi, diba, how about...
0: Kung ang lalaki, mahal ka talaga niya, hindi yan makakaget by ng ilang araw eh.
1: Pag gusto ka ng isang tao, hindi ka niya matitiis.
0: Yes.
1: Ang lalaki, pag gusto niya, nilalaban yes. yan.
0: Opo. Ang iniisip ko ngayon, anong problema niya? Why are you acting that way? Kung ayaw mo pala sa akin, may problema ba? You could at least tell me kung ano yung dinadala mo para maintindihan kita. Kasi I tried using my patience, pero yung patience ko naubos siya.
1: Mm.
0: Ngayon na ginamit ko, understanding.
1: Mm.
0: Kasi when you understand someone, unlimited siya eh.
1: Yeah.
0: Very open ka.
1: Yeah. Kahit masakit.
0: Sa lahat ng pwede niyong sabihin. Ang hindi ko maintindihan sa kanya, now that I'm willing to let go, bakit bigla kang may pakitang mga ganun sa SOCMED na parang... Ano ba? For the content ba ako? Or ano? I don't know.
1: Dahlia!
0: Ano po ba?
1: May tanong ako.
0: Yes, go ahead.
1: Mahal mo na ba siya?
0: I think, siguro naman, masasabi ko ngayon because kung ano yung nararamdaman ko ngayon, nakikita ko yung sarili ko. Ang pathetic. Hindi ako ganito. Pero, alam mo yun, somehow, ang malas ko, bakit siya pa? Pero sasagutin ko yung tanong mo, it's a yes. It's a big yes.
1: Sure ka ba na mahal mo siya?
0: Oo.
1: Dahil anong sabi gusto mong itanong sa akin?
0: Kapakaidokad akong tao, pero pagdating sa'yo, ang bobo ko. And this is the first time na nangyari sa akin ko.
1: That is love. It makes you crazy. Hindi ka makakapag-isip ng tama. Kasi binuhos mo lahat.
0: Alam ko nakikinig siya.
1: So anong tanong mo ngayon, Dahlia?
0: Ano po ba ang dapat kong gawin? Ano po ba ang dapat kong maramdaman? Didiktahan ko na lang yung nararamdaman ko. Kung doon na lang ako sa tama. Kasi as of now, sobrang clouded yung emotion, yung pag-iisip ko ng emotions ko. Hindi ko alam saan ako pupunta. Hindi ko alam kung ano ba. Hindi ko alam kung nagagalit na ba ako sa kanya. Parang when I try to pull away, you will grab my hand again. Tapos ano, ganun lang ba yun? Ang unfair. So unfair. Alam ko nakikinig ka.
1: Dahlia,
0: man enough. Tell me.
1: Dahlia, hindi natin, gets kita. Alam mo, dumaan din ako sa ganyang parte ng buhay ko, ng sitwasyon ko. Promise, ilang beses pa na parang hindi ako nadadala. Pero hindi natin kasi pwedeng turuan ng isang tao eh, na magbago siya, na maging be man enough kung siya mismo hindi na kayang gawin sa sarili niya yon. Kahit lumuha tayo ng dugo, kahit magmakaawa tayo, kung itong taong to hindi tayo kayang ipaglaban at di nga kayang maging matapang, wala tayong magagawa doon. At ang mas masakit lang dito, Dahlia, sabi mo nga may nangyari sa inyo, no? Ganon kasi tayo mga babae. Kapag nagkaroon na ng intimate intimacy, nag-iiba na lalo yung emosyon natin. Mas lumalalim. At yun yung nangyari sa'yo.

0: At minsan nalilito tayo kung mahal ba natin yung isang tao. Pero yun pala, na-attach lang tayo kasi sa kanya natin natagpuan yung bagay o yung pinapangarap nating maramdaman na gusto nating maramdaman. Sabi mo nga, matagal kang walang naging karelasyon, hindi mo naramdaman yung ganito, siya lang yung nakapagparamdam sa'yo. Kaya mahuhook ka doon sa feeling na yon. At ang lalaki, pag gusto tayo, walang kahit anong rason, kahit gaano pa kabisi yan, kahit gaano pa sila kaproblemado, hindi pa rin tayo isi-set aside. Hindi pa rin tayo gagawing option. May mga lalaki kasing hirap sila mag-multitasking. May mga pinagdadaanan sila sa buhay. Na parang hindi nila kaya, unlike tayo mga babae, kaya natin gawin yun eh. Yung kahit problemado tayo, kahit stress tayo, pero pag tayo in love, nabibigay pa rin natin yung atensyon dun sa tao. Nakakapag-effort pa rin tayo. Pero yung mga lalaki, hindi nila kayang gawin yan. Pero, sabi ko nga eh, kung mahalaga ka sa kanya, hindi ka isi-set aside niyan. At tama ka doon sa naramdaman mo. Tama ka doon sa pag-observe mo. Yung pagiging silence ng isang tao, minsan yun na yung sagot sa katanungan natin. Baka hindi pa siya ready sa commitment. Kasi madaling sabihin na parehas kayo ng purpose. Simulat sa pool, siyempre lalaki yan eh. Although, hindi ko nilalahat. Pero siyempre may mga lalaking magaling sa umpisa. Para makuha nila tayo. At once na nakuha na nila tayo, wala na yung thrill. Wala na yung excitement. At doon nagsisimula yung pagbabago ng isang lalaki. Pero hindi natin kasalanan yun, Dalia ha. Kasi tayo, nami-misinterpret tayo eh. Na feeling ng iba na kapag tayo ay bumigay, eh easy to get tayo. Hindi nila nagigets yung point na kaya namin binigay yung sarili namin. Kaya kami nakipag-intimate intimacy. Kasi naramdaman namin na safe kami sa inyo. Binigay ko yung sarili ko dahil nagtitiwala ako sa'yo. And I'm hoping na maibalik mo yun sa akin. Pero yun nga lang, sad to say. Hindi kanya pinahalagahan. Mahirap talaga, Dalia, yung pinagdadaanan mo ngayon kasi naging routine mo siya. Halos araw-araw, minuminuto. Yung familiarity na sa'yo na nabuo mo na sa kanya, yung comfort. Pero hindi mo pwede diktahan. Yung sinasabi mo, didiktahan mo yung sarili mo. Hindi mo madidiktahan yan kahit sabihin mong kalimutan ko na siya. Mahirap kalimutan lalo pag ikaw lang mag-isa. Maiisip at maiisip mo siya. At minsan ma-attempt ka pang magparamdam sa kanya at mangulit sa kanya. So the best you can do, feel the pain. Hindi mo kailangan i-escape yan. Hindi mo kailangan talikuran. Kung gusto mong umiyak, umiyak ka. Hanggang ayaw mapagod umiyak. Ka. Then eventually, isang araw, wala na, tapos na. Wala na siyang halaga sa'yo. Nasaktan ka, ibig sabihin, isa lang yan. Pure ang puso mo. Genuine ang intention mo. hindi ikaw ang nawalan. Siya ang nawalan. So ngayon, balik ka ulit sa routine mo. Hindi naman kailangan biglaan, one step at a time. Tandaan mo, Dahlia, sabi mo nga, sa'yo na nanggaling. Masaya ka bago siya dumating sa buhay mo. Nung dumating siya, dagdag na lang siya. So kahit mawala siya, wala nang bearing yun. Kaya mo pa rin maging Dahlia, katulad nung kung sino ka noon.
1: Mahirap lang pong malimutan.
0: Mahirap talaga. Hindi mo makakalimutan agad-agad yan. At hindi minamadali yan, Dahlia. I-cherish mo na lang yung masasayang naramdaman mo, yung masasayang moment na magkasama kayo. Pero you need to accept na hindi siya yung para sa'yo. At kung kayo ay nakatadhana talaga, darating yung panahon sa mismo o darating yung araw sa mismo ang mag-chase sa'yo.
1: Huwag na siyang bumalik.
0: Malay mo naman.
1: This is more than enough. Tama na yung binigay ko sa kanya.
0: Pero sana,
1: may kita pa naman ako sa sarili ko, no?
0: Yes, tama yan. Pero sana wag mo rin i-close ang puso mo ulit na kumilal at magmahal. Eh ganun talaga, Dahlia, sa pag-ibig. Kailangan natin sumugal. Kasi hindi natin malalaman kung mananalo tayo kung hindi natin susubukan. Masaktan man tayo, matalo man tayo dun sa risk na binigay natin. At the end of the day, hindi tayo ang nawalan. Sila ang nawalan. So kung nakikinig siya ngayon, Dahlia, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Yung mula sa puso mo. Yung galing sa puso mo. Yung nararamdaman mo ngayon.
1: Kung nakikinig ka man, hindi ko sasabing mag-ingat ka kasi alam ko marunong kang mag-ingat ng sarili mo. Sana lang, huwag mo simulan yung bagay na hipin mo kayong panindigan. And sana lahat ng mga problema mo, lahat ng iniisip mo na gusto mo sanang i-share sa akin na hindi na mangyayari, I hope magkaroon ka rin ng mga sagot. I tried to extend my hand para matulungan ka. I lend you my ears, my heart, everything. Pero you won't let me in. So, baka hindi ako, sana hindi mo na lang sinabi, pero wala eh, nandito na eh. Naramdaman ko na eh. Nahawakan mo na ako eh. Kahit na nakakahiya sabihin, nakakahiyang tanggapin. Pero, wala eh, nandito na ako eh. Nakakabaliw pala. Huwag mo na lang sanang ulitin sa iba yun, hindi magandang maglaro ng feelings ng iba. So, kung nagugulahan ka, might as well talk to yourself. Kesa ganito, kasi alam ko marami ka rin namang pinagdadaanan, alam ko marami kang problema, pero ito lang yan, lahat tayo may problema, lahat tayo may pinagdadaanan, lahat tayo may trauma. Kailangan mo rin ng isang tao na paalalay sa'yo. Hindi mo kailangan laging matigas. No. Kailangan mo rin ng someone, at darating yung araw na yun na sana mahanap mo pa rin siya. Pero ako sure ako na this is the last time that I'm gonna show emotions to you. So, ayoko na talaga. Ayoko na. Huwag ka nang mag-reach out in any way papunta sa akin. So, I'm closing the door and all of the windows at lahat ng butas ng bahay na yun, isasara ko na. So, para lang, I want to, I want to move forward. I want to continue my life. I want to continue what I've started. So focus ulit ako sa career, focus ulit ako sa family, pero this is my last stretch. Just gusto ko lang sabihin sa'yo, kahit ganyan, alam mo yung nangyari sa atin, it was real. Sana maging okay ka din, ha? And huwag mo kakalimutan magbasal. Huwag mo kakalimutan magmahal ulit. Oh, from me to you. I love you, goodbye. Yun lang po. UJ, man.

0: Ano ba yun?
1: Okay ka na, Dahlia?
0: Oo. Yes.
1: Gumaan ba yung pakiramdam mo? Ay, tandaan mo, Dahlia, ha? Ako, feeling ko, I'm sure, hindi lang feeling ko, maganda ka, matalino ka, nasa'yo ang lahat. Tandaan mo, hindi siya o kawalan sa'yo. Diba, siya ang ano, siya ang nawalan ng isang katulad mo na willing magmahal ng totoo, willing na, alam mo yon, makasama siya pagtanda, for sure, yun yung na-visualize mo sa'yo. Eh, ganun talaga ang pagmamahal. May mga dumatating sa buhay natin. Natuturuan lang tayo ng lesson, pero hindi lahat nag-i-stay sa atin. And it's okay. Change is constant. Basta ikaw, maging pure ka lang, maging genuine lang yung heart mo, darating din yung tamang tao para sa'yo. So ngayon, mag-focus ka muna sa sarili mo, sa family mo, magpayaman ka muna, magpayami ka muna, ganon, para alam niya kung ano yung sinayang niya.
2: Paano ba yun?
1: Dagdagan mo pa, ganon! Diba? Dagdagan mo pa.
2: Ang dami siya lang in-entertain ko, ah.
1: Ay, ganon talaga tayo mga babae. Nakakainis, no, yung parting ganyan na ang dami-dami nagpaparamdam sa amin, tapos sasayangin nyo lang kami. Magising ka nga sa katotohanan. Nakakabuisit kayong mga lalaki.
2: Yes.
1: Diba?
2: The audacity.
1: Yeah! And please lang, hindi kami nakikipag-mind games, lalo sa mga ganitong idara na trentahin, diba? Gusto namin ng seryoso na dahil waste of time yan, diba? Sayang ang panahon, sayang ang oras, life is too short para makipaglaro pa, kaya kung ikaw, hindi ka naman sure, hindi ka pa ready sa commitment, huwag mo paglalaroan yung feelings ng isang tao. At kung ikaw naman ay may nararamdaman naman doon sa tao pero takot kang aminin, eh, ewan ko sa'yo, baka kailangan mo na maging matapang. Tumatanda ka na. Baka bukas kunin ka lang ni Lord. Di mo pa na-experience yung sarap kabuhay.
2: So, nag-expect ako ng mature sana siya.
1: Diba? Eh, ganun talaga. Alam mo, ang mga lalaki, immature talaga yung mga yan. Late sila nagmamatured unlike sa atin. Kaya dapat talaga yung patience natin dyan mahaba talaga. Pero minsan talaga, syempre, tao lang din tayo, diba? Nauubos din. Kaya, Dahlia, kaya mo yan, ha? Maganda ka. Ganon itatak mo sa iyong isipan. O kamahal-mahal ka. At hindi mo mabawasan yung value mo as a person ng dahil sa ginos ka nitong walang kwentang lalaking ito. At least lang birthday mo, hayaan mo siya, wag mo siyang pupuntahan. Diyos ko! Oo! Gumimi ka mamaya, invite mo ako. Wow!
2: Tara na, BGC.
1: Diba, mag-BGC tayo. Oo. Ako maghahanap ng bagong love life mo para makilala kita sa mga friends ko. Wow!
2: Nakuhayo talaga. Dala na ako.
1: Wag. Huwag ka matadala. Ganun talaga ang pag-ibig. Kailangan lang natin maging... Nakakatakot siya, pero masarap siya, diba? Aminin mo, masarap din. Ma-in-love.
2: Dopamine ko.
1: Oo, oh, diba? Dopamine talaga siya. Kaya huwag mo isasarado yung puso mo. This time, maging smart ka na. Maging wise ka na. Diba? Huwag mo ibibigay agad-agad. Kailangan pahabuli natin sila. Ganon. Ganon ang pakikipaglaro sa mga lalaki. Think like a man para hindi ka nasasaktan. Wow, kala mo coming from me, no? Kala mo talaga hindi ako nasasaktan, no? Oo, shout out sa'yo, ha? Wow. Ayan, Dahlia. Maraming salamat sa pag-share ng iyong SKL sa amin. Ang dami naming natutunan sa iyong story. Ang daming napaluha, ang daming nakarealize ng worth and value nila, lalo na sa mga kababaihan. At mas nagising ang mga kalalakihan dahil sa mga ganyang sitwasyon para kayong walang mga ano, ewan ko sa inyo, kalalaki niyong tao. Diba? Oo. Be matured enough. Tandaan nyo, diba may nanay kayong babae, may kapatid kayong babae, gusto nyo bang nasasaktan din sila ng ganon? Diba? O, Dahlia, baka may gusto kang i-shout out maliban dito sa, ewan ko, sa lalaking sinayang ka lang. O yan, i-shout out mo na ang iyong family, friends mo.
3: Shout out sa family ko. Nakakaabot po kayo sa Puerto Princesa, Palawan.
1: Uy, wow, salamat ah.
3: Ako. Oo, serena ako eh, charing.
1: Ay, yun, san
3: and,
1: all.
3: Mamaya, kita tayo mang, ano, dinner.
1: Sino? Sino ba niyayaya mo? Ako ba?
3: Ikaw, yung, charing,
1: ako ba? Sige, add mo ako sa Facebook. Pag-usapan natin yan.
3: Ay, nako. Ayun po. Happy birthday to me.
1: Oh, happy birthday, Dahlia. Well, my wish yeah. for you is...
3: Wish ko sana wiser na ako.
1: Yes, maging ano ka na, mas maging masaya ka. Sana yung dumating na tao na susunod na papasok sa buhay mo, eh yun yung mag-i-stay sa'yo habang buhay. And you deserve loved. Okay? Ayan, sabi nga ng mga ka-vibes natin dito, huwag ka na daw umiyak, kayaan mo na daw yung pangit daw yun. Hoy, bakit naman ka kayo ganon? Pangit ang ugali. Yung ugali nga lang, di ba? Aanhin mo ang face kung ang personality naman ganon. Di ba? Eto, sana lang daw ang mahalin mo si Gerard Messiano. Eh, ibang klase ka, Gerard. Sabi ni Pambansang Meet Opa, me. Bunaga, naiyak ako, Dalia, sa istorya mo. Big hug sa iyo, Dalia.
3: Oh, thank you po. Ayan. Thank you po.
1: Dalia, paano mo kami na-discover pala?
3: Sa kanya.
1: Ay, sa kanya! So, ano siya, avid listener? Wow!
3: Opo, parang ganon.
1: Ay!
3: Tapos nag-download po ako ng app.
1: Oh, ano ba pangalan nito? Po ang tinanong eh, na-curious.
3: Ay, kilala mo siya.
1: Ay, kilala ko
3: siya. Ay, hindi, wag na.
1: Kilala ko siya, oh my gosh!
3: Oh my gosh, yeah.
1: Paano mo nalaman kilala ko siya?
3: Because I know you.
1: You know me? Wow, I didn't know you.
3: Let's get to know each other.
1: Ano ba yan? Sino ka, Doy? Ako ata ang mag-SKL yung oras na ito, ah.
3: OMG.
1: Talaga? Kilala ko siya? Kilala niya ako?
3: Yes.
1: Bakit kami magkakilala?
3: Ano? Wag na. Private message. Let's do a private message.
1: Ah, sige. Hihintayin ko yan. Ano ba yan? On air! Oh my gosh! Oh my gulay! Ayan, Dalia.
3: Oh my God, kinakabahan na yun. Sorry po.
1: Ah, sige. Chat mo. Hihintayin ko yung message mo, ha? Siguro naman alam mo yung personal Facebook ko.
3: Facebook?
1: O kaya sa IG ko. Ah.
3: Okay.
1: Sige, pag-usapan natin yan. Tuturuan kita paano maglaro ng mga kalalakihan. Siyempre naman.
3: Ay, secret on air pala.
1: Hindi, huwag ka mag-alala. Oo. Your secret is safe with me. Wow! Tayo lang talaga nagkakarinigan. Oo. Ayan, Dalia, maraming salamat ulit, ha. Dalia, sabihin mo muna, 92.3 FMR, ang lupet.
3: 92.3 FMR, ang lupet.
1: Ayan, Dalia, ng Makati, maraming salamat. Hintay ko message mo. Now na, as in now na.
3: Sige po.
1: Ah, sige. Ingat, Dalia. Ano ba yan? Sino ba yon? Nag-overthink tuloy ako ngayon. Napaglaruan ko kaya yon? Kaya gumaganti siya sa iba? Ano ba? Ewan ko sa inyo mga kalalakihan. Pag di kayo sure, oo, huwag na huwag kayong papasok sa isang relasyon. Alam nyo kami mga babae, fragile kami. Kung hindi nyo kami kayang seryosohin, oo, huwag na, di ba? Huwag magparamdam ng sweetness. Huwag na mangako. Huwag na magsabi ng sweet words. Kung gusto nyo makipaglaro, be straightforward. Di ba? Ganun lang kasimple. Huwag natin komplikaduhin. Nang sa ganun, hindi tayo nakakasakit ng feelings ng ibang tao. Lalo na, yung tao ang intensyon nyo lang ay mahalin ka ng totoo. Di ba? O, ayan ka vibes! Katulad ka din ba ni Dalia? Ayan, pwede pa tayong tumanggap ng caller natin or shout out. Oo, dahil may ilang minuto pa tayo. Ayan, i-dial nyo ng aming numero 0954-406-1967. I-dial nyo na yan ka vibes sa gusto magpa-shout out on air. Ayan, batiin ko muna ito. Sabi ni JM Pustigo, easy lang, ibig sabihin yan po, inilagay ka lang sa listahan po. Kaya advice ko lang sa inyo girls, galingan nyo kasi pumili. Ay! Alam mo, minsan kasi, oo, nagagamit natin yung puso kaysa sa utak. Naalala ko nga eh, sabi sa akin ni Kiko Kalikot, kahit ganun yon, oo, may ano naman, may substance din naman yung paminsan-minsan, which is na, may sense naman din talaga. Kaya nga, mataas ang isip kaysa sa puso. Dapat mas nauuna yung isip kaysa sa puso, 'di ba? Ganon. Pero dahil nga syempre, ay, love makes you crazy. Hindi ka makapag-isip ng tama, 'di ba? Eh nasusunod pa rin ang puso, ang tigas talaga ng ulo ng pusong ito eh. Ewan ko ba talaga? O kabayos, tawag na. 0954-406-1967. Para sa gusto magpa-shout out, ayan, shout out sa iyo, Yesha Dumamba from General Santos City. Sabi ni Yuan Ken Ganir, la, baka si DJ Kiko yan, kaya wala siya. Sabi na nga ba eh. Yung mga ani Kiko eh, tumatawag eh, no? O, magpagaling ka lang, Kiko, ah. Galing mo talaga. Sabi na nga ba eh. Hindi ka pa rin nadadala eh. Ayan, tawag na ka-vibes, 0954 0968-406-1967 para sa mga shoutout on air, sa mga pabate, gusto mo mong batiin ang ex mo, o ikaw na nakikinig, o ikaw nga na tinawag ni Dahlia sa akin, baka gusto mong mag-sorry on air. Wow! Gawin mo na yan kung ganun kakatapang. Sige nga, I dare you. Tawag ka nga. Sabi ni Sari Lerma, be strong, girl! Uy, 107 days before Christmas pala, no? Ang bilis ng panahon! Wala ka pa rin jowa hanggang ngayon! Okay lang yan. Magpayaman na lang, no? At magpaganda, magpa-pogi. Mas ano pa yun? Mas nakakadagdag pa ng value sa ating mga sarili. Ayan, tawag na ka-vibes! Ayan, meron na tayong caller. Ayan, meron na agad-agad! Kaya naman, hello!
4: Hello po.
1: Hello, good morning. Anong pangalan na taga saan?
4: Hotot po, taga Antipolo.
1: Ano, sorry? Ano pangalan?
4: Pat po.
1: Pas? Ano?
4: Pat.
1: Pat, ayan, Pat, taga Antipolo. Anong atin?
4: Shoutout ko lang pa yung boyfriend ko.
1: Ay, sana all talaga! Sige, shoutout muna.
4: Shoutout sa boyfriend ko.
1: Parang may hugot ka din. Parang may galit sa puso mo ah. Galit ka ba? Masaya kang sinashoutout yung jowa mo.
4: Ang linggo niya na akong di kinakausap eh.
1: Ay, oo nga, may hugot nga siya. O, shoutout mo siya, manawagan ka kung nasan man siya ngayon.
4: Shoutout sa boyfriend ko, sana mutuhin ka na.
1: Bakit puro mga broken-hearted yung mga tumatawag ngayon? Gaano na kayo katagal hindi nag-uusap?
4: 1 week?
1: Move on ka na, be. Yun lang masasabi ko talaga. 3 araw lang ano dapat ang binibigay na tanning. Kapag sumobra sa 3 araw, oo, wag mong iiyak yan. Humarot ka sa iba, ganon!
4: 1 week na nga ako kung naghihintay sa kanya.
1: Huwag mo nang hintayin yung wala. Maghihintay ka lang sa wala. Maghanap ka ng bago, be. Sinasabi ko sa'yo. Replace if you can.
4: Malapit na.
1: Oh, hindi malapit. Gawin mo ngayon. Ganon! O, kung nakikinig siya ngayon, anong gusto mo sabihin sa kanya?
4: Kung nakikinig ka man ngayon, sana maalala mo ako.
1: Hindi ka nga niya naaalala eh.
4: Isunit na kita.
1: Hindi ka nga niya namimiss kasi kung namimiss niya, magpaparamdam niya.
4: Baka natangay na siya ng ano, ng baka.
1: Baka nga, be. Oo. Pero ayun nga. Dahil limit na yung oras natin, Pat, pwede pa tumawag ka ulit bukas? Yan naman yung pag-usapan natin. Okay lang ba, Pat?
4: Pwede naman po.
1: At tawag ka ulit bukas, ha. Hihintayin ko yung call mo. Pag di ka tumawag, sige ka, bahala ka. Ha? Pero yun nga, kung sino man ang boyfriend ni Pat, ako'y nananawagan. Umuwi ka na. Kung mahal mo pa si Pat, kung hindi nyo na mahal ang isang tao, please, umexit kayo ng maayos, hindi yung gino-ghost ninyo. Para kayong walang mga ano eh, nakakabuisit kayong mga kalalakihan eh. Parang wala kayong ano eh, no? Nanay na babae at babae, kapatid na babae eh. Ayan, Pat. Ay, shoutout ka na lang, Pat. Oo, para bukas yan yung ano natin, SKL, yung sayo. Shoutout mo yung family mo.
4: Rin-reveal bukas.
1: Ha?
4: I-re-reveal ko siya bukas.
1: Oo, yan. Sige. Ha, itawag mo yan sa amin bukas pa, ta. Ayan, Pat, maraming salamat. Sabi mo muna, 92.3 FMR ang lupet.
4: Shoutout po sa 92.3 FMR ang lupet.
1: Ayan, Pat, bukas ha, tawag ka. Limit na kasi oras natin eh. Maraming salamat. Si Pat ng Antipolo. Ayan ka, vibes! Bakit mga broken hearted? Di ba, tumatawag ngayong araw na ito, no? Oo, dahil maulan-ulan. Sinasabayan ng ulan ang kanilang mga luha. Well, ay, that's life. That's love. Ganun talaga. Kaya kayo mga lalaki, magtakalalaki naman kayo, ha? Oo. Ayan nga ka-vibes, maraming salamat sa mga tumawag at sa mga tumatawag pa rin at hindi makapasok. May bukas pa sa iyong buhay. Wow! Napakalupit talaga! Pero huwag kang mag-alala! dahil tayo'y magkakasama pa. More, more good vibes kandahan. Ang hatid ko sa inyo para sa inyong paboritong programa sa umaga. Favorite vibe kasama nag-isang baby nila sa radyo. Yes, wala si Kiko. Ang saya-saya ko. Siyempre walang iba yan, DJ Main. Hanggang 12 noon pa tayo ka-vibes. Kaya dyan ka lang. Dito lang ako. Hatid yan sa inyo ng 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip. Ang lupet. Oras natin. 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
6: Ang siksi mo na! Ang lupet!

0: sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! ID Diva Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
4: Ganito kasarap.
2: Maninamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.

0: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Jose Marie Codino ng Siki Hor. Kapatid ko, palaging masakit ang katawan. Nangingimi rin ang mga binti at paa. Kaya ako, palaging nag-e-exercise at nagsa-Santon Plus Gold. Malaking tulong para iwas karamdaman.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: Trip!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang Sound Trip na uuga sa inyo!
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes! Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes! Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloko, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho!
3: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night! With DJ Ivy! 6 PM! At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks! With DJ Alex, Heart Speaks, 9 PM. Yan ang Sound Trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Sound Trip.
1: Ang lupet!
5: Daytoy, iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti Sound Trip.
1: Ang lupet!

0: vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio, the vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kalikot.
3: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Ka-vibes! Grabe naman talaga, no? Ang mga pasabog natin sa SKL! Kumurot ba ito sa puso mo? Lalo na kung ikaw ang lalaking mahilig mang ghost! Ewan ko sa inyo, kinagwapo niyo ba yan? Hindi lang akagwapuhan ang go-ghost pa! Kapag hindi ganun, ha? Maging straightforward kayo! At para naman sa mga kababaihan, ingatan natin ang ating mga puso. Nang sa ganun, hindi tayo nasasaktan, nawasak, nawasak. Parang puso ni Nasty Mac. Ayang ka, vibes! Maraming salamat sa mga nag-tune in, sa mga tumawag, at sa mga hindi nakapasok. Oo, yung tawag nila. Ikaw, ano-ano iniisip mo? Patapusin, ha? Oo, para malinaw tayo. Pero huwag ka mag-alala dahil merong bukas pa naghihintay sa'yo. Oo, kaya bukas mo na itawag yan. Bukas mo na i-shoutout yung gusto mo i-shoutout. At para kay Pat, shoutout sa'yo yung taga-Antipolo na talaga namang heartbroken din. Ginost din ang kanyang jowa. Bukas mo i-SKL yan, ha? Hihintayin ko ang tawag mo. Maraming salamat ka, vibes! At yung mga nasa biyahe pa rin ngayon at yung mga nagre-ready na para sa kanilang pananghalian. Ayan, i-ready mo na yan. Gutom na ang iyong mister, di ba? Oo, kaya pakainin mo na yan. Ganon, pakainin na masarap na pagkain. At speaking of masarap, kung natapos tayo ngayon, huwag kayo mag-alala dahil itutuloy yan ng mas pinasarap. Siyempre, walang iba yan. Ang napaka-juicy, ang nag-iisa. Walang iba. Susunod na yan ang Love Me, Kati G! Sabi nga ni DJ Kiko, Kati B! Kati B? Sino si Kati B? Kati G is the place to be! Yan ay susunod! Dire-diretso ang Good Vibes kantahan, Good Vibes kwentuhan! Makakasama nyo si Kati G. Simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Yan ay susunod na. At tayo naman, makakasama at makakarinigan ninyo kami. Monday to Friday, 8 in the morning hanggang 12 noon para sa paborito nyong vitamina sa waga. Favorite Vile! Kasama ng isang baby ninyo si Radyo DJ Main. At kasama rin natin ang makulit mong tito. Walang iba yan, DJ Giko! Ay, kalikot! Nahilig mga likot! Ayan, nagkasakit tuloy! Magpagaling ka bukas, pumasok ka na, ha? Oo! Ayan, abangan nyo sa bukas. Tingnan natin kung naka-move on na siya. Wow, move on! Sana all, no? Kaya naman mga ka-vibes, dyan ka lang at dito lang kami. Stay put ka lang dyan, ha? Atid yan sa inyo ng 92.3 FMR Manila. Ka-vibes, the sound trip. Ang lupit. Oras na rin, 11:52.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC.

0: Lupe!
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
0: Ang Lupe! Chismis na naman! Ang Lupe!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan! Ito ang FMR Newsbreak! FMR Newsbreak!
3: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Iginiit ni Kabataan Party List Representative Rene Co na sunod-sunod na ebidensya inilatag sa impeachment trial ang nagpapakita ng umano'y pagkakasangkot ni Vice President Sara Duterte sa mga irregularidad sa paggamit ng confidential funds. Tinukoy ni Co ang mga umano'y peke o haka-hakang pangalan sa acknowledgement receipts, isa-isang taong o isang taong gulang na nakatalang recipient, mga kaduda-dudang pirma at mga paliwanag na anilay kahina-hinala sa paglabas ng pondo. Giit pa ni Co bilang pinuno ng mga ahensyang sangkot, may pananagutan si Vice President Sara Duterte na magpaliwanag sa mga kwestiyon sa paggamit ng pondo. Dahil dito, hinimok ni Co si Vice President Sara Duterte na humarap at tumestigo sa impeachment court dahil siya umano ang makapagpapaliwanag sa kanyang SALEND, bank records at sa mga ebidensyang inilatag sa pagdinig.
2: FMR Newsbreak.
3: Samantala sa iba pang mga balita, sinabi ni Department of National Defense o DND Secretary Gilberto C. Teodoro Jr. na maaring hilingin ni Vice President Sara Duterte na bawasan o bawiin ang security personnel na itinalaga sa kanya ng Armed Forces of the Philippines o AFP kung wala na siyang tiwala sa mga ito. Ayon kay Teodoro, ang pagbibigay ng security ng AFP sa Vice Presidente ay isang pribilehiyo at hindi karapatan, kaya maaaring ipa-withdraw ang mga security kung ito mismo ang hiling ni Vice President Sara Duterte. Tumugon ito sa nauna ng pahayag ni Duterte na hindi siya nabigyan ng pagkakataong pumili ng mga tauhang magbibigay sa kanya ng seguridad. Pero nilinaw ni Teodoro na kahit siya mismo ay hindi pumipili ng mga sundalong itinatalaga bilang security detail niya. Giit pa ng DND Chief, professional at sunda ng mga kawal sa pagtupad ng kanilang tungkulin anuman ang personal na concern.
2: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita, makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang Metro Manila ngayong Miyerkules dahil sa habagat ayon sa PAGASA. Sinabi ng PAGASA na patuloy na nakakaapekto ang habagat sa Luzon habang ang throw ng Tropical Depression Crovan ay magdadala ng ulap at pag-ulan sa ilang lugar. Posibleng maging malakas ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kaya pinag-iingat ang mga residente sa Metro Manila sa posibleng pagbaha at biglang pagbuhos ng mga ulan. Babala ng PAGASA, posibleng mas mataas ang dami ng ulan sa mga mataas at bulubunduking lugar, lalo na sa mga nakakaranas ng malalakas na ulan.
2: FMR Newsbreak.
3: At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang tanghali.
2: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
0: Buntis ka na naman? Ang lupet!

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
5: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Cathy G.
6: Love

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet, to love again, Dindong Avanzado version, Ka-Vibes, happy Tuesday or happy Wednesday everyone. Kamusta ka naman po, Ka-Vibes? Siyempre, ngayon po ay anuebe na po sa buwan ng Setyembre, 2026. Kamusta ka naman? Maulan! Ka-Vibes, talaga naman ang panahon, hindi na po natin maintindihan. Diba? Kung minsan, parang yung kapitbahay mo lang. Ay, kapitbahay, parang yung jowa mo lang. Hindi mo rin maintindihan kung minsan. Diba? Kung minsan, biglang aaraw, tas biglang bubuhos ang napakalakas na ulan. Katulad na lang po kanina, na bumuhos po ng napakalakas ng ulan, yung pong nasa eskwela na yung lahat ng mga estudyante, tapos biglang wala nang pasok. Samantala kahapon, no, declared the no classes, pero wala na medyo maganda naman ang panahon. But anyways, yun nga po, hindi talaga natin maintindihan. But, ano man po ang lagay ng panahon, syempre, lagi nyo pa rin po akong kasama. Ang gabay nyo po sa usaping pag-ibig, Cathy G. Ayan, and welcome to Love Me, Cathy G. All the way hanggang alas 3 po tayo ulit, magkakasama-sama, Ka-Vibes. Kamusta ka naman? Okay ka ba? Alam mo, Ka-Vibes, aminin man natin or hindi, may mga pagkakataon talagang nakakapagod ang maging matatag. Diba? Kung minsan parang alam mo yung gusto mo na lang sumuko dito sa mga hamon sa buhay eh. Lalo na kapag nagtatrabaho ka na malayo ka sa family mo, tapos ang dami pang mga hindi magaganda nangyayari sa paligid mo, naku talagang parang ayaw mo na, suko ka na, hindi mo nakakayanin, diba? Kung ikaw yung tipo ng tao na hindi matibay-tibay, kung ikaw yung tipo ng tao na easily na gumigive up sa mga pagsubok, sa mga nangyayari sa paligid mo, ay talagang manghihina ka. Alam nyo yun ha, ikaw ang umalis ng bahay, ikaw ang nagtitiis, pero may mga taong ikaw nagtitiis, ikaw nangungulila, ikaw ang naghahanap buhay habang ang mga mahal mo sa buhay naghihintay sa iyong pagbabalik. Diba? Marami pong ganyan, lalo na po ang mga OFWs po nating mga Ka-Vibes. At habang lumilipas po ang mga araw, may mga gabing napapaisip ka eh. Kailan kaya ulit kami magkakasama-sama? Diba? Ang sakit isipin na alam mo yung kailangan mo lumayo sa mga taong mahal mo, it's because kailangan mo magtrabaho for them. Kailangan mo makaipon ng pera kasi kapag nandito ka lang at magkakasama kayo, hindi kukulangin. Kailangan kaya magtatapos or matatapos yung mga paghihintay. Alam mo yung mga ganun, kailan kaya makakaramdam na hindi lang ako nagtatrabaho para mabuhay, kundi nabubuhay rin ako kasama mga taong mahal ko. Napakasarap sa pakiramdam na kasama mo yung mga taong mahal mo. Yung hindi mo na kailangan lumayo. Pero papaano kung sa panahong malayo ka sa family mo, may isang taong biglang dumating? Eto na. Isang taong na nakikinig sa mga reklamo mo sa trabaho. Isang taong kasama mong kumakain kapag wala kang iba makausap. Ha? Isang taong na handang magbigay na magpakita ng concern sa iyo na sa tuwing kailangan mo ng masasandalan. Yun talagang taong legit. Yun talagang taong itinuring mong, alam mo yun, shoulder to cry on mo. Diba? Yan ang mga malaking pagsubok ng mga nagtatrabaho sa malayo sa family, Ka-Vibes eh. Yung bigla na lang may makikilala na makakagaanan ng loob, 'di ba? Sa umpisa sasabihin mo kaibigan lang pala. Pero alam naman natin, minsan hindi mo namamalayan na yung simpleng pag-uusap at pagsasama nagiging parte na ng routine mo. At yung tao na dati wala lang sa buhay mo, biglang hinahanap-hanap mo na. 'Di ba? Diyan na nagiging complicated ang lahat, Ka-Vibes, lalo na sa mga pamilyado diyan o kinikinig. How will you handle that situation, Ka-Vibes? Yung may naghihintay sa'yo sa bahay, yung may pamilya kang ipinapangako mong pagsisilbihan mo at uuwian mo, pero sa kabilang banda, may isang taong nagbibigay naman sa'yo ng saya at atensyon na matagal mo nang hinahanap. It's very normal, lalo na nga po kapag kayo ay nasa LDR. Kaya ang daming may fear sa LDR. Eh. Hanggang saan nga ba ang sakripisyo para sa pamilya, Ka-Vibes? At kung ang isang tao ay malungkot, malayo, naghahanap lamang na makakausap, kailan nagiging dahilan ng pangungulila para makagawa siya ng desisyon na posibleng makasakit sa mga taong minamahal niya, Ka-Vibes? Dahil minsan kasi alam nyo, hindi naman talaga puso o laban sa puso ang labanan eh, kundi puso laban sa responsibilidad. Kaya ang tanong, Ka-Vibes, kapag dumating ka ba sa puntong kailangan mong pumili, sinong pipiliin mo? Ang taong matagal nang naghihintay sa'yo o ang taong naging sandalan mo nung panahong pakiramdam mo nag-iisa ka? Abangan nyo po ang ating story for today. Ang kwento po na iahatid ko po sa inyo, maya-maya lamang po ay maririnig nyo, Ka-Vibes. Kaya, dyan lang po kayo habang kayo po ay nananahalian, habang kayo po ay busy sa pakikipagtsikahan, habang kayo po ay nakikipagbuno, syempre sa lagay ng panahon, ayan, sa mga Ka-Vibes po nating nasa tindahan, lansangan, nasa mga opisina, ganun din po, syempre sa mga nasa salon, at ang mga OFWs natin. Wherever you are there, and we are here. Ito po ang Love Me Cathy G sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet.
1: Love Me, Cathy G.
2: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Cathy

0: Cathy G.
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes! Ang lupet! Ayan, and malibang humanap, ka-vibes, ng comfort sa ibang tao kapag nararamdaman mong mag-isa ka, di ba? Ito po yung kadalasan na nangyayari kapag feeling natin na nag-iisa tayo. We look for someone na makakausap natin, yung someone na makakasama natin dahil nga, syempre, longing tayo dun sa tao na nandyan lagi para sa atin, di ba? Katulad na lamang po nga ng mga OFWs na malalayo sa kanilang mga mahal sa buhay. So, kuminsan nagiging weak, kuminsan na may mga pagkakataon na gustong-gusto nila makapiling yung mga mahal nila pero malayo. Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng temptation, nagkakaroon ng mga hindi magandang pangyayari. Pero paano mo nga ba lalabanan ng mga ganyan ka-vibes? Paano nga ba ang gagawin mo kapag ikaw ay mag-isa sa buhay at maraming nangyayari sa paligid mo? Anong dapat mong gawin? Yan po ang inyong pakaabangan ng ating story for today. Ang story po coming from Roy. Si Roy na namomroblema, si Roy na hindi alam kung saan ng saan ba siya lulugar, kung ano ba ang dapat niyang gawin. Ayan, maliba na humanap ako ng comfort sa ibang tao, Cathy G, kapag dahil pakiramdam ko, mag-isa lang ako. Ka-vibes. Sagutin po natin yan maya-maya, tulungan ng ating letter sender na si Roy. Meanwhile, saying hello muna sa mga ka-vibes po nating tutok na tutok at lagi pong nakaabang sa ating programa dyan po sa 97.5 Jensan. Hello po sa inyo dyan, Tuna Capital, and of course sa Baguio, 102.3 Baguio Spillover La Union. Hello po sa inyong lahat din dyan sa La Union at sa Baguio, at ganun din sa 102.3 Bacolod. Ayan, the City of Smiles. Ayan, lahat ng mga tao dyan mas smile, kaya ka-vibes. Maraming pagsubok, maraming problema, maraming temptation, pero sabi nga, huminga ka lang ng malalim. Oo, ihinga mo na lang yan. Idasal at mag-smile ka. Malalagpasan at malalagpasan mo rin ang mga pagsubok na yan. Kailangan lang maging matatag ka, kailangan lang magpakatatag ka, ka-vibes. Kaya ang story of Roy, in just a short while, dito lamang po yan sa Love Me Cathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet! Oras po natin, 12:50 na.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS! Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat

92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes. Ang lupet, Christina Aguilera with The Voice Within. Minsan ba meron ka naririnig na parang merong mga nagsasabi sa'yo, merong mga nagdidikta dyan sa isip mo, sa puso mo, na sinasabing, sige lang, makipagkaibigan ka lang, okay lang yan, walang masama. O, oh, diba? Tapos bigla naman sasabihin ng isa, ay, masama yan, hindi pwede yan. Yung mga sinasabi mo, oo, diba? Alam mo yung ganun, parang hindi mo alam kung minsan sinong susundin mo, lalo na kapag mag-isa ka. Aminin naman natin kapag minsan nag-iisa tayo, ang dami nating naiisip, ang dami nating mga story na nakikreate sa ating isipan, ang dami nating mga, alam mo yung mga bagay-bagay na iniintindi na hindi naman dapat intindihin, ayan, ang dami nating mga bagay na nakikita kapag mag-isa ka, diba? At ang dami rin nating mga realization sa buhay kapag nag-iisa tayo. Diba, doon natin naiisip lahat ng mga nangyayari, maganda man or hindi. Well, hindi man natin talaga mapipigilan na may mga tao or sitwasyon na hindi naaayon sa atin. Pero, nasa atin naman yung kung magpapa-apekto tayo. Katulad lang yan ng temptation eh. Nasa sa atin naman yan. Katulad din kaya ng ating story for today na inyo po mapapakinggan na. Nako, eto na. May mga makaka-relate kaya sa ating story. Yung mga nasa LDR na kaya natatakot eh. Kati G, kaya kami natatakot na mapunta sa LDR kasi ganito yung pwede mangyari. Lalo na kapag mag-isa lang yung taong mahal namin, naghahanap ng iba, naghahanap ng comfort zone. Nako, ka-vibes. Well, ang story po na inyo po maririnig ngayon is a story coming from Roy after this beautiful song from Glenn Frey. Sabi nga eh, minsan natetempt tayo, napupunta tayo sa isang tao na hindi natin akala na gugustuhin natin, mamahalin natin. Pero minsan napapaisip tayo, siya ba o yung taong nagmamahal sa akin? Welcome vibes! Yan po ang inyong pakinggan after this song. Ito lamang po yan. So Love Me, Kathy G. It's a 92.3 FMR.

This love letter is from Roy. Dear Cathy G, magandang araw po sa inyo, Cathy G, at sa lahat ng tagapakinig ng inyong programa. Gusto ko lang sanang ibahagi ang nararamdaman ko ngayon. Pero bago ang lahat, tawagin niyo na lamang po akong Roy. I'm 30 years old from Cotabato City. Pero 2 taon na akong naninirahan dito sa Maynila dahil na rin sa trabaho. Cathy G, naiwan ko ang mag-ina ko sa probinsya para humanap ng mas magandang opportunity. Nagpaalam ako sa partner kong si Monique at hindi naman siya nagdalawang isip na suportahan ako sa desisyon ko dahil naman yon sa nag-iisa naming anak. Habang tumatagal kasi, nagmamahal ang bilihin, lumalaki ang gastusin at dumaragdag ang responsibilidad. Kaya mas minabuti ko munang magsakripisyo para sa mag-ina ko. Kahit mahirap, iniisip ko na lang na balang araw makakasama ko rin sila at magiging sulit ang lahat ng paghihirap ko. Cathy G, kahit malayo ako sa kanila, hindi ko kailanman hinayaang mawala ang communication namin ni Monique. Araw-araw kong namimiss ang partner ko at ang unika iha naming si Casey. Noong mga unang buwan na hindi pa ako sanay na wala sila sa tabi ko, madalas akong umiiyak sa gabi. Tahimik akong nagdarasal at tinatanong ang sarili ko kung hanggang kailan ba ako magtitiis para sa kinabukasang binuo ko para sa pamilya ko. Ganun ba talaga kahirap umahon sa buhay dito sa bansa natin, Cathy G? Pero alam mo, Cathy, sa hindi ko inaasahang pagkakataon, may isang babaeng nakilala ko na unting-unti na nagpabago sa pananaw ko. Kahit kailan, hindi ko naisip na lokohin ang partner ko. Alam kong mali, pero hindi ko rin maipaliwanag kung bakit ako nagpadala sa husay, kabaitan at presensya niya. Siya si Claire, Cathy, katrabaho ko. Isang gabi, nagpatulong ako sa kanya sa isang project. At aaminin ko na mangha ako sa diskarte at galing niya. Bilang pasasalamat sa pagtulong niya, nag-offer akong ihatid siya pa uwi. Wala naman talagang ibang ibig sabihin yon, Cathy G. Ganun lang talaga ako. Pinalaki ng mga magulang ko, matulungin at marunong magpasalamat. Pero sa gitna ng biyahe namin, nagkwentuhan kami tungkol sa trabaho. At doon ko naramdaman na parang ang gaan ng loob namin sa isa't isa. Hindi ko alam kung anong klaseng feeling yon, Cathy, kaya naging curious ako. At doon na nagsimula ang mahabang conversation naming dalawa. Hanggang sa dumating sa point na niyaya ko na siyang kumain sa labas. At Cathy, doon ko napansin na gusto ko na pala siyang laging kasama. Pakiramdam ko kasi kahit saglit na pupunan niya yung mga pangungulayla ko sa aking mag-ina. Sa tuwing kasama ko siya, nakakalimutan ko kahit sandali yung lungkot at pagod na nararamdaman ko dahil malayo ako sa pamilya ko. At habang tumatagal ang connection namin, napapansin kong unti-unti na rin akong nahuhulog sa kanya. Mabait, maganda, madiskarte at maalaga si Claire. Kaya Cathy, para sa akin, natural lang na agaw atensyon talaga siya. Pero dito na ako nagsimulang matakot. Dahil alam ko may pamilya akong naghihintay sa akin sa probinsya. May partner akong umaasa sa akin. May anak akong lumalaki na ang tanging alam ay nagtatrabaho ang daddy niya sa Maynila para sa kanilang kinabukasan. At habang nandito ako, may isang taong unti-unting nagiging parte ng araw-araw kong buhay, Cathy. Hindi ko naman ginusto na mangyari ito, pero hindi ko rin kayang magsinungaling sa sarili ko na wala akong nararamdaman kay Claire. Kaya ngayon, hindi ko na alam kung alin ang dapat kong sundin. Ang puso ko na nagsasabing may taong nakakaintindi at nagpapagaan ang loob ko. O ang responsibilidad ko bilang partner at ama.
Maliban na hinanap ko ang pangangailangan ko bilang isang lalaki, Kathy G., o ginagamit ko lang ba ang lungkot o pangungulila ko bilang dahilan para bigyang katwiran ng isang bagay na alam kong mali? Paano kung dito ko naman pala natagpuan ng taong hindi ko inaasahang mamahalin ko? Kathy G., hanggang saan ba dapat magsakripisyo ang isang tao para sa pamilyang mahal niya? At kailan nagiging dahilan ng pangungulila para makalimutan natin kung ano ang ipinangako natin sa mga taong nag-aantay sa atin? Kathy G., umiingi ako ng tawad sa mga tagapakinig at sa anak ko. Sana, balang araw, maintindihan rin ako ng aking mag-ina kung bakit ko nagawa ang lahat ng ito. Hanggang dito na lamang po, Kathy. Nagpapasalamat po ako ng marami sa pagkakataong mabasa niyo ang aking liham. God bless you all and more power to your station, Kathy G. Lubos na naguguluhan

Kuminsan, ginagawa ng tao na lang na excuse yung pangungulila nila. Minsan, ginagawa na lang ng tao yung excuse yung, alam mo, yung pagiging malungkot nila. Ang alam nyo, hindi dapat gamitin ka vibes ang lungkot bilang permiso para manakit ng damdamin ng ibang tao. Diba? Kung ikaw ay isang tao na naniniwala na buo yung pagmamahal mo dun sa taong nagmamahal din sa'yo, hindi ka basta-basta matitempe. Hindi ka basta-basta magpapadala sa temptation kahit pasabihin mong gaano kaka-close doon sa taong yon. Katulad na lamang po ng ating letter sender for today, ang story po ni Roy, si Roy na nangungulila, of course, dahil sino ba naman ang taong, alam mo yun, hindi maghahanap. Lalo na kung nag-iisa ka, 'di ba? Maghahanap ka of course ng someone na magko-comfort sa iyo. Pwede naman, 'di ba? Okay lang 'yon, ka vibes na maghanap ka ng someone na magko-comfort sa iyo. But yung maging deep yung inyong nararamdaman, yun na yung iba. Ang temptation, ka vibes ha, ay pwedeng iwasan. Kaya hindi natin pwedeng gawing excuse yung na-tempt na lang kasi ako eh. Dahil alam niyo, ka vibes, kapag ikaw na-tempt ka, may choice ka naman eh. Diba? May choice ka naman na lumayo or iwasan. Pero kung ikaw, you still choose to get tempted, ikaw na ang may problema nun. Diba? Hindi rin dapat nating gamitin, yun nga po, katulad na sinabi ko, hindi dapat nating gamitin ang lungkot bilang permiso para manakit ng damdamin ng iba. Ang pagsiset kasi ng boundaries, ka vibes, ay hindi para pigilan yung pagmamahal, but instead, ito'y para protektahan ang mga promises na ginawa mo doon sa taong nagmamahal sa'yo. Sorry, sabi ni Roy, para dito sa aking anak at sa aking partner, dahil tao lang ako, Kathy G, na nagkakamali. Yes, tao lang naman din talaga tayo na nagkakamali. Pero tao lang din tayo na pwedeng alamin kung ano yung tama at mali. Ka-vibes, ikaw, ano ba masasabi mo sa ating letter sender for today? Ano ba mapapayo mo kay Roy? 0927-384-8639, that's our text line. Or pwede po sa aming FB page, 92.3 FM Radio, or my FB page, DJ Kathy G. Diba? Kung minsan talaga hindi natin maiiwasan, along the way, along the road, kung ano man yung gusto nating tahakin, meron at meron, kabilang temptation. Pero kung tayo po ay naniniwala sa pagmamahal na inaalay natin sa isang tao, hindi natin hahayaan na masaktan sila.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Anumang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. And malibang humanap ng comfort sa ibang tao kapag nararamdaman mong nag-iisa ka, ka-vibes. Ayan po ang ating katanungan. And of course, ang story po na kinuwento ko sa inyo, ang binasa ko pong story coming from Roy. Si Roy po ay malayo sa kanyang mag-ina. Ayan, sa kanyang live-in partner at kanyang unika iha. Siya po yung nagtatrabaho dito sa Manila. At syempre, bilang isang lalaki, di ba, na namimiss niya, naglolong siya sa kalinga ng kanyang mag-ina. Pero yun nga, wala ito dahil malayo. Kaya merong isang tao na nagpunan doon sa kawalan nito. Ayan, at yun nga po ay si Claire na hindi lang basta na nagpunan bilang kaibigan, kundi lumalim na at umabot na sa point na may nararamdaman na itong si Roy kay Claire. Kaya ang tanong, Cathy G, ano ngayon ang gagawin ko? Masama ba itong ganito na naging close ako dun sa taong hindi ko naman inakala na magbibigay sa akin ng comfort, magiging nandyan sandalan ko sa mga oras na kailangan ko ng kalinga. Ayan, and ano nga ba ang nangyayari? Bakit umaabot sa point na ganon? Kapag alam nyo, pag malungkot ang isang tao, mas nagiging mahalaga ang social connection, ka-vibes. Yung loneliness kasi, hindi lang simpleng pagka-miss yan eh. Pwede yan na maka-apekto sa behavior at kung paano natin hinahanap or hinahanap yung connection at companionship. Ayan. And sabi nga din po ng National Library of Medicine eh, yung taong palagi mong nakakasama, pwedeng mas maging familiar at attractive sa'yo yan ha. Ito'y related dun sa mere exposure effect na tinatawag ka-vibes. Yung repeated exposure sa isang tao o stimulus, pwedeng mag-increase yung familiarity, yung liking, bagamat may limit at context and effect, di ba? Okay, lagi mo siyang kasama, you treated him as your friend, her as your friend, pero dapat ikaw, kung ikaw alam mong committed ka na, may control ka and you know your boundaries, di ba? And alam nyo, normal po nagkaroon ng possible ang attraction sa workplace. May psychological research na tumitingin kung paano nabubuo yung romantic attraction ha sa pagitan ng magkakatrabaho, kabilang na po ang interpersonal attraction, emotion at social exchange. Marami pong ganyan na nachichismis, diba, sa trabaho. It's very normal because sila yung usual na lagi mong nakakasama. Pero, ka-vibes, hindi porket may attraction, ibig sabihin, love na agad yon. Ha? Ayan, so yung sinasabi dito, repeated exposure, it can increase familiarity and liking, pero hindi nito automatic na ibig sabihin deep romantic love na agad yung nararamdaman. Iba-iba po ang po pwedeng maging explanation chan, ka-vibes. Katulad na lang ng sabi ni Engineer Tadeus Conti, this one is coming from text line. Sabi niya, Cathy G, ginawa ng Diyos ang utak ng mas mataas kesa sa puso. Dapat malaman ni Roy na may binuo na siyang pamilya na itinataguyod at po protektahan sa lahat ng oras. Ang tukso, bahagi ng buhay na dapat iwasan, pero ang pamilya nararapat na kalingain sa hirap man o ginhawa. Ayan, at dapat sikaping, ayan ah, sikaping magpakatatag dahil may mga taong nagmamahal at handang unawain ang iyong pagkakamali. Tumulad sa isda na buong buhay nasa dagat, subalit nang iniluto, kailangang asinan sapagkat ayaw ng isdang mag-adapt, gayahan ang takbo ng kanyang lipunan. Manatili sana si Roy na matatag at matibay sa anumang, ayan, anumang tukso. Dasal lang po ang katapat. Totoo naman. Thank you, Engineer Tadeus Conti. And this one, sabi ni Erwin, opo, kaya po. May singles community na, charot. And that's to answer the question. Malibang humanap ng comfort sa ibang tao kapag nararamdaman mong nag-iisa ka. Ayan, sabi ni Erwin. Shout out, Cathy G, sa mga kasamahan ko sa warehouse sa Novaliches. Sina Sir RJ, Sir Kevin, Ian, Mac, and of course, syempre, ang leader ng singles community, si Erwin Velasco. Kailan ka kaya magiging, ano, maaalis dyan sa pagiging leader, ano, Erwin, no? Thank you, Erwin. At syempre, sa lahat ng mga kasamahan mo dyan sa Novaliches. Quotes Everyday says, for my opinion, sa sender, mali yung ginawa mo, sariling kaligaya mo lang inisip mo eh. Dapat, bago mo pinasok yung problem mo ngayon, dapat inisip mo muna magiging kahihinatnan para sa pamilya mo. Sinaktan mo na lalo, pati anak mo. Totoo, diba? Miss, sorry, depende po kung ikaw ay single, hindi naman maling humanap ng comfort sa iba. Like, sa example, kapag may family problem, sa friends tayo lalapit. Totoo naman, pero kapag ikaw ay committed na, eh dapat know your boundaries, ka-vibes. Depende po kung nakahanap po yung taong tunay na magmamahal sa'yo ng totoo, tapat yan ang dapat na, hindi dapat naghahanap pa ng magmamahal na iba. Ayan, thank you, William Mortel. And this one last from Miss Altesa, na humaling ka lang sa ka-workbook kaya nang ulila ka sa iyong mag-ina. Napakahirap mawalay sa iyong asawa at anak, kaya naibaling mo sa kanya iyong kalungkutan. Sana iwasan mo na yung kataksilan na yan, diba? May hanggat may chance pa. Thank you, Miss Altesa. Ka-vibes, ikaw, meron ka pa bang comments? Still have time. 0927-384-8639. Ito po ang Love Me, Cathy G. Sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang Lupet 225 na po.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.
2: Love Me. Cathy G. Ano man ang mood mo,
1: 92.3 FMR
2: ang iyong ka-vibe sa sound trip.
3: Ang lupet!
4: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up. Easy.

0: Music Radio, The Vibes.
1: Ang lupet!
0: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat

0: 93.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. What do we mean to each other? Sabi nitong si Roy at ni Claire. Ano nga ba daw silang dalawa? Magkaibigan or more than sa magkaibigan, magka-comfort zone. Magka-comfort, ayan. Yun ang nangyari. Malibang humanap ng comfort sa ibang tao kapag nararamdaman mong mag-iisa or nag-iisa ka. Alam niyo, ka-vibes, kapag stress, pwedeng magbago yung paraan ng pagde-decision natin. Lumalabas po sa research on stress, yung decision making na sinasabi, yung stress, pwedeng mag-shift yan dun sa tao na, alam mo yun, yung mabilis na makapag-desisyon. Katulad na lang siguro nitong si Roy na nai-stress siya dahil nga nag-iisa lang siya, wala yung mag-ina niya, napakalayo sa kanya. So, humanap siya ng iba. So, tingin niya itong tao na nandiyan sa kanya na nagiging comfort niya, comfort zone niya, ayan na yung sagot dun sa pangungulila. And you know, yung emotional intimacy at relationship satisfaction, may connection sa infidelity-related behavior. Yan ka-vibes ha. Diba? Kapag siyempre, alam mo yon na maghahanap ka ng kalinga ng isang tao, doon na yan na nag-uumpisa yung infidelity kapag hindi mo na-control yung boundaries, ka-vibes. Anyways, maraming salamat po sa lahat po ng mga nagbigay ng kanilang reaksyon at payo para po sa ating sender na si Roy, sa lahat po ng mga tumutok at nakinig. Ayan, maraming salamat po. Alam nyo, ka-vibes, alam mo Roy, kung mahal mo pa itong iyong live-in partner, yung nanay ng iyong anak, 'di ba, na si Monique, at yung family mo, of course, huwag mong subukang magkaroon ng dalawang mundo, 'di ba? Hindi mo naman kasi pwedeng itama ang isang sitwasyon na alam mo naman na sa umpisa pa lang ay mali na. 'Di ba? Hindi kasalanan yung maghanap ng comfort, hindi kasalanan maghanap ng shoulder to cry on, yung taong masasandalan mo sa oras ng mga ng pangangailangan mo sa iyong pag-iisa. Pero kapag may taong nag-aantay doon sa pagmamahal at doon sa pinangako mo, responsibility mong siguraduhin yung comfort na hinahanap mo ay hindi magiging pain, hindi magiging sakit para sa taong minamahal mo. Hindi mo kontrolado yung feelings mo, pero kontrolado mo yung pagiging loyal mo. Diba? You know what? Don't use the distance between you and your partner as a bridge toward someone else. Thank you so much for sharing your story with us, Roy. At sa mga gusto po mag-share ng kanila pong story, email lang po lmcgcathy@gmail.com or mag-PM po sa 92.3 FMR or my FB page, DJ Cathy G. Thank you, ka-vibes, again for keeping me company ngayon pong araw po ng Miyerkules, midweek Wednesday po, ka-vibes, kay bilis talaga ng araw. At again, pabugso-bugso po ang mga pag-ulan, kaya mag-iingat po tayo in some areas po dahil sa malakas na ulan kaninang umaga ay may mga bahang area. So, ingat ka vibe sa mga sakit na pwedeng makuha po dulot ng baha at ng pag-ulan. Ayan, antabayanan po. Susunod na po ang programang Banana Crew. Makakasama niyo po, of course, DJ Jaiho. Ka-vibes, ako po si Cathy G. At ito ang 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet. 2:48 na po.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
2: ACS. Love me. Cathy G. Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
3: Ang lupet!
4: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
5: ACS.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Ano man ang mood mo? 92.3 FMR. Ang iyong ka-vibe sa sound trip.
3: Ang lupet!
4: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
5: Magandang hapon mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Halos 8 milyong pamilya na sa buong bansa ang makakatanggap ng libreng bigas sa ilalim ng programang isinusulong ng Administrasyong Marcos. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, tumutulong ang programa sa mga pamilyang kapos sa pagkain habang sinusuportahan din ang mga Pilipinong magsasaka dahil sa kanila binibili ng pamahalaan ang bigas na ipinamamahagi. Sa Quezon, Bukidnon, 10 kilogram na bigas ang pinapamahagi sa bawat isa sa 1,500 na mga pamilya bilang unang round ng bawat bayan makikinabang rice distribution program. Pagkumpleto ng apat na rounds, aabot sa 8,000 pamilya sa bayan ang makakatanggap ng 10 kilograms na bigas bawat dalawang buwan. Sinabi naman ni Rektor na magpapatuloy ang libreng bigas sa susunod na taon kasunod ng panukalang 58.53 billion pesos na pondo para sa local government support fund na ginagamit sa rice assistance.
4: FMR Newsbreak.
5: Samantala sa iba pa mga balita, higit 3.7 million na mga family food packs na ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilya sa mga lugar na apektado ng habagat at mga nakaraang bagyo. Ayon kay DSWD Assistant Secretary at Spokesperson Irene Dumlao, layo nitong dagdagan ng ayuda ng mga local government units para sa mga pamilyang nangangailangan ng pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Pinakamarami ang naipamahagi sa Central Luzon na umabot na sa 1.79 million family food packs. Sinundan naman ng Ilocos Region na may 623,382. Kabilang din sa mga nakatanggap ang Calabarzon na may 286,442, National Capital Region na may 171,263 at Bicol Region na may 135,153 food packs. Patuloy naman ang koordinasyon ng DSWD sa mga LGU upang matiyak na makakarating ang ayuda sa mga apektadong pamilya.
4: FMR Newsbreak.
5: At sa ating panghuling balita, nakatakdang bumiyahe si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Araneta Marcos patungong New Delhi, India sa September 12 at 13 para dumalo sa 18th BRICS Summit. Ayon kay Department of Foreign Affairs o DFA spokesperson Annalyn Ratonel, imbitado ang unang mag-asawa sa summit ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Binubuo ang BRICS ng 11 major emerging and developing countries kabilang na ang Brazil, China, Egypt, Ethiopia, India, Indonesia, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa at United Arab Emirates. Nakatakda makipagpulong din na bilateral si Pangulong Marcos kay Prime Minister Modi habang nasa India.
4: FMR Newsbreak.
5: At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
2: Inyong narinig
4: ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
2: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
3: Ang lupet!

0: Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: ACS Manufacturing Corporation ISO Certified World-Class Quality
3: ACS!
4: Hello Ka-vibes! This is Bella Padilla and I'm inviting you to listen to 92.3
5: Hello Ka-vibes! Ako si River Joseph at laging tumutok sa 92.3
6: What's up mga Ka-vibes? Ako si Mika Salamanca at palaging tumutok sa 92.3
7: Hello Ka-vibes! Ako si Ashley Noriga at palaging tumutok sa 92.3
8: Hello mga Ka-vibes! Ako po si Nova Villa at manatiling nakatutok sa 92.3 FMR
9: Hello mga Ka-vibes! Ako po si Zach Guerrero at manatiling nakatutok Tutok sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-vibes ang lupet.
10: Ang kinis na niya?
11: In fairness, nag-glow up.
12: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Ka-vibes, trivia muna.
4: Alam nyo ba na si Chito Miranda at ang iba pang miyembro ng parokya ni Edgar ay magkakaklase noong high school bago pa nila binuo ang banda? Nakuha nila ang kanilang pangalan sa isang kaklase na sumagot ng parokya ni Edgar nang tinanong sila ng teacher nila kung saan nag-aral si Crisostomo Ibarra. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Soundtrip.
5: Ang lupet!
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: May

And that was Walang Iba by Ezra Band. Trending na trending ngayon sa TikTok, yung eksena na tumutugtog yung kahit na binabato mo ako. Tapos may mga binabatong mga bagay doon sa tao, di ba, na nakapwesto sa harap ng camera. Nakakatawa, mga kababoy. 3:22 ang oras. Susunod na awitin, Kabisado by Four of Spades.

0: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
1: Magandang afternoon!
0: Banana Crew!
2: The number one home of the stars sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes ang lupet!
0: Banana Crew! Paborito ng merienda, nandito na! Ang Petsi ng Bayan at Diyosa ng Kalsada. 2017 Push Awards Radio Personality of the Year. 2018 Male Radio DJ of the Year Roar Awards Lionheart TV. 2023 Outstanding TV Talk Show Host of the Year Luminar Awards. 2025 Outstanding Men of the Philippines. 2025 Asia Pacific Top Notch AM/FM DJ of the Year. 2025 at 2026 VP's Choice Awards Male Radio DJ of the Year, DJ Jaiho. Paborito ng merienda, nandito na! Welcome sa Home of the Stars!
1: Totoo yung galit mo dahil nag-serious ka kay Christina.
3: Dabi, syempre, alam mo na, pag may mga dinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
4: Live sa studio, Robbie Domingo!
5: Hey!
1: Hello mga kapa!
6: Miss Julian Santos!
3: Uy, pagod na pagod ako dito!
2: JC
6: De Vera!
1: Yes. Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayong makinig sa 92.3
0: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
6: Ang lupa!
2: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes inyo sa Sound Trip ang lupet. Magandang maganda maganda maganda maganda maganda maganda maganda maganda maganda maganda maganda maganda maganda maganda maganda maganda maganda maganda maganda maganda maganda maganda maganda maganda afternoon mga Ka-Vibes. Kapiling Ka-Vibes ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba, ako po si Jaiho. DJ Jaiho, naniniwala sa kasabihan, masama ang magtanim ng galit sa kapwa, pero mas masama ang magtanim ng bata.

0: sa hindi mo jowa. Ganon. 3:42 na ko agad-agad. Pasensya na po sa mga nag-abang. Talagang booked and busy ang ating mga campers dahil all the way from ano no, o kaya straight from Showtime, diretso sila agad-agad dito sa atin sa studio. Heto na ang ating first batch of campers mula sa Sparks Camp Season 4. In fairness, I would like to congratulate a very good friend of mine, Mela Habidjan. Congratulations! Kumari ko talaga yan. As in, noon-noon pa. Writer pa lang namin siya sa ABS-CBN. Bago pa siya naging isa sa mga magagaling na mga host. O diba, imaginein mo, from season 1, ngayon season 4 na. At eto na nga, makikilala na natin at makakasama ang mga pinakabago nating kaaaliwan, mamahalin, sana all may namahal. Oh, aray. Eto na, magpakilala kayo isa-isa ang ating mga campers mula sa Sparks Camp Season 4. Hello!
1: Hi!
0: Yes, and let's start of course with you. Say hi to all our ka-vibes. We have two microphones there. Englishera. Pwede mong iurong yung ano, microphone, no, para mas marinig ka ng bonggang-bongga. Can you move the microphone?
1: Oh, sure,
0: in?
1: Sure, sure. Yes.
0: There you have it, ladies and gentlemen. Charis. Okay, yeah, you introduce yourself to all our ka-vibes.
1: Hi everyone, my name's Howie. I live here in Makati, but I am from Florida. I'm from the States.
0: Ay, antaray. We're in Florida. Are you from Tampa?
1: No, I'm
2: sorry.
0: Alam, diba? Kasi siya rin at Tampa, Florida. Yeah, oh, diba?
1: I'm actually from the northern part of Florida, which is like closer to Alabama. Very country.
0: Oh, Alabama. Oh, yan. Is that Alabang? Mali! Ayan, oh, diba? So, you're originally from the States and then you fly? Flew? Just the correct answer.
1: I'm living in Makati now. Pero lumaki din ako sa
0: Ayan pala, nakakapagtag.
1: Taga Bicol yung family ng side ng mom ko.
0: Batiin mo yung mga Bicolano nating mga listeners ngayon.
1: Yes. Kumusta kayo? Hi to all my family in Bicol, Contreras family. Hi.
0: Yes, hello. So, anong tatawag ko sa'yo? Howie?
1: Howie.
0: Yes. Howie!
2: Good yes.
0: Thank you, Howie. Thank you. Next.
3: Hi, my name is EJ. I'm this season's Gen Z Dear Lover. I'm from Bulacan talaga, but right now I live in Quezon City.
0: Oh, yes. Iniwan mo na ang mga nasa taga Bulacan na may mga binaha-baha doon, di ba? Yes. Binaha kayo sa Bulacan.
3: Actually, yung San Jose Del Monte, hindi siya bahain masyado.
0: Hindi masyado.
3: So, hindi talaga nabaha doon.
0: Totoo. So, pero ang daming mga area sa Bulacan na binaha. Di ba parang recently, ang eksena ay ano, merong yung delivery ng itlog, tapos naging sisiyo na. Nakakatawa lang, pero siya, yes, may ganun talaga. Yung napisa na siya sa NLEX dahil sa sobrang stranded sila. Meron naman, umalis siya ng bahay nila, hindi pa niya birthday. Tapos parang naka-uwi siya,
2: birthday.
0: Parang, kunya, 31 siya ngayon, 32 na siya naka-uwi kasi nga parang 11 hours siya nandoon stranded. Yun, diba? So, again po, bumoto tayo ng tama.
2: Yes!
0: So, you're from San Jose del Monte, Bulacan. Ay, masaya dyan sa San Jose. Marami tayong mga friends. Taga San Jose kayo or Malolos? Ah, Baliwag. Iba. Masarap din ang chicken dyan, no? Sa Baliwag. Mali! Sorry. So, EJ, bakit ganun yung tawag sa'yo? Ba't ganun yung moniker?
3: Gen Sincere Lover.
0: Gen Sincere Lover.
3: Yeah. First of all, I'm still part of the Gen Z, kaya, pero medyo pa millennial na yung age ko. Pero sincere, you just have to watch the show, I guess.
0: Kung bakit ka Gen Sincere. Oh my God, so ibig sabihin, parang pag pinanood namin at sinuportahan namin, parang sa'yo makikita namin na ano, ikaw yung pinaka, tama ba? Bukod sa sincere, gustuhin, gano'n? Wow!
2: Teka lang.
0: Abanga. Oo na.
3: Yes.
0: Oh, pero gano'n ang attack. Ano yung sa'yo, Howie?
1: Phil Amazing Wonder Boy. Like Phil Am.
0: Oh, yes. Yeah. Wonder Boy. Wonder pero di ba, parang pambata pag sinabing Wonder Boy. Parang gano'n.
1: I'm one of the older ones.
0: Hindi, okay lang. Ibig kasi, ibig sabihin, you look young. Mm-hmm. Oh. Yes. Di ba? Anong skincare mo? Are you using PDRN? Kasi uso ang PDRN. Anyways, thank you, EJ. Next.
4: Hello, I'm Gio. I'm 30 years old. Ang geo-target chinito ng camp.
0: Geo-target chinito ng camp? Bakit geo-target? So, mali pala ako. So, hindi si EJ, ikaw ang tina-target lock ng mga campers, ganon?
4: Yun po yung kailangan nilang abangan.
0: Ayan! Nakakaloka. Tagasan ka naman?
4: So, currently po, nagmamanage ako ng my own cafe in Greenfield, Mandaluyong.
0: Ah, what's the name of your cafe?
4: Bamboo Greenhouse Cafe.
0: Bago lang?
4: Yes. Right in front of Bar Zero or Coffee Blanc.
0: Yeah. Di ba yung sa may Bar Zero, may ginagawa doon na parang O-Bar, katabi?
4: I think doon mismo. Sa tapat doon, parang siyang food truck na like color white.
0: Ah, okay. That's kasi last time, nagpunta kami doon ng mga friends ko madaling araw nung bagyo-bagyuhan yung atake. Parang kumain kami sa isang hotpot sa gilid.
4: Yes.
0: Di ba may hotpot doon sa gilid? Tapos syempre, parang after, di ba, kailangan mong mag-kalma-kalma, ganyan. Nagpunta kami doon sa isang coffee shop na masarap ang kanilang strawberry matcha. Yan. So hindi ko nakita. Di ba meron din doon si Larbi Policarpio?
4: Yeah, yeah.
0: Tama.
4: Katabi namin.
0: Diba? Katabi mo lang siya.
4: Yes, parang sa tapat nila may cafe naman.
0: Uy, ang galing nun ha. Kasi aminin natin, diba? Dito sa Pilipinas, parang may taas kilay yung mga kapwa natin. Kasi nga, uso sa atin dito talaga crab mentality. Diba? Dito sa Pilipinas, may taas kilay dahil pag tinabihan yung isang negosyo. Pero diba sa Thailand, aminin natin lahat ng mga beauty na paggawaan ng mga kilay and everything. As in, tabi-tabi talaga sila.
4: Yes.
0: Kanya, pagalingan na lang ng marketing, pasarapan na lang ng mga inihahanda ganyan. Mahirap magkaroon ng coffee shop business?
4: Mahirap, but dahil naman sa location, mas okay siya. And pag mas marami kasing cafe sa area, parang hindi na lang siya cafe, parang nagiging destination siya.
0: Actually,
4: so, like, mas maraming taong
0: pumunta. Yes. Alam mo dati, nung maalaman yung edad, no? Pagka sinabi natin yung mga kaganap. Diyan kasi dati yung derma clinic ko, sa yung bago ako naging beauty derm, yung Diana Stalder, sa Greenfield District. Tapos diyan yung may diyan ko unang na-discover ang Mogao. Are you still familiar with Mogao? Yung parang, hindi na nila alam, my God. Yung Mogao is para siyang yung mga trend-trend na mga outfit na mura. Doon nabibili. Anyways, tapos wala pang laman yun dati. Hindi pa siya puro restaurants and everything. Ngayon, tama ka, destination na talaga siya. Di ba parang may joke pa nga sila na ang tawag sa Greenfield para the LGBT capital. Oo. Kasi parang doon yung mga meet up. Oh. Mm-hmm. Tapos na-experience ko nga, in fairness, sabi ko, ala, after ata nilang mag-gym, dito sila dumidiretso. Kasi nung nadaan ako, sabi ko, ay, mga dami na kasando, ma. Yung gano'n, yes. So, hindi ko kasi market yung mga gano'n, eh. Oo. Totoo. Sa kay U-Belt. Jaren! Bakit parang natatawa siya? Oh. Thank you so
4: Thank
0: much.
4: You.
0: Ano ulit? Ano yung moniker?
4: Ang geo-target chinito.
0: Sino yung nag-isip? Sila?
5: Sila.
0: Talaga?
4: Yes.
0: Sa tingin mo, bakit geo-target?
4: Abangan na lang po.
0: Talaga?
4: Excuse me on I-Want.
0: And YouTube, of course, meron sa YouTube, di ba? O meron ba? I-Want lang.
3: I-Want.
0: Sa I-Want lang. Yeah. Hindi pa muna siya nasa YouTube. Okay. Sa I-Want muna siya. In fairness. So parang siguro in-observe nila muna bago binigay yung mga moniker ninyo.
4: Yes.
0: Bakit kaya siya naging geo-target? Thank you so much sa ating group 1. Sa ating group 1. Next, of course, ayan.
6: Hello po, I'm Ian. I'm the season's drag queen station. Yes, I'm 23 years old, a performer ng Bars La Union, which is Hara La Union. Yes.
0: Wow! Antare, alam mo, una ko kayong nakita, tapos na-amaze ako, yung damit mo nakaganon sa Star Magic All-Star Games.
6: Ah, yes po.
0: Yes, nakita ko kayo. Parang sabay ata tayo nagsipagpasok noon. O, sabay ata tayo pumasok. Tapos nakita ko, sabi ko, Antare, very character yung mga bagong campers for season 4. Tapos Tommy, no, nakita rin kita doon, sabi ko, kasali si Tommy. In fairness, so parang interesting, kasi nga syempre, lambes ka na nag-guest dito, promoting your film, yung mga series na kinabilangan mo din. Pero sa'yo muna, EJ.
6: Ian po.
0: Ay, Ian. Sorry. EJ, bakit ikaw? Kasi nga sincere.
6: Yes!
0: Sorry, Ian. So ikaw, anong nagtulak sa'yo para mag-try, mag-audition sumali for Sparks Camp? Kasi diba, ikaw yung kauna-unahan if ever na trans, tama?
6: Yes.
0: Kasi si Bong yung isa, yung sa last season, si Bong yung parang loud na Becky. Mm. Yung sa una kasi, pero parang lahat sila mga borte. Yung sa season 1, oo. Naging guest ko rin sila ata before. Ikaw yung pinaka-loud na trans talaga.
6: Yeah, trans non-binary femme. So, I'm in the process of knowing myself more. And of course, with the right people and the right clinic na helping me to pursue what I want. Pero yun po, sobrang sobrang happy to be the first.
0: Correct.
6: Yes, to be the magiging opening for a lot of queer people na totoo. Natatakot sumali for Sparks Camp.
0: Totoo. So meaning, ano yung sabi mo na binary?
6: Trans, non-binary.
0: Ano ibig sabihin niya? Para maintindihan ng mga tito, tita. Kasi yes. Syempre, dun pa lang sa LGBTQIA plus community, lokan-lokan na sila. Ang dami! Ang dami na! Parang gano'n. Ano ito? Para mas maliwanag sa lahat ng mga hindi familiar.
6: Okay ayan. Po. Trans, non-binary femme po for... ano po siya, I'm a transsexual. Mm-hmm. I'm not, since hindi pa ako nag-hormones. Transsexual.
0: Ah, talaga? Yes. Hindi ka ba nag-hormones niya, pero ang ganda mo na, ha? In fairness.
6: Yes.
0: Ang dami ko nang tinurok sa katawang ko. Paano yung na-achieve yan?
6: Tapos, non-binary because I express myself sa kung ano yung meron ako sa, kung ano yung nafe-feel ko. Every day, kung if sometimes I feel masculine, sometimes naman I feel feminine. That's why non-binary.
0: Ah, talaga? So, gaya ng sinabi mo, nasa moment ka right now na di-discover mo talaga kung ano ka.
6: Yeah.
0: So, hindi ka pa sure kung magta-transition ka into...
6: It's in the back of my mind. So...
0: Hindi ba mahirap?
6: Mahirap siya. Actually, nakakabaliw siya sometimes.
0: Totoo, di ba? Pero di ba, may term, di ba, sabi nila, pagka nag-hormones ka na, mas nakakabaliw pa yes. lalo. Yung kunyari, ano ba yung mga narinig ko, kila Inchang, yung mga sikat na, kila Inchang, kila Molly Grande, yung mga, sina Rui Mariano, yung mga kilalang mga suppliers natin ng for mga trans-sissies natin, ganyan. Nakakabaliw. Oo, nakakabaliw doon pag nag-hormones.
6: Yes. May word doon, pero bawal ata sa radio. Show.
0: Oh, so, parang. Ah, oo. Oo, yung kini. Oo, yeah.
6: Yes. So, yun. Totoo. Pero, hindi naman siya parang, I don't want to transition. Parang, gusto ko lang sa huli, hindi ko siya pagsisisihan. Like, pag meron ng everything na paggawa na, baka mamaya kasi biglang, ay... Hindi pala. So I want to take it slow.
0: Totoo.
6: Yes.
0: Ang bongga. Pero syempre, 'di ba, kung saan ka masaya, yun naman ang pinaka-importante.
6: Yes.
0: 'Di ba? Hindi dapat minamadali na girl, ituloy dire-diretso mo na. Walang sino man ang makakapagsabi sa kung kanino sa mga bagay na 'yan, 'di ba? Yung parang hindi kagandahan na parang pangungunahan tayo lagi ng madlang people.
6: Yes.
0: Ayan, napaka-bongga mong representation.
6: Yes.
0: So thank you so much for standing for sa mga katulad mo, sa mga kaedaran mo din, 'di ba? Yung mga nanonood sa atin. Maganda kang addition dito sa bagong season ng Sparks Camp. So palakpakan natin mga ka-vibes. Yes. Na-excite ako, na in love ka dito.
6: Siguro naman lahat.
0: Talaga?
6: Siguro naman lahat na in love.
0: Talaga?
6: At one point.
0: Okay. Yeah. Sige, balikan kita later ha. Okay. Oh, Tommy!
5: Hi.
0: Si Tommy, mahaba na yung pinagsamahan namin yan. And sa isang interview mo lang nalaman ko yung parang, tama ba, hindi pa kayo masyadong okay ngayon ng ate mo or okay?
5: Yes!
0: Tama ba? May napanood ako interview mo na nagulat yung ate mo sa naging pag-amin and everything.
5: Yes, yes.
0: Tama ako sa napalad ko, yes. Kamusta kayo?
5: Wait lang, sinong ate to? Apat sila.
0: Si Kate.
5: Oh, yes. I mean, we're super good.
0: Pero iba mo.
5: We've always been good, me and that sister of mine. But the other one, I still have not spoken to her until
0: kasi
5: now.
0: Kasi si Kate po nag-aartista.
5: Yes.
0: Oh, pero ngayon nakalaylo ata siya. Tama ba?
5: She just had her baby. Over 1 year old naman na siya. But, you know. Ayun, as a mother na siya ngayon.
0: Yes. Pero anyways, ayun lang. Hindi, kaya ko lang nabanggit. Kasi nga, syempre si Tommy, parang mula nagsimula siya sa showbiz, parang isa ako sa mga unang nag-interview na sa'yo from the beginning, di ba? Mm-hmm. Wow. And now, reality star ka na.
5: What the heck?
0: Yes. So ano naman ang moniker mo?
5: Ayun, ako ang Mr. Exploractor.
0: Explore actor. Kasi nga isa kang actor from ano yung movie niyo ni na Argel?
5: Some Nights I Feel Like Walking.
0: Yung pinamod dito kasama si Miguel. Miguel, yes. Oh, sa dami ng mga chinichika ko, di ba? Hindi ko na matandaan yung mga pangalan. Oh my God, sign off. Charin! How is it? Kamusta yung experience na this time sa reality naman ang pinasukan mo? Kasi sa pag-artista, you're portraying roles, mm-hmm. different roles, mm-hmm. and nailalabas mo dun yung husay mo sa craft na ginagawa mo. Eh, pero dito, you're not portraying any roles.
5: I know.
0: Ikaw to, Tommy.
5: Exactly. So parang yun yung pinagkaiba. Parang first time kong gawin to. Kahit first time din nila.
0: But
5: gets na, yeah, I've been in front of the camera a while. Pero... ito kasi I'm not playing a character, so it's fully me. So it was fun. Sobrang nag-enjoy lang talaga ako. At ang dami ko ring, kumbaga pa for me, the camp was almost like therapy because I learned a lot then about myself in terms of, you know, love life and romance and all of that, but also having gay friends.
0: Uh-huh.
5: I loved it so much.
0: Yeah. Anong nag-push sa'yo? Bakit mo trinay mag-audition? Nung season 1 ba? Season 2, season 3, nakapanood ka?
5: Wala akong napanood ni isang episode kahit hanggang ngayon. Siguro, ako kasi game ako to try new things. Tsaka, yun din talaga, bukod sa paghahanap ng spark sa totoong buhay, parang amots ko rin maghanap ng mas madami pang friends na bading. Kasi yun, for me, kasi ang dami kong friends na straight. So parang feeling ko, yung mga gusto kong pag-usapan sana or yung mga amots ko, hindi nila nagigets totally. So ngayon, parang ang saya lang din na may kasama na akong mas madaming bading.
0: Kamusta? Meron bang like familiar ba sila sa nung pagpasok, 'di ba? Yung pinakilala kayo sa isa. Meron bang naka-recognize sa iyo na, "Uy, napanood kita sa ganito, sa ganyan." 'Di ba artista ka?
5: May isa ganito. Lang si ano, si Ian.
0: Kasi
7: matagal ko nang crush si Tommy.
0: Talaga?
7: So, parang may story pa po ako sa IG stories na ang cute talaga ni Tommy. Tapos tinag ko siya. So, nung nakita ko siya, sabi ko, ala, na-manifest ko ata. Sabi kong gano'n. Parang lagi kong sinasabi sa post niya, pag to naging jowa ko, gano'n. So, na-manifest ko siya hard.
0: So, may aabangan. May aabangan ng bongga mo. Kasi diba sabi nila, iba na daw yung generation ngayon. Diba dati, hindi pwedeng mag-iintay ka na lang. Dapat ngayon, tinatrabaho mo na.
5: No, ganda.
0: Diba totoo?
7: Minamanifest mo.
0: Totoo yun. Dapat, hindi na lang siya, basta yung, dapat maghintay lang tayo dahil darating ang tamang tao para sa atin. Di ba yung mga ganun? Pero hindi na, di ba? Oy, pasensya na po. Baka yung iba kasi very sensitive pa rin sa usaping ganito, ganyan. Pero ito po yung napag-uusapan lamang. Di ba nga sabi nila, daig ng malandi ang maganda. Di ba? Oo.
7: Tama naman.
0: Tsaka hindi, di ba? Talaga naman tatrabahuin mo talaga siya. So, trinabaho mo ba si Tommy dahil crush mo siya while you guys are in the camp?
7: Feel ko naman natrabaho namin.
0: Ayan! Natrabaho nila. Okay. So, lahat kayo, nabanggit nyo naman din na nagkaroon ng na-in love kayo while you guys are inside nung camp.
7: Yes. Siguro ako.
0: Sadali lang. Ikaw. God.
7: Hindi naman in love. Yeah. Medyo, like, na-fall.
0: Yes. Gano'n kayo katagal doon?
5: 7 days kami nag-tape.
7: 7-8 days.
0: Tapos na?
5: Yes.
0: Parang bitin.
5: Yeah. Actually, yung mga past seasons daw, 4 lang sila. So for us, itong season ngayon, mahaba na siya. Pero kahit sa amin, bitin pa din.
0: Talaga?
5: Oo, gusto pa sana namin na madagdagan ng ilang araw.
0: In fairness, ha? Pero 7 days, merong na-fall.
7: Yeah, akala ko din, wala eh. Pero nakakabaliw
0: pa okay. Na siya. Okay, speaking of that, diba? Parang pag pinag-uusapan natin siya, napakabilis ng 7 araw para magkaroon ng pag-fall, ma-in-love, or may magustuhan ka. Paano yung ganong na-experience ninyo?
3: Well, for us kasi parang pag everyday kayo magkakasama.
0: Okay, then, number one yan, pag lagi kayo magkakasama.
3: And then, wala na kaming gagawin kundi but like just to mingle with everyone and you get to know everyone talaga everyday. And then, there's going to be dates and whatsoever. So, makikilala talaga namin yung isa't isa pero wala kaming choice. Pero mag-build talaga ng feelings towards a person.
0: Ah, talaga?
3: Yeah, kaya kahit like, onti lang yung days na ginugol namin. meron at meron talagang feeling sa mabubuo.
0: Tsaka may mga challenges bang dapat nyong pagtagumpayan?
3: Yes.
0: Meron. Meron.
3: Yes. Yes. Mm-hmm.
0: Oh, may mga nag-away sa inyo? Meron din.
1: There's so many competitive people here. Yes. Sa season namin. So, of course, we wanted to win. And, you know, may premyo yung mga challenges. So, it's an opportunity for us to get to know someone else better and strengthen the bonds.
0: Yes. Okay. So, syempre, dahil ikaw ay Phil-am ka nga, tapos lumaki ka sa Florida, ganyan. Di ba pag sinasabi lagi, iba yung culture sa ibang bansa, like, sa Pilipinas, kumbaga liberated kayo and whatsoever, ganyan. Lumabas dito sa season 4, ang pagiging liberated ni Howie?
1: I would say that maybe I was a little bit more careful with how I acted just because I do understand there's a cultural difference.
0: Oh.
1: When you think of reality TV in America, it's very raunchy.
0: Yes.
1: Makalat talaga.
0: Totoo, nanonood ako nung lalo pandemic yung sa Australia pa ngayon, Love Island.
3: Love Island. Yes.
0: Babe, ay, nabaliw ako dyan sa Love Island na yan. Diyos ko. Oo, totoong makalat talaga.
1: But I will say that we had some fun.
5: Yeah.
1: There's definitely kalat.
0: Ano bang pinaglalabanan ng mga campers? Na dapat bang mahanap mo yung spark mo sa ibang tao?
5: Ano? Kanya-kanya din. Yeah. 1, 2, 3, go kanya-kanya rin yung atake niya.
0: Totoo. 1, 2, 3, go kanya-kanya. Okay, let's start with Howie. Ano yung pinaglalaban mo? Bakit gusto mong ipanalo yung season na to?
1: I guess I just wanted to feel accepted by someone or chosen by someone because that's all we really want in life is to be chosen. You know, so I think that's what we're fighting for. Yeah. Like, we want to get that spark so that we feel chosen.
0: How did you know? Paano mo nalaman? Napanood mo sa Florida yung Sparks Camp?
1: Actually, when I moved here, my friend from the States, from Florida, he found out that I moved to Manila. So sabi niya, mag-audition ka sa Sparks Camp. So wala talaga akong alam.
0: Uh-huh.
1: And so I looked at it and I was like, okay, I'll audition. So,
0: Pero di ba pagka sa ibang bansa, sabi nila, mas madaling mahanap kung si yung alam mo yun, yung makaka-partner mo, di ba? Yung parang sabi nga nila, mabenta tayo sa mga afam. Di ba yung mga ganon? Oo. So dito, parang dito mo trinay na mahanap yung someone if ever, parang ganon.
1: Yeah, and I've never dated anyone before, like a Filipino from the Philippines.
0: Talaga?
1: My first boyfriend was Filipino, but he was also half Puerto Rican. So I feel like it is a bit different. And I've struggled with my love life, like through my life. So I've been single most of my life. So yun lang, I just wanted to try.
0: Why? Is it a choice? Or because there's like trauma na nangyari from the past?
1: Partly it is a choice. It's because like, wow, we're gonna get deep here. Parang it's like things that I'm dealing with myself. Like parang ayoko mabigay yung baggage ko sa ibang tao. You know what I mean? So I feel like I have to kind of work on it before I give myself to someone.
0: Pero di ba sinasabi din naman nila na kahit na ayaw natin or ayaw mo, may tao talaga na kayang bitbitin yun or tanggapin yun kung talagang mahal ka niya. Do you guys
5: agree? Yes.
0: Di ba? Like ako, parang kahit sobrang bigat na, pero dahil nga mahal ko siya, hindi ko kaya na hindi na makita siya na nahihirapan. And feeling ko ako yung superhero yun. Feeling ko ako yung someone na Marte. Hindi, feeling ko ako yung someone na parang mahi-help kita with that. Hindi man ganun ka totally 100%, pero I believe ako nakasama mong nandoon habang pinagdadaanan mo yan. Pwede kitang pagaanin yung pakiramdam. Nahanap mo ba dito?
1: You'll have to watch. Wow!
7: Matalino.
0: Tara!
1: The season is full of surprises, I will say.
0: Uh-oh.
1: There's twists and turns, and towards, you just have to watch. Yeah, it's a good season.
0: So, and how's the comparison? Syempre, di ba, you parang witness and experience the culture of sa ibang bansa.
1: Yeah.
0: And of course, with all the campers na nakasama mo, nashock ka na parang, ay, ang bongga ang mga Pinoy pagdating sa pag-ibig, sa pagmamahal.
1: Yes. I will say I was shocked a little bit. I thought that maybe they'd be more reserved than they were, but I think kinalabas talaga nila yung personality. I will say it's giving a little bit of that American culture, you know? So, yun.
0: Okay, ang saya. Okay, Howie pa lang yan. So, ibig sabihin, si Howie pa lang, kaabang-abang na. What more pa ang iba pa nating mga kasamang campers? Sandali lang ha, padadaanin ko lang yung commercial. Kasi syempre, 406 na, hindi natin namalayan. Ang ganda ng chikahan, ang commercials natin ay kailangan idaan kasi bayad po ito. So, syempre, oras po muna natin, 406 sa buong kapulaan ng Pilipinas.
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
4: Ang lupet!
2: Paborito niyong merienda. Nandito na! Welcome sa Home of the Stars!
5: Totoo yung galit mo dahil nag-stress ka kay Christina.
6: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga dinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
7: Live sa studio, Robbie Domingo!
8: Hey! Taas, ha? Hey!
5: Hello, mga kaba!
9: Miss Julian Santos!
6: Uy, pagod na pagod ako dito!
5: JC De Vera! Yes.
10: Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig sa

0: are back, mga ka-vibes. Ang oras natin ay 4:09 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kasama pa rin, of course, sa nag-iisang beshi ng bayan. At ang Diyosa ng kalsada, ka-partner sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po si Jai Ho. Kasama pa rin po natin ang first batch ng mga campers mula sa Sparks Camp Season 4. Kanina narinig na natin yung mga kwento nila, yung mga pa-very, very light na kwento nila. At syempre, umall out ng kaunti si Howie. O isunod na natin si EJ. Yes, ayan, from San Jose del Monte, Bulacan, now from Quezon City. Yes, ayan, ikaw naman, ikaw ba nagkaroon ka ng moment na i-binge watch yung mga naunang season ng Sparks Camp?
1: Wala akong moment talaga, but like nanood ako ng mga like one episode from season 3, one episode from season 2.
0: Mm-hmm.
1: Pero gets ko naman yung gist talaga ng show, and I was pretty interested in talaga joining season 4 this time.
0: Ano ka anong ginagawa mo for a living? Like you work now or you're still studying?
1: I'm working na, I'm an analyst. Yes.
0: Data analyst?
1: Infrastructure analyst. Oh. Banking.
0: So, yes. Paano pa ganyan? Di ba parang, syempre, ibang-iba yung trabaho or yung industry ninyo sa industriya ng, like, ito, reality show yeah. siya. So, parang dito, bukas na, ano, libro ka yeah. para sa mga tao, di ba? Kumbaga, pwede na silang mag-comment or magsalita ng kung ano-ano sa atin dahil nga tayo napapanood na nila. Kumbaga, yeah. parang, dapat handa ka para doon. So, parang, nagulo ba ang mundo ng... Yep. Mula sa bangko na analyst sa ngayon?
1: It's very different talaga. Especially, before being an analyst kasi, I was a stylist. So, sa behind the scenes ang talaga lagi. So, being in front of the camera is very different.
0: Uh-huh.
1: And, but it was a fun experience talaga with everyone. Kasi parang we're not acting naman, we're just being ourselves.
0: Uh-huh.
1: So, sa show talaga, makikita talaga, nakit na realize ko talaga na I love doing it. Kasi I love meeting new people.
0: Mm-hmm.
1: So, ayun.
0: Kamusta sa family? Like, syempre, di ba, yeah. Ang tingin pag sa pamilya, dahil marami sa atin yung pamilya natin, yung parang, yung makaluma. Mm-hmm. Di ba, yung nandun pa rin sila sa kung paano yung pininiwalaan nila before. Medyo masyashock sila pag nakita nila na, ang Lelendino. Di ba, yung mga ganyan. Diba,
2: oh my God.
0: Di ba, totoo yung ganyan, Lelendino, kailangan pa talagang gawin yan sa harap ng camera. Di ba, mga ganon. Sabi ni Lola, di ba, bakit ganon?
1: Fortunately naman sa family ko, they're very accepting talaga sa sa
0: supportive din sila.
1: Super supportive. So, nung sinabi ko na I'm going in sa show, and I told them na it was a dating show, at first, they're like, oh, that's very fun, na parang may opportunity ka to show yourself. Mm. But like, nung sinabi ko, but there's going to be parts na medyo makalat, so... And then my dad is like, I don't know if I'm gonna watch that.
0: yan na nga, oo, yan na.
1: Sabi ko, pero feeling ko naman, may enjoy pa rin naman nila yung show kasi makikita nila ako sa TV talaga or whatever.
0: Yes.
1: So I think they're proud.
0: Kamusta? Yung kung siya, si Howie, meron siyang naging trauma with the past experiences niya sa love. How about you?
1: I've been single now for 2 years. It's hard kind of kasi live-in kami nung ex ko.
0: Ilan taon kayo?
1: 1 year and 7 months, pero 2 years kami live-in.
0: Oh.
1: So, nagde-date pa lang kami.
0: Nagsama na kayo.
1: Nagsama na kami. So,
0: oh.
1: It's very hard talaga. Especially the breakup kasi...
0: Sanay kayo na magkasama.
1: Yeah, yeah. I'm gonna tell more about that sa show. Yeah. About mm-hmm. that. But, medyo mahirap siya. But, feeling ko naman after naman that relationship and then being single for 2 years, ready na talaga ako to mingle. So,
0: talaga?
1: Nag-mingle talaga ako malala sa show.
2: Talaga ba?
3: I mean, true naman.
0: Nag-mingle talaga sa show. I love it. Marami kang airtime, no? Ikaw. Thank you, EJ. Ikaw.
4: Hello.
0: Parang tahimik ka. Talaga, ganyan ka talaga, tahimik ka talaga. Oo.
4: Yes.
0: Talaga, as yes. in, observant ka, ganyan. Oo. Okay. Hello, ano ba yung chinito?
2: Ayun.
0: Mali. Love wala, work lang to, love. Ayan, okay, go.
4: Galing siya almost 10 years na relationship.
0: Ala, totoo ba? 10 years?
4: Broke up last December. So, I've been single for...
0: Ang pangit ng Christmas mo. O, natapos naman yung Christmas?
4: Hindi. Nag-break kami bago mag-Christmas.
0: Oh. Yeah.
4: So, parang it's a new life for me.
0: So pag nakakarinig ka ng samay bahay, patawad! Gano'n. Walang magpapasko sa pamilyang ito. Gano'n, oo.
4: So, by January, it's a new life, new work, new place. So parang super bago yung taon na to for me, and then sobrang dami yung new experiences. So nung may opportunity to join Sparks Camp, nag-go ako kasi parang I want something new talaga.
0: Talaga?
4: Yes. And we shoot it during my birth month, July.
0: Talaga?
4: Yeah, I just turned 30.
0: 2 years na magkasama, yeah. Tapos 1 year
1: and 7 months.
0: Masakit na yun, di ba? Pag naghiwalay kayo. Paano pa yung 10 years? Okay kayo?
4: No.
0: Huh?
4: Yes.
0: So, paano yung mga masasayang memories na sa 10 taon na umikot yung buhay niya sa isa't isa? Sorry, hi. I just need to ask this question kasi siya may maraming mga hopeless romantic na mga listeners tayo, di ba?
4: Yeah, wala pa talaga kaming closure. So, parang personally, hindi ko pa rin siya napaprocess talaga.
0: Do you believe na, paano kung one day, ang sakit-sakit naman ng chikahan na to. Sandali lang, ito naman ganitong background music. Wait. Ayan. So, paano?
4: Sa music.
0: Ha?
4: Pwede ako umiyak pag may sad songs.
0: Ayan. Pwede ka mag-headset. Oo, para marinig mo. Oo. Wait. Pwede ka mag-headset para madama mo. Madama mo yung kwento.
4: Wow.
0: Okay.
4: Sa kanan, ha?
0: Okay. Ayan. Okay. So, my question is, what if napanood niya to, tapos nakita niya yung mga ginawa mo or yung naging experience na sino man nakilala kasi di pa nag-air, di ba? And then one day lumapit siya sa'yo at sinabi niya na parang, pwede bang ayusin natin? Ganun. Possible?
4: Gusto ko yung part na pwede siyang lumapit at mag-usap kami. Pero siguro yung ayusin, sa akin hindi na. Kasi hindi dahil sa parang sobrang pangit nung nangyari. It's more on, parang alam ko na yung 10 years na yon, padaming nangyaring maganda. And that's enough for me. Yun.

0: aray mo.
1: Sino? Sino bang sumuko? Ikaw o siya?
2: Siguro kami pareho.
1: Ano, napagod kayo sa 10 taon na magkasama?
2: Ako kasi hindi naman ako naniniwala na sa like sa forever. Pero niwala ko na pag time na, time na. And it's okay.
1: Talaga?
2: Yes.
1: So hindi na talaga pwede. So ikaw yung tao na niniwala na pag ex na ex na?
2: Yes.
1: Kung nakikinig ka, pwede kang tumawag ha sa 0954-406-1966.
2: Actually,
1: hindi siya ngayon. Ah, talaga? Oo. So, walang closure pa rin. Di ba yun ang pinakamasakit? Sa akin lang ha, parang pinakamasakit for me, kapag ka sa isang relasyon, na wala kayong maayos na pagtatapos, kasi kahit na magkaroon ka ng someone, pero dahil meron ka pa rin dinadala na hindi nyo pa na tutuldukan yung mga dapat nyo tuldukan, parang hindi ka pa totally nakaka-move on. Kasi marami ka pa rin questions in mind na pwedeng mag-suffer yung present na posibleng makakasama mo. Tama?
3: Tama.
2: Yes.
0: Hindi mo kasagot yung mga bukala.
2: Yeah, so... Ay, so sana, bago, kunyari, hoping talaga ako na bago matapos yung taon, sana magkaroon kami ng chance na
1: mag-usap. Tapusin.
2: Yeah, kasi ako hindi pa ako ready now, but hoping ako na... Kasi syempre, yung... Sa malaking part ng buhay ko, kasama ko siya.
1: Correct. Sabi ko nga, 10 taon yun eh.
2: Kasama ko siyang, nagsimula kami like 18, 19 ako. So, kasama ko siyang nangarap. Kasama ko siyang, like living kami. So, siya, basically siya yung buhay ko for that decade. And now, wala na.
1: Mm-hmm. Di ba unfair sa kanya yun na hindi pa man kayo nagto-closure pero nag-explore ka na?
2: Kasi nung nag-end siya, it's more on, we both need to do it kasi we love each other.

0: Akala ko ba masaya dito?
1: Masaya naman, masaya naman. Masaya naman. Pero aabangan nila kung paano mo ni-navigate yung nararamdaman mo ngayon through Sparks Camp.
0: Yes, and kung paano ko hinanap yung spark.
1: Oh. Yes. Na-excite akong panoorin because of your story. Maraming maraming salamat.
0: Maraming salamat po.
1: Thank you so much. Ian, ikaw may ganyan ka rin experience?
2: I think sa akin naman, hindi naman 10 years. Wala naman 10 years. Hindi pa.
1: Uy, ako pinakamatagal ko ata 3, 4. Pero 10, parang hindi ko kaya pag 10 tapos naghiwalay kayo. Parang, ayaw ka na magtrabaho. Yeah. Parang gano'n. Mag-iibang bansa na ako. Gano'n. Galing mo ah. You're strong. Thank you so much. Ian.
2: Ako naman po, I think, isa pa lang po yung naging jowa ko actually. So, isa pa lang nung
1: straight.
2: Hindi po. Gay din. Nag-end kami ng 2023. Pero more than that, ang hirap kasi makipag... ang hirap kasi makipag-date or... Ang hirap makipag-date or like to have someone, lalo na pag-fem. Alam naman natin yon ng lahat ng kabaklaan. Pag-fem, parang ang hirap-hirap.
1: Ganun pa rin ba hanggang ngayon?
2: Yeah.
1: Like, may ganun pa rin eksena. Kasi alam ko, nung syempre dati, nung panahon namin, tanda. Nung panahon ko, parang totoo, mahirap talaga. Parang ang mga nakikita kong successful relationship, pag kunyari, pareha silang mga medyo matigas-tigas, yes. Yung ganun. No? O pagka baklang-bakla ka, parang hindi nila bet. Ganun. No?
2: Yes. Ganun pa rin ngayon. Parang, like, sobrang... Ang tawag dito, sobrang ganun pa rin nung mentality natin. Siguro dahil na rin dati na ano na siya. So parang until now, ang hirap nang humanap ng someone na tatanggap sa'yo because you're femme. Kasi mas gusto nila ng maskulada din, mask and everything. So ganun din naman yung mga femme. So yun yung parang pinaglalabang ko din sa camp na kahit femme ka or masculine ka, it doesn't matter if you like the person.
1: Mm-hmm.
2: So yun yung kasi yung gusto ko makita nila na a femme person can fight, can do everything para sa taong gusto niya. Yes.
1: Tsaka hindi, marami nang yung representation, diba? Isa na dyan, yes. Of course, the uncabogable phenomenal superstar, Meme Vice. Ganda. And alam mo, nakakatuwa kasi at least may kagaya mo na nagsastand para sa mga nanonood or sa mga nakikinig din. Ganyan.
2: Yes.
1: So narinig mo yung mga stories nila dun sa camp?
2: Yeah, narinig ko yung mga stories.
1: Kayo ka pinaka na-fall?
2: Ah, malalaman po natin sa camp. Yes, malalaman po natin sa camp kung paano po napaganan ng bakala.
1: Okay, nasaktan ka while you're still inside the camp. Or na-feel mo yung kinikwento mo sa amin right now, naramdaman mo rin ba inside?
2: Yeah, naramdaman ko siya at one point.
1: Ang bad nyo! Sino nagkaramdam?
2: Parang, yeah, totoo nga na
1: ganun pa rin
2: they'll
1: talaga.
2: They'll choose someone who's more masculine than
1: talaga? Yeah. Eh, paano kung, so ano, yung... Di ba yung line ni Liza? Di ba ako kamahal-mahal?
2: Yes. May ganong moment, pero at least, pero overall, parang it's also a learning experience na it doesn't mean you got rejected by that person. It means na ayaw niya na sa'yo. It just means na yung relationship niyo, it could blossom into something else.
1: Correct. Yung yes. Kaya mo naman pala eh, pero bakit pagdating sa akin parang hirap na hirap ka?
2: Yeah.
1: Yeah.
2: Or kaya yung... Oo na, best friend mo lang ako.
1: Hanggang magkaibigan. Oo. Tommy, sa'yo.
3: Yes po.
1: Kamusta? Hi.
3: Sobrang saya lang.
1: Natakot ka na this time hindi ka artista na nagpo-portray ng character? Like ikaw, Tommy, showing the real you?
3: Yeah.
1: Dito sa reality?
3: Excited ako, actually. Kasi feeling ko nga parang yun yung gusto ko rin makilala ng mga tao. Hindi lang yung mga nagampanan ko. Mm-hmm. Pero kung sino talaga ako.
1: Totoo.
3: Yeah, so I was excited to join.
1: Meron ba dito na hindi mo nakasundo?
3: Wala.
1: Ah.
3: Yeah.
1: Totoo.
3: Wala.
1: Kamusta? Siyempre sanay ka na ang mga nakakasama mo sa trabaho. Artist, same ng trabaho pero dito different personalities.
3: Mm-hmm. Different personalities, different backgrounds. Mm-hmm. So I mean, I know this sounds really like shallow, pero kapag kunyari nalaman kong corporate job yung mga iba dito, sobrang interesado din talaga ako sa mga ginagawa nila everyday.
1: Feel ko ganun tayo talaga.
3: Diba? Parang kasi hindi ganun yung schedule ko, hindi wala akong ganyan, pero
1: hindi ganun yung ginagawa natin kasi.
3: Parang may routine sila na yun lang, yun yung gagawin, tapos akikita ka na niya, parang ang galing naman.
1: Totoo yan, totoo yan, yes.
3: Tsaka yun, I mean, kahit na ganun sila, they were all pretty artistic then in their own ways. Creative din sila mga tao. Siguro dahil lahat kami bading. So parang hindi nawawala yung pagiging creative.
1: Pero nakahanap ka ng spark?
3: Sa finale pa yun eh.
1: Ah, talaga?
3: Malalaman nyo rin kung nakahanap ba ako o hindi.
1: Ano ba yung ano? Ano yung kwento ng love life mo naman din? Kung merong 10 years, merong isa pa lang nagiging zowa, merong 2 years na nagsama, 1 and 7 months, meron man naging traumatic experience. How about you? Hindi ko tinatanong ang love life mo before kasi wala naman kinalaman sa promo ng pelikula yon. So ngayon, syempre, kailangan kong itanong.
3: I had 2 exes, but I consider yung isa mas
1: artista.
3: Serious. Nag-artista din siya. Yung itong mas serious na, kinoconsider ko talagang first na first ko talaga. Because he was my first guy, first everything, live-in, lahat, lahat na talaga. First namin isa't isa, first love, parang ganun ba?
1: Nireveal niyo to online?
3: I think alam naman ng mga tao to, yung mga Marites, alam nila yan.
1: Sino?
3: Eh, hindi na siya nag-artista eh.
1: Talaga.
3: Tsaka so, sobrang lilo na siya.
1: Ah,
3: we
1: talaga.
3: Met kasi in a shoot. But then, ayun, parang we were both starting off. As in working pa rin talaga. Working artist kami dalawa at the time. Pero nung nag-break kami, nag-ano siya, parang hiatus ba? Or parang nagkulong muna sa province nila or something. Nagtapos muna ng pag-aaral. And then ako nagtuloy-tuloy na lang.
1: Oh.
3: Yes.
1: So thought ga mo siya gano'n?
3: Hindi ko masabi yun, but he was definitely my first.
1: Na serious.
3: First very serious one. So first everything, first serious breakup. We were together for 3 years on and off, live in pa kami. Mm-hmm. So parang medyo ang dami nangyari sa amin and it was dami ko ring natutunan dahil doon. I made all the mistakes I could make in that one relationship.
1: Totoo.
3: Sobrang chaotic niya.
1: 1 to 10, na-enjoy mo ang Sparks Camp?
3: 10.
1: Wow.
3: 100%.
1: Nako, abangan natin ang ating mga bisita. 5 pa lang po sila. I'll give you more songs muna sa ating magbabalik mga kasama ng second batch. Maraming salamat.
3: Thank you.
1: Yung mga sarili.
4: Thank you
1: so much. More chika sa ating mga campers sa pagbabalik ng Banana Q, the number one home of the stars, dito lang sa 92.3 FM, our favorite music radio, ka-vibes niyo sa Soundtrip, ang lupit.
5: Banana Crew! 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes,
6: ang lupit!
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
9: May

0: 93.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang Lupet!
0: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
3: Magandang afternoon!
0: Banana Crew!
4: The number one home of the stars sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-vibes, Ang Lupet!
0: Banana Crew! Paborito niyong merienda, nandito na! Ang Peche ng Bayan at Diyosa ng Kalsada. 2017 Push Awards Radio Personality of the Year. 2018 Male Radio DJ of the Year Roar Awards Lionheart TV. 2023 Outstanding TV Talk Show Host of the Year Luminar Awards. 2025 Outstanding Men of the Philippines. 2025 Asia Pacific Top Notch AM/FM DJ of the Year. 2025 at 2026 VP's Choice Awards Male Radio DJ of the Year, DJ Jaiho. Paborito niyong merienda, nandito na! Welcome sa Home of the Stars!
3: Totoo yung galit mo dahil nag-stress ka kay Christina.
5: Tapos syempre, alam mo na, pag may mga dinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
6: Live sa studio, Robbie Domingo!
3: Hey! Hello! Hello, mga kapa!
7: Miss Julian Santos!
5: Uy, pagod na pagod ako dito!
3: JC De Vera! Yes.
8: Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig sa 92.3.
0: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
1: Kabayo!
3: 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-vibes niya sa Soundtrip, Ang Lupet. Magandang afternoon pa rin. Napakinggan natin ang Mahal Kita Walang Iba ni Mr. Ogie Alcacid. Dahil parang talaga namang puro pagmamahalan at yung mga iniwan din ang naging chikahan sa first batch ng mga campers na nakasama natin mula sa Sparks Camp Season 2. Ngayon naman, hindi pa tapos ang chikahan dahil apat pa po ang ating makakapanayam para sa araw na ite. Sabi siguro na ako, Jaiho, wala ka ng Monday, wala ka ng Tuesday. O ngayon, bugbog ka sa bisita. Bawing-bawi din naman talaga siya. Pero eto na, i-welcome na natin sila. Magandang hapon!
9: Magandang hapon.
3: Yes, antara may ano, harmony. Yes, ayan. Let's start with, dito naman tayo sa side na to. Hi!
9: Hello, I'm Joaquin.
3: Yes, hi Joaquin. Ikaw naman, anong ginagawa mo before joining Sparks Camp?
9: So I do have a full-time job. I'm a flight attendant.
3: Antaray. So marunong kayo mga ganyan-ganyan. Yung
9: Yes, yung safety demo.
3: Gano'n ka nakatagal na flight attendant?
9: So, mag-one year pa lang po actually next month. But before that, I used to work a corporate job.
3: Uh-huh. Yeah. Pero, correct me if I'm wrong ha, di ba pag sa mga flight attendant, kasi I have a friend na flight attendant siya, parang dun sa company nila, parang artista rin sila. Parang, hindi ko alam kung tama ako, hindi sila allowed na makita na nasa, nagko-commute or whatsoever, wearing your uniform, their uniform, ganyan. Tsaka hindi sila yung parang kagaya rin na hindi pwedeng ma-involve sa mga ganitong showbiz thing, like gano'n. May gano'n din sa inyo?
9: So, we do have some policies where hindi kami pwede, yun nga, makitang in public na naka-uniform.
3: Na nagko-commute, di ba?
9: Nagko-commute wearing uniform.

0: joining Sparks Camp, syempre, pwede na tong balikan forever. Mm-hmm. And whatever will happen sa Sparks Camp can really make an impact sa iyo and sa mga daughters mo.
1: Yeah, so I'm fairly new to exploring my bisexuality, so wala pong 4 years din.
0: Bago lang.
1: Yeah, and then I have a healthy co-parenting relationship naman with the mom of the kid, so they're living with me. So physically kompleto naman pa rin yung family, but we just stopped being romantically entangled nung mother of the kid. So she's aware naman of everything. Minsan even who I date, who I'm talking to, alam naman. So ganun ka open yung conversations namin. So I have talked to my eldest about joining the show, kasi it's one of the reasons also that I wanted to join the show, kasi since I explored my sexuality, para I had a different persona. So all friends ko, my family, my relatives, they didn't know that I was no longer straight. So that's why I joined the show. I've always wanted to come out to everyone I know, pero I don't want it. Hindi ko gusto na parang, uy, usap tayo, uy, usap tayo. So the show is a good platform for
0: yeah, to just, ito yung pinaka parang isang sabihan na lang.
1: Yeah, and then if you don't like me after this, then okay. If you still talk to me after this, then thank you. And yun, I think
0: meron kang accent, ano ka, sa lumaki ka rin sa ibang bansa?
1: Hindi, Bisaya.
0: Ah, kasi syempre sa mga Bisaya friends, like sa Cebu.
1: Ah, yeah. Lumaki ako sa Mindanao. Tapos tumira din ako sa Iloilo, tumira din akong Antique. Uh-huh. Pero I now live in Cavite, so medyo halo-halo yung Bisaya ako.
0: Oo. Yung galing, no? Pero diba, sabi nila, mas nasasaktan yung mga partner sa babae kapag nagulat sila, nalaman nila na hindi pala straight yung partner nila.
1: Yeah.
0: Can you tell us, briefly, paano nangyari nung nalaman niya na you're not straight, tapos dalawa yung baby nyo?
1: We broke up naman before I explored my sexuality, so it was for half a year later pa until I started exploring and realized na I am actually bisexual. It was a long process. Syempre, gets ko na malaking shock dun sa mom of the kid, so it was a long process na umabot kami sa ganitong point where we act like friends again, we become supportive of each other again. And I think all in all, it was a difficult decision, definitely. But it was something that was really going to happen because can't change who I am. I have just...
0: Sorry, I need to ask this question lang for the context for our listeners. But if you're not comfortable answering it, it's fine. Di ba minsan pag ganyan yung... Kunyari, nag-out ka, tapos may naging karelasyon ka na, may maging naging asawa ka na. Di ba sometimes may pinanggagalingan? Like, paano ba yun? May na-experience ka? May nangyari from the past or something?
1: What do you mean pinanggagalingan?
0: Kasi syempre, di ba parang hindi naman out of nowhere agad-agad bigla ka magka-come out na you're a bisexual pala. Maga, paano may mga friends ka ba na nakasama mo sila, tapos parang ito yung gusto kong gawin, parang ganun.
1: So when the pandemic happened, kasi we moved to Antique, the mom of the kids and I, kasi mas payapa yung life doon. Kasi nung pandemic, di ba, hindi ka makalabas, kawawa yung mga bata.
0: Yes,
1: so we chose to live in Antique. At least may mga farm, may mga fresh air, mas open yung life compared to Cavite na ECQ ko. Ano yung mga lockdown doon? So nung nagluwag yun konti, umuwi kami sa province, tapos doon kami tumira. Tapos, medyo lumala yung mga differences namin nung mom of the kids.
0: Nung nag-Antique kayo?
1: After a while, matagal naman din kami sa Antique, parang years, nagpas 1 year din. Tapos, na-highlight na yung, I wouldn't call it toxic, pero siguro unhealthy setup. Tapos, umabot na siya sa point na ayoko na lumala, and nagiging witness na kasi yung kids dun sa situation namin, and I didn't want them to grow up in that kind of household. So that's when it took a lot of months, maybe even a year, for me to decide to finally just end it with the mom of the kids. Tapos when nung naghiwalay kami, for a couple of months magkasama pa rin kami sa bahay kasi binagyo. So I was supposed to move away, so Antique, binagyo, nasira yung tulay, hindi ako makamove ng Iloilo. So I moved mga January pa. Iloilo, para mas malapit lang, so I could visit Antique like 4 hours away lang siya sa Iloilo. So I started living alone in Iloilo.
0: So dun yung mga realizations lumabas.
1: So parang dun ako nag-start mag-travel, dun ako start mag-go out, dun ako mag-start mag-explore ng life, free diving, hiking, then going clubbing. Tapos parang, nung first few months, parang But ang dami nag-hit sa akin na guys. Parang karamihan guys yung nag... May certain number. Parang pag lumalabas ako, bakit interesado sa akin ng mga to? Tapos parang after a couple of months, parang I finally decided to give it a chance. And then, ayun, okay, that's why pala.
0: Okay.
1: And then yun, medyo nagtuloy-tuloy.
0: Kumbaga nakapag-explore ka, kasi you started, like, 19, bukod sa living alone, you mentioned kayo na you started working 19.
1: Yeah.
0: Diba? So parang ang aga mong namulat sa pagkatrabaho, parang hindi mo pa talaga totaling kilala yung self mo.
1: To be fair, college graduate naman ako.
0: Yes, oo.
1: I had my eldest when I was 23. Mm-hmm. So ayun yun, tapos parang in a relationship ang entire time. Tapos parang when I became single, parang ang dami kong hindi pala na-experience in my prime years. No offense to the mom of the kids, we had a good time. But dun ako nakapag-explore nung things na masaya naman din gawin with certain decisions in life.
0: So, yun ang naging pinaka-interesting na ambag mo for the show.
1: I think so. Yes. Yeah, ma'am. I would be proud of my unique story.
0: Yes.
1: But sobrang dami din kasing nangyari sa show. That's very interesting.
0: So, na dapat abangan.
1: Dapat talaga abangan.
0: Totoo. Ako nga, I'm super excited na eh.
1: Talaga.
0: Thank you so much, Beach. Maraming salamat.
1: Welcome.
0: Next! Ang tari parang interview, no? Ang bongga. Sino kayang i-hire ko? Yeah. How about you? What's your name?
2: Hello po. I'm Jury. I'm 26. Currently po, I'm a quality officer. Tapos on the side, nag-acting ako. I do modeling. And then recently lang last year, nag-try din ako ng pageantry. Tapos yun yung medyo ironic sa akin kasi medyo mahihain ako.
0: Talaga? Ay, sa pageantry, di ba yun yung mga naka-iba-ibang swimwear, yung mga
2: yeah,
0: ganon.
2: So talaga.
0: Gown? Gown talaga? Yung suit, di ba? Sorry. Yan, oo.
2: Ayun, so parang kailangan mo talagang lumabas ng comfort zone mo. So, yun yung usual kong ginagawa na parang gusto ko i-challenge yung sarili ko na kahit na medyo nakakatakot, parang nakakahiya, ganyan.
0: Mm-hmm.
2: Parang mas makilala ko yung sarili ko, ganun.
0: Mm-hmm. What's the interesting story na pwedeng i-share mo to our ka-vibes? Aside from shy ka, tapos nagpa-pageant ka.
2: Okay. Siguro po kasi I'm the season shy achiever.
0: Ah.
2: And so I think kinuha nila yun kasi magna cum laude po ako sa PUP. Yeah. Magna cum laude. And then
0: anong course mo?
2: Performing arts po.
0: Ah, may likas sa mga extracurricular activities, kaya theater. Sa PUP, di ba yung nagsusunog ng upuan? Tama. Dati, di ba yun? Di ba?
2: Yes, upuan. May mga pinaglalaban.
0: Yes, oo. Sinusunog yung upuan. Hey. Yan.
2: Tapos, ayun, lumaki pa ako sa hirap. Ayun, papa ko po, taxi driver po siya. And then yung mama ko kasama lang namin. And lima kami magkakapatid. Ako yung panganay. Tapos, ayun, usually, sa bahay din, hindi ko ganun ka-close yung parents ko. Kasi I feel like pag meron, nung nasa school ako na, nabubuli ako, ganyan. Kasi medyo mahiyain, medyo shy lang, ganyan, malambot, malamya. Hindi ko sinasabi sa parents ko kasi feel ko meron kaming mas malaking problema sa bahay na lagi sila nag-aaway sa pera, sa ganyan. Parang siguro kaya ako ganun ngayon kasi hindi ko na share yung mga parang mas gusto kong sarilihin na lang kasi feel ko may mas malaki kaming problema sa bahay rather than saying kung ano ako as a person. Parang ganun.
0: But how are you now? Kamusta kayo? How's the dynamics with your family? Kasi syempre now that you're pwede kong sabihin na syempre, di ba, sabi dun sa moniker mo nga, the shy achiever.
2: Yeah.
0: Oo, di ba? So ngayon, parang feeling ko, nakaka-help ka na ng bongga with...
2: Yes, I think nakaka-help naman ako. Kasi panganay nga ako. So, as much as kaya ko, binibigay ko sa parents ko, tumutulong ako. So, I think, mas close ko sa sila. Kasi lalo na nung nag-open up ako sa kanila. Kasi meron akong... Pinakalala ko sa kanila yung first boyfriend ko. Parang dinala ko noon, birthday ko.
0: Okay.
2: So parang dinala ko noon, hindi kayo magalit, birthday ko, ganyan. Tapos,
0: nagalit?
2: Hindi sila nagalit.
0: Okay.
2: So parang, nung sinabi ko noon, nagkaiyakan nila. Kasi parang alam naman na nila.
0: Actually, malakas ang talaga, parents instinct.
2: Parang,
0: yung kahit di mo sabihin, aware sila, inaantay lang nila na
2: no, kailangan
0: bilang mom of two. Hindi, tsari.
2: Naging mom.
0: Oo, yun. So, okay naman.
2: Opo. Happy naman sila, supportive po sila.
0: Question, baka maraming makarelate. Hanggang kailan ang mga panganay o ang anak na dapat nagpo-provide for their family? especially as part of the community ng LGBTQIA. Kasi diba, it's a very important topic na parang, kailan ba talaga tayo dapat na sumusuporta sa mga magulang natin, sa pamilya natin? Eh, paano tayo makakaipon for ourselves kung napupunta lahat-lahat sa kanila? Like, sa'yo, story mo.
2: I feel like, hindi naman kasi sa parents, what's good naman with my parents, hindi, parang hindi siya obligation sa akin. Parang, hindi nila ako pinipressure na, anak, kailangan namin na ganito, ganyan. Parang, kung ano lang yung mabigay ko. So, parang, sa akin na yun, parang kung ano yung gusto ko ibigay, kaya kong ibigay, ibibigay ko, hindi siya pilit. So, ayun yung parang good thing na okay tumulong sa parents kasi out of your heart, ganun. Parang ganun.
0: So, ikaw, kamusta kayo ngayon? Okay na kayo? Masaya yes, na sa, hindi na, nasagot na yung mga questions mo noon, ngayon?
2: Parang kahit pa paano, mas na-open up ko na yung sarili ko sa kanila. Ganun, parang mas nasasabi ko na.
0: Di mas kung, magaan, di ba?
2: Kasi sobrang supportive nila sa akin. Like, kaya ako nakapag... Kasi usually, di ba, pag mag-theater ka, ganyan, mag-performing arts ka, usually yung mga parents ayaw nun. Kasi parang mas gusto nila na i-force mo yung mga...
0: Pag-aaral. Galit na galit kaya yung nanay, tati ko dati na madaling araw na ako umuwi. Kasi may teatro-teatro akong ginagawa sa school, ganyan. Di labet.
2: Parang mas gusto nila yung mas... meron kang future, meron kang, lalo na sa Pilipinas, when it comes to arts, parang minsan...
0: Walang pera dyan.
2: Parang gano'n. Kaya nung supportive sila, parang sobrang happy ko. Kasi sa pag-support niya sa akin, nagawa ko yung mga gusto kong gawin.
0: Exactly. Yun din sinasabi ko sa nanay at tatay ko eh. Tsaka sa mga nakikinig sa atin, di ba? Gets naman na very concerned yung mga magulang. Kasi syempre yung sa... pag-iingat nila sa mga anak na hindi umuwi na madaling araw, nang late, ganyan-ganyan. Eh, pero kasi yun yung schedule sa school. Hanggat hindi mo sinisira yung tiwala ng magulang mo, feeling ko okay lang. At hindi ka gumagawa ng iba at inaalibay mo lang yung mga extracurricular activities. Okay lang yung ganun. Yung hindi mo sila niloloko. Tapos pinapatunayan mo sana na ginagawa mo to dahil ito yung bagay na gusto mo. Kasi kung hindi ako hinayaan ng nanay ko rin at ng tatay ko na mag-spread ng wings ko and mag-fly nung college talaga, parang feeling ko I am not I will not be in the position where I am right now.
2: Yes.
0: Kasi parang feeling ko, na-stuck ako, na sinunod ko lang sila ng sinunod, hindi ako nag-explore talaga. Parang yes po. Thank you so much.
2: Thank you po.
0: Next, ikaw naman, you're very bubbly outside while we're doing the interviews with the first batch of campers. Kamusta naman? Name and of course, what's interesting about you? Englishero na ako, ang galing ko.
3: My name is Michael. And
0: parang wala, nawala yung mic niya. Ayan.
4: Hello.
0: Ayan.
4: So, hi, I am Michael. I am 22 years old. And I am currently a student nurse.
0: Ay, ang taray nurse. Yes. Saan?
4: Sa Manila Titana Colleges.
0: Yun, sa May Rojas?
4: Yes.
0: So. Malapit sa park. Call something, tama?
4: Yeah,
0: yung Pamawa?
4: Yes po, yes
0: po. Yung saan pwedeng mag-golf na indoor.
4: Yes,
0: di ba yun
4: exactly,
0: doon yun?
4: Yes po.
0: Di ba dati hindi yan yung pangalan nun?
4: Yes po.
0: Ano yun dati?
4: Manila Doctors.
0: Maddox, di ba?
4: Yes, Maddox.
0: Yun yung Maddox. Yes, oo. Yes, siya ba ang hirap ng nursing? Nagawa mo pang sumali ng Sparks Camp, pa? Di ba totoo? Kapag nursing ka, alam mo dati, yung mga friends ko from UST, dahil nursing sila, nahahagard talaga sila, umabot sa point na kailangan, yung mga girls na long hair, kailangan magpa-short hair. Dahil hindi laki ni Carrie, ikaw kineri mo pang sumali sa Sparks Camp to look for your sparks.
4: Yes po. Actually, ako rin po nagulat din ako na kinakaya ko pala siya.
0: Oo.
4: So, medyo hindi ko alam kung hanggang kailan ko siya maaano, pero feeling ko naman, optimistic naman ako nakakayanin ko naman siya.
0: Talaga, ilang year mo na?
4: Third year po.
0: Ay, ayan na, patisis ka pa.
4: Yes
0: diba?
4: Po.
0: Yung pag ganun,
4: yes.
0: Oo. Bakit ka sumali?
4: Actually, kasi at first, hindi ko alam na may Sparks Camp. Like, I didn't know the show at all. Tapos, dito sa isang group of friends ko, parang they opened it up. Na parang, uy, Sparks Camp, ganyan-ganyan. Nag-audition sila, ganyan-ganyan. And then, sakto rin sa akin kasi my last relationship was 2 years ago. And then, parang ever since then, ayun nga, parang medyo nahihiya na ako, ganyan. Parang hindi ko na alam, hindi ko na ata alam kung paano.
0: Makipag-jowa.
4: Yeah, ganyan. So, parang...
0: Swipe, swipe. Swipe, swipe. Parang bumble, bumble. Diba? Yung gano'n. Hi, mali. Charing. Okay, joke lang. Tapos?
4: Ayun. So, parang naisip ko na rin na, okay, I think this is a good opportunity for me. So, ginrab ko na siya. And then, thankfully...
0: What happened to your last relationship, if you don't mind me asking?
4: My last relationship was it was very parang I'd say the best breakup I've had.
0: Ay, antara. First time ko makarinig ng ganon. Yung iba kasi parang galit na galit na nakikihiwalay sila. Pero sa'yo, the best breakup. Yes. Ayan, bakit?
4: Kasi before we like, you know, put a label on it, parang nagkaroon na kami ng usapan na we're going to end when this person leaves the country.
0: Isa sa inyo?
4: Yes po.
0: For kasi sure siya.
4: He, ano siya?
0: Kasi andito ka ngayon, di ba?
4: Yes po.
0: Ha? Andito ka? Kasama ka ba? Ako na nakakita sa'yo, ha? Bukas ata third day ko, ha? Tiyari, okay.
4: Ano kasi siya? Exchange student.
0: Aww.
4: Yeah, so parang limited lang yung time niya here. And then, both of us, we didn't really like to try LDR kasi medyo malayo yung country niya.
0: Same tayo. Dati may ganyan din ako. Mm-hmm. Yung dahil nga nag-exchange student din siya, tapos nung umalis siya, talagang paglipad, nakapag-break ako.
4: Mm-hmm.
0: Tapos yung pala, hindi ko alam, ako pala yung naging ano niya, parang ako yung pinaka-painful para sa kanya na nangyari. Kasi hindi ko alam talaga. Ako pala yung pinaka-painful na eksena na nangyari sa kanya kasi parang ako yung una niyang partner na same-sex, parang ganun. Parang nag-try siya and everything, tapos ganun yung ginawa ko. So, ngayon, karma na. Hindi, joke lang. Hindi, pero yun yung nangyari. Parang, syempre, di ba, pag bata tayo, masyado tayong careless sa mga decisions natin. Parang feeling ko, dahil nga sa paniniwala kong ayoko ng LDR, wala akong pakisa na naramdaman nung makipag-break ako. Syempre, ngayon ko natutunan yung dapat pala hindi.
1: Kaya pala.
0: Dapat, posible pala. Pwede lalo na may social media, ganyan-ganyan. Pero kasi parang dahil nga ang sa sarili ko sinasabi ko na hindi ko kaya kasi I'm the kind of person na kailangan pagka kailangan ko kasama kita, yeah. Kailangan nandyan ka, ganun. So ganun din kayo?
4: Hindi naman. I like very like may similarities. Uh-huh. Like yung parang part na yung part naman na about sa LDR ganyan. We were very mutual about it. Mm-hmm. Ganyan kasi yung time difference was around 8 to 9 hours. Mm-hmm. So parang medyo sabi namin na ay baka hindi ata kaya.
0: Oh, kasi nga nursing ka, yeah, pa, 'di ba? Kailangan mo matulog, 'di ba?
4: Tapos ano rin siya, graduating din siya nung time na 'yon. So parang mukhang hindi ata talaga kaya. Like circumstance wise, kung gusto man namin mag LDR, we didn't think na it was
0: so
4: logical.
0: So parehas ng lahat ng decision nyo, both
4: yes.
0: Mutual talaga.
4: Yes.
0: Now, alam niya na sumali ka.
4: Yes.
0: Anong sabi niya?
4: We're not in contact, pero nakikita ko na nag-reaction sa mga stories ko, ganyan.
0: Kapag ano yung reaction niya nung nakita na, syempre you're part of the season 4 ng Sparks Camp? Ano yung emoji?
4: heart lang.
0: Ah, oo, talaga.
4: Heart emoji lang. Tapos, ayun, I think aware siya and hopefully parang
0: support.
4: Hopefully he'd support kahit may bago na siya ngayon.
0: Ay, may bago na siya.
4: Yeah, and like I'm very happy for him.
0: Ikaw? Wala?
4: Wala pa.
0: Oh, bakit? Hindi mo nahanap sa Sparks ka?
4: I think kailangan muna natin siyang panoon.
0: Ayan, akala ko sasagot siya. Oo, diba? Talaga? So, paano? Ano bang hinahanap mo sa possible partner?
4: Honestly, ang hinahanap ko, yung pinaka-top one ko is stability.
0: Stable.
4: Parang, yeah, regardless kasi as a student nurse or as a future nurse, parang very hectic yung magiging schedule ko, ganyan, yung job ko, life ko, it would be very hectic. Tapos, I just want an anchor. to like go home to
0: ganyan. Oh, anchor dapat, hindi yun parang may pasyente ka rin sa bahay. No.
4: Actually pwede yun. Pwede pa naman.
0: Pwede pwede pa naman. Yung med check mo rin yung ano niya, yung humihinga pa ba. Diba yung ganun yung sine-check yun, yung dinalagay dito, yeah, yung kiniklip, yes, yung ganyan, parang every 15 minutes, yeah, ikiklip, tapos ibibipi, ganyan. Yeah. Yung, diba ganun yung mga ginagawa ng mga nurse, exactly, diba yan? Yeah. Oo, taray. Kayong lahat, kamusta mga puso nyo ngayon? Happy?
1: In general, I think ako muna, it's very full kasi sobrang gandang experience nung Sparks Camp for me and I think I would say for everyone else involved, mm-hmm, with the camp.
0: May nahanap kayo?
1: Malalaman nila if they watch
0: it. Ayan. Nako, biti na biti ng oras. I would love to interview kayo bawat isa ng solo-solo sa iba ko pang mga programa. Pero you guys need to promote, invite our mga ka-vibes to abangan the Sparks Camp Season 4. Go, take it away.
5: Guys, we're inviting you to watch Season 4 of Sparks Camp this September 16, exclusively on iWant.
2: Yes.
1: It's directed by our director, Theodore Boborol. And
0: hi, directed.
1: And again, we have a series of promotional events. We have watch parties coming up soon. So, malalaman nila yung lineup and sa Sockman when we post it.
2: Yes. See you guys at camp.
0: Kailan ito ipapalabas? Ulitin natin.
4: It will be released on September 16. Uh-huh. 8 p.m.
1: exclusively
4: on iWant.
0: There you have it. Sa lahat po ng mga ka-vibes natin, mga kapamilya natin, abangan ang Sparks Camp Season 4. Siyempre sa iWant lamang po yan, kilalanin ng ating mga campers. At I will give you more music muna. Ito po ang Flowers ni Miley Cyrus. So, di ba, mula sa magganong kwentuhan, Flowers talaga. Kasi parang lahat sila, I can buy my own flowers na rin talaga. Di ba? Hindi na kailangan ng someone, yes, para magbigay dahil mas importante na mahalin mo na ang sarili bago ibigay ang pagmamahal sa kapwa. Ganon. Dito lang yan syempre sa number one home of the stars, Banana Crew, sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes sa soundtrip, ang lupit.
6: Banana Crew!

0: ลูกแป้ง
1: 92.3 FMR
2: FMR
1: Favorite Music Radio Good Vibes
0: Ang lupet Lupet
3: Oras natin, mga ka-vibes, 5.07 na nga po sa buong kapuluan ng Pilipinas. Tuloy-tuloy lang sa pagtutok sa 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes sa Soundship, ang lupet.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Hi mga kabayan, ako po si Carlo Aquino at palaging tumutok sa 92.3.
2: Hey, kabayan, ako si Christian Bautista, palaging tumutok sa 92.3.

0: ako si AC Bonifacio at palaging tumutok sa 92.3.
1: Hello mga ka-vibes, ako nga pala si JC Santos at iniimbitahan ko kayong makinig sa 92.3.
2: Hello mga ka-vibes, ako po si Brandon Season at manatiling nakatutok sa 92.3 FMR, favorite music radio, The Bad Ang Lupet.
3: Ang inis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi pa tayon ang kalipay kagkalingawan nga ihatag sang atong mga DJs. Hadto na kamo kagpamati sa 102.3 FM Radio Bacolod.
3: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: Paborito ng merienda, nandito na!
4: Ang Peche ng Bayan at Diyosa ng Kalsada. 2017 Push Awards Radio Personality of the Year. 2018 Male Radio DJ of the Year Roar Awards Lionheart TV. 2023 Outstanding TV Talk Show Host of the Year Luminar Awards. 2025 Outstanding Men of the Philippines. 2025 Asia Pacific Top Notch AM/FM DJ of the Year. 2025 at 2026 VP's Choice Awards Male Radio DJ of the Year, DJ Jaiho.
3: Paborito ng merienda, nandito na!
4: Welcome sa Home of the Stars!
5: Totoo yung galit mo dahil nag-stress ka kay Christina.
6: Tapos syempre, alam mo na, pag may mga dinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
7: Live sa studio, Robbie Domingo!
8: Hey!
5: Hello mga kaba!
9: Miss Julian Santos!
6: Uy, pagod na pagod ako dito!
5: JC De Vera! Yes. Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig sa 92.3
4: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
1: Ang Lupa!
10: 92.3 FM, our favorite music radio, combines in just a sound trip. Ang Lupet! Magandang afternoon mga ka-vibes. 5:14 ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kasama niyo pa rin po nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada. Walang iba, ako po si Jaiho! Naku, eto na mga ka-vibes. Meron tayong mga makakasama pa rin syempre kung kanina po mga campers mula sa Sparks Camp Season 4 sa I Want this time around. Painitin naman natin ang malamig niyong mga hapon dahil makakasama po natin syempre sina Mayumi De Vera at eto rin si Vern K. Hello!
11: Hello!
10: Yes, uy, kamusta kayo? Uy, welcome back, Mare.
11: Yes, Mare.
10: Ang tagal, ha?
11: Ang tagal talaga.
10: Yes, super tagal na napahinga, pero syempre, you're back para sa pelikulang Babae.
11: Babae sa butas. Pero this movie kasi, it was released last year sa sinasilip. Pero,
10: yes, so, oo nga, tama.
11: Sa film festival. Pero this year lang, ay, this time lang siya nirelease sa VMX app.
10: Yes, kasi yung sinisilip, ito yung kauna-unahan na parang film fest ng VMX. Uh-oh. Na ang nanalong best actor ay si Martin Del Rosario. Tama ba ako? Yeah. Si Martin Del Rosario.
11: Yeah,
10: so. Yes, oo. Tapos ang best actress that time.
11: Angela Morena.
10: Yes, na nakapanayam din natin. Pero itong pelikula nyo ngayon, pwede nang stream sa VMX app.
11: Yes. Actually, yung parang yung movie namin yung pinaka-last na na-stream. Kasi yung iba naman last year pa na-release na.
10: Bakit anyari?
11: I don't know.
10: Bakit?
11: Hindi ko alam.
10: Kumbaga may mga delay na nangyari, ganyan. Yeah. O ikaw, kamusta ang aking kumare?
11: Okay lang.
10: Matagal-tagal bago muling nakabalik, ha? Ayan.
11: Ano lang, minsan, nag-drain din tayo. Charat.
10: Naglaylo muna.
11: Yeah, naglaylo muna ako.
10: Oo. Habang nakalaylo ka, ano mga pinaggagawa sa buhay?
11: Nag-detouch myself.
10: Yan, oo. Sa lahat, sa mundo. Yes, totoo.
11: Siyempre sa bahay lang. Lagi bahay lang, tapos workout, tapos kain, tulog. Ganun lang routine ko ng last time.
10: Buti hindi ka tumaba.
11: Hoy, anong hindi?
10: Talaga?
11: Oo.
10: Nagkalaman ka?
11: Yes.
10: Oh, pero ang bilis, pero in fairness ha, sexy pa din.
11: Dapat lang.
10: Yes, kailangan, in fairness, di ba? Napaka-importante pa rin yan, syempre. Pero dahil matagal na itong bago mong pelikula, yung Babae sa Butas, matagal na siyang pelikula. Ngayon, ikaw ba ay, dahil nga tapos na ang iyong pag-hiatus, kung tawagin, are you back, officially back to do movies?
11: Yes.
10: May mga ginawa ka ng bago?
11: Meron na.
10: Ilan na?
11: Dalawa. Pagbalik ko.
10: Nakadalawa agad-agad.
11: Mm-mm. Pero yung isa is hosting. Parang hosting siya, pero VMX pa rin siya sa loob.
10: Uh-oh.
11: And then, etong Haplos ni Milagros, mm-hmm, ginawa ko rin.
10: Alam ko yan, Haplos ni Milagros, yung parang yes, ano, pupuntahan siya, tapos, pupuntahan siya, tapos parang healer.
11: Yes. I'm the healer. Ako yung Milagros that time. Tapos hindi ako nakapunta, di ba?
10: Yes. Yeah. Oo. Ikaw si Milagros noon.
11: Kaya nakapunta na ako ngayon. Ayan. Kasi alam ko magpapunta na si JJ.
10: Ayan. Oo, di ba? So, ikaw yung pinupuntahan doon sa Haplos sa Milagros. Uh-oh. In fairness. O, kamusta nung nagpahinga ka tapos nung bumalik ka, may pagbabago ba? Like, nanibago ka ba?
11: Actually, ano, pagbalik ko, okay na ako eh. Tapos parang pagbabago lang is parang na-curious sila kung ano nangyari or anything. Ayan, parang mas natakam ang mga nanonood.
10: Oo nga, na-miss ka nila.
11: Yes, na-miss nila ako.
10: Yes. Oo, pero dahil nga now that you're officially back na talaga, ayan, mas ready ka na ba ulit ngayon na gumawa ng more projects?
11: Yes, pero syempre, kailangan ko pang improve yung sarili ko physically.
10: Kasi nga medyo feeling mo tumaba ka talaga.
11: Yun nga. Kasi nga masyado ako matagal nag-stop.
10: Ano masasabi mo na syempre when you stop, tuloy-tuloy pa rin, ang daming mga naging bago. Ganyan,
11: ang daming naging mga bagong stars.
10: Yes, ang daming mga bagong VMX stars talaga.
11: Totoo. Pero lumalaban pa rin tayo.
10: Totoo. Tsaka nakadalawa ka agad pagbalik. Mm. Diba? Oo. Yes. Anong masasabi mo doon sa management, of course, sa VMX?
11: Of course, special thanks to Boss Vic. Maraming salamat, syempre. Kasi naniwala pa rin siya sa akin. Ganito, ganyan.
10: Yan. At hindi pa rin pinabayaan,
11: hindi
10: diba?
11: Hindi pa rin pinabayaan.
10: Paano yung mga ano, yung communication nyo pagdating sa mga ganyan? Yung kunyari gusto mong magpahinga muna, tapos gusto mo nang bumalik. Paano yung mga ganun process?
11: Actually, hindi ako nagpaalam na magpapahinga ako. Bigla na lang akong nawala ng ghost ako.
10: Talaga?
11: Yes.
10: Even sa handlers mo, sa manager mo?
11: Mm. Ay, yung ano ko, yung manager ko, nakakausap ko naman.
10: Oo.
11: Pero si Boss Vic, hindi na ako nakapagpaalam sa kanya that time.
10: Mm-hmm.
11: Ay, sorry. Ayun nga.
10: Yeah, tumawag tuloy yung si Boss Vic. Sorry.
11: Hindi, okay.
10: Ayan. Oo.
11: Ano lang ito mga Kevry.
10: Ayan, oh, balikan kita ha. So, si Mayumi naman. Hello. Welcome. First time sa programa.
8: Yes po.
10: Yes. Isa ka ba sa mga bago? Na mga...
8: Yes po, bago po.
10: O, paano nag-start ang journey sa VMX?
8: Well, first po, nung sumama lang po ako sa friend ko, and then, ayun po, nakita po ako nung manager ko, especially kay, thanks to Mami Jojo po.
10: Biloso?
8: Yes po.
10: Oo.
8: And then, ayun po, parang wala pa po akong, ano, bago pa lang po ako nag-sign contract, nabigyan na po agad ako ng project po.
10: Oo.
8: So, first po, first project ko po is Spit or Swallow.
10: Ay, antara.
8: Yes, and then po, for pangalawa po is, ngayon po, upcoming po, Isla po.
10: Isla?
8: Yes po.
10: Alam mo, nung nakita ko yung poster ng Spit or Swallow, naloka ako, Tim.
8: Hindi, kailangan yun, no? Tsaka,
10: Ate,
8: Kim Yashi.
10: Hindi ko masasabi. Ayan, Kim Yashi.
8: Yes.
10: So, hindi ko masasabi kung ano, kung maganda, te, yung poster. Parang, naloka talaga. Kasi parang, todo na to. Parang ganun yung eksena. Ayan. Di ba? Siyempre, pag pinag-usapan na, sige, kung hindi natin siya babahiran ng pagiging birding pag-iisip. Wow, di ba? Pag Spit or Swallow, ang maisip mo kaagad talaga, ano, lunok o dura, di ba?
11: Yes.
10: Oo, eh ako kasi talagang, nilulunok ko talaga yung pride ko pag alam ko namang, feeling ko may matututunan ako sa bagay na to. Parang ganon. Ikaw ba? Spit or Swallow? Hindi, tiyari.
8: Mahirap magsayang eh. Kailangan nilulunok.
10: Ay, talaga, ang galing. Ang husay. Oh, totoo. Anong role mo sa Spit or Swallow?
8: Ano po ako ni Gion doon? Si hi kay Gion.
10: Oo, Gion Espinosa.
8: Yes po, kasama niya po sa club. So, yan po, parang body-body lang sa club, something ganun. And then, yan po yung love scene po, kasama siya. Yun.
10: Nagpaka-daring ka ng bongga dito?
8: Hindi gano. Kasi,
10: ano, sweet lang?
8: Sweet lang po gano, pero may something side of ano din po, like pagka wild-wild din po.
10: Oh, talaga?
8: Opo, yung scene po kasi na yun is like, ano po talaga eh, bigay talaga.
10: As in, todo. Sino ka-eksena mo?
8: Gion po.
10: Talaga?
8: Opo. Siya po yung first love scene ko.
10: Si Gion ay lalaki?
8: Lalaki po.
10: Oo.
8: Lalaki.
10: Ah, so body-body kayo, tapos may ginaging...
8: Sa club yan.
10: May naging ganap sa inyo.
8: Magulo siya. Kaya abangan nyo na, panoorin nyo na
10: ang yung... Ang Spit or Swallow.
8: Spit or Swallow.
10: Paano yan? Siyempre, si Vern, matagal na siya nagkatrabaho sa VMX as artista. Mm-hmm. Baga, isa siya sa mga matuturing natin na parang isa sa mga palaban girls. Diba? Pagdating sa hubaran at aktingan. Yes. Ikaw, when you started doing movies, nung kinuha ka ng manager mo, ready ka na mag-VMX ka?
8: Well, honestly po, parang 1 month ko po pinasas po yung ganon.
10: Pinag-isipan?
8: Yes, pinag-isipan ko po talaga siya kung papasok ako sa ganon. Kasi alam ko po talaga na kapag pumasok ko sa ganon, all out po eh.
10: Mm-hmm.
8: So, nung parang na-explain naman po sa akin, and then nung nakasama po ako sa isang project po, sabi ko, okay naman. Okay naman pala eh. Parang,
10: hindi artista! Naman, yeah, ang katrabaho.
8: Part
10: of yung sa eksena.
8: Oo, ganun lang po. And then, ayun po, hanggang sa na-enjoy ko naman na siya, yung work, yan po. And,
10: akala ko anong na-enjoy.
8: Na-enjoy ko na po yung work. So, okay naman po siya sa akin. Wala naman pong problem. Ngayon, mentally ready naman ako.
10: Talaga?
8: Yes po.
10: What's the wildest thing that you've done for VMX movie? Like sa isla, for sure dito, padal hindi na ito yung bago mong movie. Di ba? Kumaga, sunod-sunod na yung movies mo. Kumaga parang, petics na to, madali na tong gawin, te.
8: Ano po, wildest? Ayun po yung love scene po na sobrang tagal.
10: Paano sobrang tagal? Anong oras nagsimula?
8: Ano po, sobrang init po kasi noon.
10: Bakit sa nang eksena nyo sa bakery? Hindi. Sa bakery. Saan?
8: Sa ano po, sa Kubo.
10: Sa Kubo?
8: Siyempre isla po yun.
10: Ah, yes, ano. Parang cottage.
8: Walang fan, walang electric fan, ganyan. So doon po, sobrang init po talaga. Wala, sobrang, alam mo yung naglalagkita na yung yung katawan, sobrang
10: pawis na po. May ilaw pa.
8: Opo, yun. Tapos yung, siguro yung wildest part lang po is yung ako po talaga yung nasa top po. And nakakangalay, yung parang gusto ko na pong umupo na lang kasi pagod na yung tuhod ko.
10: Kasi kailangan mong i-acting talaga.
8: Kailangan po kasi, sabi ni Derek, kailangan realistic daw po.
10: Oo.
8: Kailangan makonvince mo yung mga nanonood na totoo. Yes, ganun po.
10: Yes. Maraming tao sa isla?
8: Marami din po. Yung cast po namin is 5 lang.
10: Hindi, pero pag ginagawa niyo yung eksena, di ba alam ko pinapaalis yung mga tao?
8: Ang pinapaalis po, kapag kunwari magre-request ka naman na hindi ka comfy sa gato, yung mga ano lang po, yung kumukuha lang po. Yung
10: cameraman, ganyan. Malalaki pa rin ba yung mga camera na gamit nyo? Or pagka ginagawa kayo ng movie, saktong mga camera
8: na? Saktong camera na.
10: Talaga? Parang mga SLR?
11: Hindi, malaki.
8: Malaki pa rin ba?
11: Oo. Maliit yun eh.
10: Oo, yung pang-shooting. Yung pang-shooting pa rin talaga. Malaking camera. Ah, talaga? Mm. Tapos pinapaalis yung mga tao.
8: Opo, yung iba
11: bawas
8: po.
11: Bawas.
10: Eh, paano ka sa isla ka?
11: may tabo, may black backing.
10: Ah, may black backing. Kasi ang nasa isip ko isa yung parang kunyari sa may cottage yung mga nag-outing yung, sa mga kalatagan. Mga ganun na
8: isip.
10: Pinaalis ng bongga-bongga. Kamusta reaction ng mga friends, relatives na you're doing VMX movie as an actress?
8: Well, first, ayun, hindi po talaga, hindi po talaga tanggap nung kuya ko.
10: Oo.
8: Since yung kuya ko po yung una kong sinabihan about that.
10: Oo.
8: Then sabi niya parang disappointed daw siya. Nung in-explain ko naman na ganito lang ganyan, naintindihan niya naman. And parang medyo nagiging proud siya sa akin, ganun.
10: Yes.
8: Nagiging proud naman po siya. Pero sa dad ko po, wala akong masabi. Kasi ano po talaga eh, parang conservative po. I can't blame my dad po, since babae po ako. So parang ayaw niya lang po na, syempre po yung mindset po ng other people kung sino yung nakakakita. Hindi naman po natin sila mapiplease na...
10: Hindi natin mapapaintindi
8: sa kanilang lahat na... It's art.
10: Trabaho
8: lang. Pero, ayun po, kung ano lang po yung nasa isip nila, hindi po natin dapat piniplease ng piniplease yung mga mindset nila kasi yun po yung mindset nila.
10: Paano ka na-discover?
8: Sa ano lang po, sumama lang po ako sa friend ko.
10: Mm-hmm.
8: Sa pag ano po, like, pag sign contract or something na magpapakita lang po sa manager.
10: Mm-hmm.
8: And then, yung balak po kasi talaga niya is Viva One.
10: Yes,
8: may Viva One po kasi and Viva Max. And then, nung plan po ng friend ko na mag Viva One siya. Nakita po siya ng manager ko, sabi sa amin, pang Viva Max ka. Yung ano mo, yung aroma pang Viva Max.
10: So, sino yung friend mo na yan?
8: Si Neil Conception po. Viva Max artist. Yes po.
10: Lalaki.
8: Lalaki po. So doon na po nag-start yung ano ko po, yung journey ko po. Ayun, hanggang sa nabigyan na po ng projects. Yun po. Masaya naman.
10: Tuloy-tuloy naman.
8: Tuloy-tuloy naman po kasi kaka-sign contract ko lang po eh.
10: Ah, talaga? Bagong-bago lang, bago lang as
8: bago
10: in?
8: Bago lang po.
10: Ay, bongga. Ang taray. So, may mga restrictions ka pa bilang bago? Like, ano yung mga pwedeng hindi mo ipakita or hindi gawin?
8: All out po talaga eh. Kailangan talaga? Ipakita po talaga.
10: Talaga?
8: All out po. Or depende po sa angle na sasabihin mo lang na side lang po. Pero kita pa rin po talaga.
10: Nang buo.
8: Opo, yung restriction ko lang po is yung sa dito po, bawal isip something. Na,
10: ah, yung bawal yung yes, ano, tagang todo.
8: Talagang todo. Ay, bawal
10: todo
8: po
10: na.
8: Yun.
10: Ikaw opo. Din?
11: Sa akin, ano, bawal i-ano yung ano ko. Ayoko.
10: Ang alin?
11: Yung dito natin.
10: Galawin.
11: Ay, hindi, ayoko nang, alam mo yung tatouch mo yung sa gitna.
10: Yeah,
11: I don't like that.
10: Ah, talaga?
11: Kasi, di ba? Ano siya? Sensitive.
10: Yes, totoo.
11: Kaya, baka bigla lang tayong mag-ano dyan.
10: Totoo.
11: Baka bigla tanggal yung plaster.
10: Maloka, di ba? Oo, totoo. Diba? Yes. Ayun, sinasabi niya. Kasi nakikita ko nga, hindi lang tinatouch. Di ba meron talaga yung...
8: Meron po talaga. Meron
10: yung ano
8: iba.
10: Na...
11: Di ko kaya yun.
10: Ginagamitan na ng dila. So, di ba meron talaga, te? Oo. Pero meron nang nag-try sa inyo ng director na, oh, ganito, okay, leading man. May nagsabi na. Tapos sabi, hindi, no.
11: Ayoko.
10: Na, may nagsabi na, may ganun na. Pero,
8: so far, wala naman.
10: Sa'yo?
11: Sa akin, ano, no comment.
10: Oh, wow. Hindi, I mean, may nagsabi na. Tapos nagsabi ko, yun kasi restriction ko talaga
11: yes,
10: siya.
11: Yes, meron
10: ah, talaga?
11: Yeah,
10: nag-try. Nag-try.
11: May nagsabi na sa akin na, ano.
10: Paano
11: okay
10: sina-
11: lang ba na, ganito, ganyan. Sabi ko, ay, hindi po, yan po yung ano ko. Yan restriction. Yung restriction ko, yeah.
10: Ano sabi niya? Okay.
11: Okay po.
10: Artista?
11: Hindi. Secret.
10: Sa project. Oh, sa, hindi, at least maganda na tinatanong kayo.
8: Yung
11: parang dapat talaga ganun. Tanungin ako.
10: Magagalit kayo pag gano'n?
11: Magagalit talaga kapag ginawa yung ayoko na yes. Ano, restriction
10: correct.
11: Ko yun.
10: Oh. Na, may mga times na ano, nako-conscious kayo. Kasi syempre, di ba, hindi naman, di ba yung mga ganong eksena ginagawa yun sa jowa yeah. Or sa taong mahal mo, di ba? Totoo naman talaga. Pero sa inyo, parang dahil nga artista kayo, syempre, ano to, it's just another eksena. Di ba? Parang gano'n. Mm. Kamusta yun? Paano yun? Parang minsan ba parang nahiya kayo sa partner nyo? Or
8: minsan po.
10: Tinutodo yung kuskus ng mga balat, ng mga lahat ng ilalagay na pwedeng dilaan,
8: minsan
10: didilaan, charing.
8: Minsan po, awkward po talaga eh. Like, gagawin yun. Pero parang pag bago po mag-start naman po yung ano po na yun, yung ganong shoot.
10: Eksena.
8: Sabi po sa, kinakausap naman po ako ng nagiging ka-love scene ko po. Like, mm-hmm. Ano comfy ka ba? Okay lang yan. Sige, matatapos din to. Parang ganun hey, po.
10: Nakakatawa.
8: Matatapos din
10: kapag
8: to.
10: Kapag matatapos din to. Oo.
8: Magiging okay na rin. Ganyan. So far, okay naman po.
10: Ikaw, Vern.
11: Ano nga yung tanong?
10: Hindi, yung kung nako-conscious pa kayo sa mga eksena.
11: Ah,
10: kasi,
11: okay.
10: Di ba itong bagay ng mga eksena nyo, ginagawa with sa mga taong alam mo
8: yes.
10: Na, may, misan nga sa jowa, di ba, hindi mo pa binibigay. Di ba, ng bonggang-bongga.
11: Sa akin naman kasi, very professional naman ako pagdating sa work. So, every time na magla-love scene kami, sasabihin ko muna yung restriction ko. Basta wag mo lang gagawin yung restriction ko.
10: Okay tayo.
11: Oh. Tapos, very ano naman sila, hindi naman sila bastos. Mm. Mababait at saka mga ano rin respectful. Sila. Professional naman yes. Sila gumalaw. So, yeah. Wala nang problema.
10: Yun. Ay, taray. Yeah. Anong dream mo pa in the future? Like, ikaw ba forever VMX ang gusto mong tahakin talaga? Or if mabigyan ka ng pagkakataon, syempre, aalis ka ng VMX tapos pag na-discover ka pa. Diba maraming gumagamit na aminin na natin diretsahan na stepping stone.
8: Yeah, stepping stone.
10: Yan, oh.
11: Totoo oh, naman.
8: Well, if may ganung ano naman po, opportunity po, pwede naman pong i-grab lang ng i-grab yung ganun. Kasi hindi naman forever maging sexy star ka.
10: Correct.
8: Pero wala naman pong mali sa pagiging sexy star.
10: Kasi so, nag-e-effort ka? Like, nagtatry ka rin na to do workshops, mga ganyan?
8: Nag-work sa workshop po, na-try ko na po yun before the taping lang, may mga advices po. Yung sabi po, yung tumatak lang po sa akin is huwag magiging tamad kasi
10: yes,
8: walang mangyayari kapag tamad ka.
10: Totoo. Diba? Dapat hindi ka tamad, so, like, sa trabaho, hindi ka tamad doon sa kama. Natsari. Because dahil babangon tayo, te. Babangon tayo araw-araw, gigising tayo, yes, 'di ba? Oo. Dahil kung araw-araw ka nakahilata, te, walang darating na project sa iyo. Yes. Totoo. Ikaw, Mare.
11: Mukhang tamad yan.
10: Ayan, mukhang tamad lang pero ano masipag.
11: Hindi ako ang tamad, no?
10: Ayan, oo.
11: I mean,
10: nag-workshop-workshop ka rin?
11: Ako, nakapag-workshop naman ako pero hindi talaga ako nakapag-workshop na yung, alam mo yung...
10: Actingan.
11: You have to pay, Pero I can, you know, paano ba sabihin yan? Parang, kaya ko makipagsabayan. Kasi ilang beses naman din akong lumabas sa GMA and you know that.
10: Yes. Yeah. Oo.
11: So, para sa akin naman kasi, yung pag-arte ng... Para sa akin lang, ah.
10: Mm-hmm.
11: Yung, syempre, matagal-tagal na rin akong sa Viva. Marami na akong na-take note. Marami na akong
10: na-observahan. So, nasanay ka na, yes.
11: Yes, nasanay na rin ako sa camera. So, ano siya? Para sa akin, yung arte kasi... Para lang ano... Huwag mo lang siyang isipin na umaarte. Isipin mo na ikaw yung character.
10: Huwag you overthink.
11: Yeah, huwag mo i-overthink na may camera. Tapos tumingin ka sa mata. Kasi yun, doon ako nakikipag-usap sa tao. Mm-hmm. Parang, yan. Tapos hindi ko minememorize yung script. Every time, di ba, per sequence, kailangan yes, ano yun. Babasahin ko lang siya, intindihin
10: mo siya.
11: Pero hindi ko siya minememorize. Kasi in that way, mas madali ko siyang madeliver.
10: Mm-hmm.
11: Yun lang naman.
10: At saka lumalabas ng very natural.
11: Yes.
10: Yes, totoo. O so, invite na natin silang lahat para sa pelikula na kasama sa Sinisilip Before pero ngayon, streaming sa VMX, ang Babae sa...
11: Butas.
10: Ayan.
11: Ayan, guys. Iniimbitahan ko po kayo manood ng Babae sa Butas only on VMX app. Ayan. Kasama ko po dito sa film na to is si Van Allen Ong.
10: Parang dami niyo na ni Van, no?
11: Ha?
10: First time niyo ni Van?
11: Yes, first time.
10: Ah, talaga?
11: Isang movie lang kami.
10: Pero in fairness kay Van, di ba? Ah, kasi nga, Babae sa Butas is matagal na pala. Oo nga pala. Oo.
11: So, ayun nga, si Van, tapos si... Sino pa nga yun? Ang tagal na kasi nito!
10: Hindi, syempre kasama rin sa Babae sa Butas si Rance Anyunuevo.
11: Hindi, ano siya? Si Direk yan.
10: Ah, talaga? Ayan si Direk. Oh, sino-sino mga kasama pa dito?
11: Si Karen Lopez...
10: Yes, si Karen Lopez na isa sa mga love na love ni CJ. Idol ni CJ, si Karen Lopez.
11: Ay, talaga ba?
10: Yes, oo. Kasi very funny and bubbly rin siya.
11: Mm-mm. Yan. And very pretty.
10: Yes.
11: Sexy.
10: Oo, totoo.
11: Panis.
10: Ayan, ganun.
11: Tapos,
10: diba?
11: Sino pa yan? Meron ba list dyan?
10: Wala dito eh. Ah, basta abangan nila ang Babae sa Butas.
11: Abangan nyo yun. Sino ba talaga yung Babae sa Butas na yan?
10: Oo. Kasi kanyang mata ba to?
11: Ha?
10: Sa'yo to, no?
11: Sa'yo mata. Hindi, kay Van yan.
10: Ay, okay. Akala ko sa'yo. Doon sa poster kasi, akala ko sa'yo eh.
11: Kay
10: oo,
11: Van
10: totoo. Ikaw naman, Mayumi, promote ayan mo ang po. Spit or Swallow.
8: So, hi guys. So, only on VMX po. Panoorin nyo na po yung Spit or Swallow po. Showing na po siya by... sa September 11 po. And for Isla naman po, sa September 25 po. So,
10: yes,
8: with Margaret Diaz. Abangan po.
10: Yan. Maraming salamat sa ating dalawang VMX star na kasama Vern K and of course, Mayumi.
8: Yes.
10: Diba? Screen name mo yun, yung Mayumi.
8: Yes po, screen name.
10: Bakit pala Mayumi?
8: Hindi ko po alam. Para daw po nakakaakit po yun.
10: Ay, ang para.
8: Pag ano.
10: O, sige nga, ipakilala mo ang sarili mo sa mga listeners natin na, hi, ako po si Mayumi De Vera. Abanghan. Dapat ganun yung boses ha. 3, 2, 1, and go.
8: Hi. Ako si Mayumi De Vera. Abang.
10: Ay, ang tara. Yung sa'yo din, screen name mo yun, Vern K.
11: Pero part of it is my name.
10: Yun talaga, name talaga. Mm. Oh, ayan. O nga, no, gusto ko din. Ano pa ba yung mga bukod sa Mayumi? Ano pa yung maganda? Ano pa yung maganda sa bukod sa Mayumi? Ano pa? Mayumi Masagana.
8: Mayumi Masagana. Yung De Vera po, ano ko po yun?
10: Tunay. In fairness.
8: Yes.
10: Okay, 5:36. Back to more music tayo dahil ito na po ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown. Tuloy-tuloy na tugtugan sa 92.3 FM, our favorite music radio, ka-vibe sa soundchip, ang lupet.
12: Ang kinis na niya.
13: In fairness, nag-glow up.
12: May

0: hits. 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Umaga pa lang na katutok na sila sa palengke, ang bala nagbabagsakan na mga kabarbs sa tindahan, pati kabahayan, walang lipatan.

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang the best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Ito ang 92.3 FMR. Good vibes. Sa Saldrin.
3: Sintunado man o bilitera. Lahat panalo sa saya.
4: Wala mo nang matutulog.
3: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
5: He's our great singer.
3: I Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.
1: Ang lupet!
0: Good vibes. 92.3 FMR, Kavibe sa Sound Trio.
1: Ang lupet!
0: Oras natin, 6:20 ng gabi at kasama nyo na ako ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, the one and only DJ ID para sa programang makakavibe nyo sa kahit anong tugtugan. Isang gabi na naman po na punong-puno ng kantahan ang magaganap. Kaya naman sa mga ka-vibes natin all over Metro and Mega Manila, pati na rin dyan sa taas sa 102.3 Baguio, sa 97.5 Gensan, pati na rin sa 102.3 Bacolod. Isang maayong gabi sa inyong tanan. Gusto ko yung hinalo ko na siya, isang maganda at saging maayong. Yes! Anong tawag doon? Kung Tagalog, tapos if I'm correct, Bisaya. Paano pag yan? Tagsaya, ganun ba yun? Sa mga ka-vibes natin, ayan, hindi po ako nagbibisaya talaga. Ayan, at yan ay natutunan ko lang sa aking bestie, sa aking sizzy na si DJ Kim Churva. Maraming salamat sa pagturo sa akin ng sizzy ha, at namimiss na rin kita. And anyways, balik na tayo mga ka-vibes no, dito sa ating mga featured songs for tonight. Dito sa ating programa, libreng-libre lang po tumawag sa numerong 0954-406-1967 para sa mga ka-vibes natin dyan na mahilig kumanta. Mahilig ka ba magkaraoke? Mahilig ka ba sa mga kantang talagang mapanakit or masaya pero gusto mo lang siya talagang ikanta? Well, this program is for you, ka-vibes, dahil dito magkakantahan tayo live on air. Ang gagawin lamang ay tatawag ka sa ating numero mga ka-vibes at sasagutin ko yan at magkakantahan tayo. For our songs no mga ka-vibes, alam nyo, Wednesday ngayon, you know, Pop Wednesday usually ang ating mga kanta. So we have some popular songs from the 2010s. At I'm sure sa mga ka-vibes natin na nakikinig ngayon, alam na alam nyo ang ating unang featured song from way back 2013. Diba, intro pa lang, iconic na. At alam na alam nyo na nagpipintig na ang tenga ng ating mga ka-vibes dahil itong kantang ito ay hindi lang siya declaration of love. This is a song na nagpapakita ng intention ng isang tao, ng pagmamahal ng isang tao na gusto ka nilang makasama ng panghabang buhay. Itong awiting ito ay tungkol sa pagmamahal na nanatili sa kabila ng pagbabago ng panahon, edad, at ng pagsubok, diba? Magbago man ang mga bagay-bagay, you and that person will remain. O, diba? Ang saya! Sana all na lang mga ka-vibes. Napakalupet. Ito ang ating kanta, first featured song natin, na entitled Buko by Jaira Lim. Ayan, para sa mga inlababo dyan, para sa mga ka-vibes natin na nagsiselebrate ng kanilang anniversary, ng silver anniversary, golden, diba? May diamond pa ba? Kung meron man, diba? Para sa inyo tong kantang ito. And now, doon naman tayo sa opposite ng kantang ito. Kung meron tayong love that will last a lifetime, meron ding mga pagmamahal kasi na kahit gaano mo ko ibigay ang puso mo, hindi sapat ang pagmamahal. kahit na itry mo nang ayusin, baguhin, pag-usapan, iyakan. Sometimes love just is not enough. And yan naman ang ating pangalawang featured song na Di Lang Ikaw ni Juris from 2010. Now, sa mga ka-vibes naman natin na binigay ang lahat ng pasensya, lahat ng pag-iintindi para sa inyo tong kantang to. Ang point of view kasi na itong kanta na Di Lang Ikaw is hindi lang yung naiwan eh. Hindi yung naiwan, kundi yung nang iwan. Sino ba naman kasi nagsabi na hindi masakit yung pag-iwan ng isang tao na talaga namang tunay mong mahal? Pero alam ng puso't isipan mo na hindi na talaga kayang i-push pa. Kasi kung i-push mo pa, baka ikaw pa mismo yung mawala. Diba? Kaya sa mga ka-vibes natin na may pinagdadaanan at iniisip kung ano ba talaga yung tamang desisyon, kung nakaka-relate ka sa ating kanta na ito, Di Lang Ikaw by Juris. Ito ang ating second featured song at pagkaabangan niyo po yan sa programang iDiva Nights. Magkantahan tayo buong gabi mga ka-vibes at samahan niyo ako up until 9 p.m. dito sa 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip. Back to tugtugan na tayo mga ka-vibes sa oras sa 6:25. Kaya naman huwag ka na maglipat at tumutok lang sa 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip.
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-Vibes!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ah!

0: Kas.
1: Sintunado man o biritera. Lahat panalo sa saya.
2: Wala mo nang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
3: You are a great singer.
2: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
4: Ang lupet!
5: Vibes 92.3 FMR Kavibes sa Sound Trip. Oras natin 6:43 ng gabi at kasama niyo pa rin ako DJ ID para sa programang I Diva Nights. Asa na ang ating mga Kavibes dyan na gusto nang kumanta, di ba? Talagang excited na i-share ang kanilang boses dito sa ating programa at sa ating himpilan. Kung ikaw yan, Kavibes, ang numero natin 0954-406-1967. At nananawagan po ako sa mga tao na mahilig sa mga talagang matitinding love story, di ba? Mga iconic, yung tipong mapapa-wow ka. Kasi alam mo, nung nalaman ko yung backstory netong kantang Buko ni Jirelim, grabe, yung inspiration niya, napawow ako. Ayan, para sa mga ka-vibes natin ha, kung hindi niyo alam, ang Buko is short for buhay ko. O, di ba ang sweet? May bago ka ng pang ano, pantawag sa bebe mo, ka-vibes. Di ba, wag na tayo dun sa mga mainstream.

0: babe, love, mahal. Gusto ko yung buko. Diba? Buhay ko. Napaka-sweet. At inspired ito sa kwento ng lolo at ng lola ni Jaire. And yung storya kasi nila eh, kakaiba. So, etong lola ni Jaire Lim ay isang principal. At ang lolo naman niya ay, nung nagkakilala sila, ay isa namang janitor. So, imagine ninyo, di ba, principal, janitor, pero nagka-inlovean sila. At ito pa nga, hindi siya smooth sailing na relationship eh. Nagkaroon pa siya ng mga challenges in between kung saan, syempre, tutol ang magulang dun sa lalaki, yada this, yada da. And ending nun, wala sila talaga kasi they are meant to be together and napaka-strong ng bond, strong ng relationship nilang dalawa. And nung sinabihan daw ng lolo ni Jaire na buko ang tawag sa kanyang lola, in-explain niya in a simple way at ang sinabi niya lang, kasi siya ang buhay ko eh. Ay, di ba? Napaka-sweet mga ka-vibes. Kaya ayan sa mga ka-vibes natin na merong buko sa kanilang buhay, ayan na nagmamahal ng hindi lang, you know, for the sake of loving, but making them your world, your life. Kung ikaw naka-experience ka na ng ganitong love or ganito yung tingin mo dun sa partner mo, i-dedicate mo na tong kanta. Tumawag ka na dito sa ating programa, mga ka-vibes, okay? Ang numero natin, 0954-406-1967. At eto na nga, nandito na ang ating first songerist for tonight. In-welcome na natin siya dito sa ating programa. Hello!
1: Hello po. Good evening, DJ ID.
0: Hi! Good evening sa'yo. Pangalan na taga saan?
1: Ako nga po pala si Aaron from Baclaran po, sa Parañaque.
0: Uy, what's up, A.A. Ron? Hindi, joke lang. Aaron talaga. Unique naman ang pronounce ng name mo. Usually kasi ba Aaron? So, Aaron yung sayo. Pero double A pa din or isa lang?
1: Oo, double A yung
0: double
1: ano.
0: Double A. Yung ano? Kaya mo yan, Aaron.
1: Kasi ano yun, nasanay ako sa tawag na ganun. Sorry.
0: Hindi, okay lang.
1: Kasi na-star track ako.
0: Nilalaro
1: kita
0: binibiro lang kita, Aaron. Ha? Binibiro lang kita. Ayan, kung gusto mo akong makita, panoorin mo yung live stream natin habang nag-uusap tayo dito on air. Ayan, sa mga ka-vibes natin na nakikinig, hindi lang tayo available sa radyo, kundi pati rin sa ating mga social media platforms. I-search nyo lamang 923 FMR Manila sa ating Facebook fan page. Ayan, ha? Panoorin nyo ang ating live stream, mga ka-vibes. Nandito kami ni Aaron at ni Aaron Palayarn. At sabayan nyo kaming kantahin ang ating unang featured song. Pero syempre bago ang lahat, Aaron, ikaw ba ay single or happily taken?
1: Ano po? Complicated?
0: It's complicated! Sige, hindi ako magdidig deeper into that, no? Pero eto, naranasan mo na ba ang pagmamahal kung saan ibinigay mo ng buong-buo yung sarili mo at ginawa mo siya yung mundo mo?
1: Dumating na sa punto na ganun, yun nga, mahirap din. Mahirap. Pag walang tiniras para sa sarili.
0: Totoo yun, no? Totoo yun. So parang meron siyang two sides sa story. Pwede kasing maging positive yung outcome. May times na nagiging negative, diba? So depende yun sa kung ano yung mga nangyari in between, ganyan. So eto na nga mga ka-vibes. Dahil lang ating unang featured song ay Buko, in short for Buhay Ko. Wow! Kantahin natin itong mga ka-vibes kasama si Aaron. Palakpakan natin siya mga ka-vibes. And ito na nga ang ating first featured song for tonight. And if you know this song mga ka-vibes, feel free to sing along. Aaron, ready ka na ba?
1: Apo, ready na.
0: Yun, ready na siya. Parang yung timbre ng boses niya, parang feeling ko saktong-sakto dito sa ating kanta. Kaya huwag na nating patagalin pa mga ka-vibes. Muling palakpakan natin si Aaron ng Baclaran.
2: 0, 8, 9.
0: Para sa mga ka-vibes natin dyan na naniniwala sa forever at nagmamahal to the point na sila na ang buko, buhay nyo, buno pala yun.

0: 记得大大楼不应歌地
1: 找你来大马
0: 马西拉燕拉马南有马拉米比亚地盖大舍比海Bukas ng alasete sa dating tagpuan Buog ang araw ko Marinig ko lang ang mga hinihinig mo Hindi ko manalam kung nasan ka Wala ang tanong ko Muli kasun maghihintay sa'yo Buong magdamag dahil ikaw ang buhay ko.
1: Sabay-sabay tayo.

0: kahit na di mo na ako marinig, ikaw pa ibig ang buhay ko. Thank you.
1: Ang buhay ko. Palakpakan natin mga ka-vibes si Aaron. Grabe.
0: Maraming salamat po. Hindi ko masyadong kumarinig yung sound.
1: Ayan, sorry tayo sa mga ka-vibes natin dyan.
0: Oo, mabuti nga may gitara ako. Sinusundan ko na sa gitara.
1: Ay, ang galing. Nagigitara ka habang kumakanta tayo dito.
0: Yes, well, sinabayan ko para ano, hindi rin ako mawala. In
1: case, ang lupit mo. Yan, yeah, maraming salamat. Uy, pero ang galing ha. Tumutugtog ka, kumakanta ka. Ang ganda ng boses mo. And,
0: thank you po.
1: Tumutugtog ka ba talaga? Like, meron kang,
0: opo, bali, ano po, meron po akong song na sa Spotify, guys. Kaya rin tumawag ako para ma-promote din yung song ko. Baka pwede niyo akong tulungan.
1: ano bang yung kantang yan?
0: Ang title po is Aaminin Sasabihin. So, yun yung title. Nakaano naman siya nakarime, kaya madaling may ano.
1: Ay, pakiulit nga yung titulo, Aaron.
0: Aaminin Sasabihin. So, sayo maging mga Ryan Bang dyan. Or umamin na po kayo para baka naman.
1: Nandamay ka pa, charot.
0: Walang awat if.
1: Oo. Pero ito ah, tungkol saan yung kantang yan, Aaron?
0: Dun sa long time crush ko. Yung sabi mo nga naging mundo, parang ganun.
1: Oh, so talaga may pinanghugutan pala siya. So yung pagkanta mo, alam mo, napansin ko dun sa pagkakanta mo, iba yung rendition mo eh. Hindi siya ano, hindi siya full of love, hindi siya full of hope, kundi parang nag-yearn ka, na parang nasa sad ka, na wala yung tao sa buhay mo, no?
0: Oh, what if?
1: What if? Oh, what
0: yung
1: if,
0: buhay ko.
1: Ay, okay lang yan. Eh, ano namang ano, anong plano mong gawin, di ba? Plano mo na ba mag-move on? O...
0: Ah, matagal na, may asawa na yun.
1: Ay, oo, wag tayo sa may asawa, mga ka-vibes, tama yan. Buti naman nag-move on ka na at nag-move on ka na.
0: May closure na yan, sorry guys.
1: Di ba? Tulad ka rin, Jaira Liam. Hindi ibig sabihin ikaw nagsulat, ibig sabihin kwento mo. Kundi inspirasyon lamang ng kwento. Ayan mga ka-vibes.
0: Ano na siya, matagal na yung song, so ngayon lang na-release.
1: Ay, okay, perfect. And I'm happy naman to hear na naka-move on ka na. And hopefully, di ba malay mo, sa mga nakikinig dito, merong biglang mag-search sa'yo dyan, Aaron.
0: Okay, paano na lang ako, guys?
1: I-follow. Saan ka nga ba ipa-follow, Aaron?
0: Ano po? Aaron Music Station. Aaron Music Station. Yun lang, at Aaron Music Station.
1: Yan, okay. Saan yan? Sa Spotify? Sa
0: YouTube?
1: Lahat
0: po.
1: Sa lahat ng streaming platforms?
0: Sa Facebook, TikTok, Instagram.
1: Ayan, perfect na perfect. Maraming salamat, Aaron, sa pag-share sa amin ng iyong boses. Sa pag-share din also, no, nung iyong nirelease na kanta. At sa mga ka-vibes natin, kung gusto niyo siyang mapakinggan, ayan, i-search nyo. Ayan, Aaron Music Platform, correct?
0: Music Station.
1: Music Station. Station, mga ka-vibes. Oh, Aaron Music Station, mga ka-vibes, para i-search nyo ang mga kanta ni Aaron. Maraming salamat sa oras, Aaron, and sa iyong boses. And syempre, huwag kang mahiya tumawag muli dito sa ating programa. And thank you so much din sa mga ka-vibes natin dyan na nakikanta, nakisang along sa ating first featured song. But don't you worry, no, kahit patapos na ang ating first hour, sa ating susunod na oras naman, nandyan ang ating pangalawang kanta na Di Lang Ikaw ni Juris. Again, ang numero natin 0954-406-1967 para sa mga ka-vibes natin na gustong tumawag at makising along live dito sa ating programa. And for now, back to tugtugan muna tayo mga ka-vibes, kaya naman huwag na kayong maglipat at tumutok lang sa 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip.
2: Ang lupet! 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes.
3: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: Samahan na! Kasama si DJ Ivy. Basta ka vibes ka, makibirit na!
1: 9, 9, 2, 3
0: Diva Nights! Alas 6 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR, ang inyong ka-vibe sa soundtrack!
2: Zero! Ang lupet!
0: 92.3 FMR! FMR! Favorite music radio! Ka-vibes!
2: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 7 imponto, ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
4: ACS! Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR. Good vibes! Sa Saldrin!
4: Sintunado man o biritera, lahat panalo sa saya.
5: Wala munang matutulog.
4: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
6: You are a great singer.
4: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.

0: 92.3 FM Arc Vibes and Sound Trip, and that was Jay Sean featuring Lil Wayne with Down, Down, Down. And sa Tagalog, bababa, mga ka-vibes, diba? Bababa. Ayan, sa mga pasahero natin na nakikinig ngayon, na huwag nyo kalimutan na baka medyo naiidlip na kayo dyan at na medyo inaantok na at hindi kayo makababa sa kung saan man kayo dapat. Pero, fun fact din ha, balik tayo dun sa kanta. Fun fact dito sa kantang ito, itong kanta na Down by Jay Sean. Ano siya eh, tungkol kasi siya dun sa isang tao na sinasabi niya na take a leap of faith with me, 'di ba? Sumugal ka sa akin. 'Di ba? Parang ang hirap no, pag sinabihan ka ng tao na sumugal ka sa akin. Anong unang papasok sa isip mo, 'di ba? Tsaka ano yan eh, meron yan two ways eh. Depende rin yan sa level. Kung gaano mo kagusto yung tao, kung gaano mo siya kamahal, diba? At kung gaano mo siya kakilala. Kung ikaw ay isang tao na kailangan, kinikilala mo muna siya ng buong-buo, na kailangan makikita mo muna yung mga bad traits and good traits niya bago ka mag-decide na kaya mo siya i-trust 100%. 'Di ba? Feeling ko hindi ka papayag na sumugal. Pero kung ikaw naman yung isang tao na pag nakikita mo ng potential ang isang tao, isang individual. Parang okay go, sige, let's see where this takes us. Kumbaga, risk taker ka, no? Kaya sa mga ka-vibes natin dyan, kung mataas ang risk appetite mo or kung mababa, alin ka dun sa dalawa? Low risk appetite or high risk appetite? Parang stocks lang eh, no? Pero totoo, kasi diba, hindi ba ang isang relationship, in a way, hindi ko sinasabing like buong-buo ah, in a way, it's an investment. Diba? Gusto mo syempre pag nag-invest ka sa tao, more or less ha, majority, gusto mo sigurado ka. Yung iba dyan, parang, okay, sige, medyo, parang tignan natin yung potential. Pero ako kasi personally, mas ano ko, hindi ako basta-basta sumusugal sa isang tao. Gusto ko muna nakikita yung values niya, yung perception niya sa buhay, kung paano niya i-handle yung mga challenges, or kung paano niya hinahandle yung mga hindi masyadong magandang part ng life. Gusto kong makikita yan bago ko masabi na, ah, okay. Oo, susugal ako sa taong to na gusto ko siyang makasama na talagang pang matagalan. Kaya, importante sa akin na yung get to know bago ako magta-trust or bibigay yung puso ko ng buong buo. Eh, kayo ba ka-vibes? Saan kayo dun sa dalawa? Low risk appetite or high risk appetite? Let me know, mga ka-vibes. No, kasi, syempre, doon ako sa sigurado. Or else, diba, sayang yung time, sayang yung energy, sayang yung emotion na ibibigay mo sa isang tao na in the end, mawawala lang rin pala. Diba, yun lang kasi ang ano eh, ang risk, diba? You risk hurting yourself, you risk hurting the other person. Sabi nga nila, diba, kahit na mang-iwan ka, merong paring pain eh. And talagang yan ang yung kanta natin, yung second featured song natin, na Di Lang Ikaw ni Juris. Yan yung pinaka ano niya, tema niya. Yun yung point of view ng isang tao na minahal naman niya, 'di ba? Binigyan niya naman ng attention, ng oras, binigyan niya naman ng lahat-lahat na ayusin, patibayin, na to make the relationship work. Kaso, wala pa rin. Yan ang nangyayari pagka ano eh, hindi kayo compatible. Pag hindi mo kinilala yung tao ng sobra, parang nagkakaroon ng mga challenges in between na parang, teka lang, etong mga to, yung values na yan, marirealize mo, parang ayoko. Parang ayoko siya na panghabang buhay, kaya kailangan ko na umalis. Hindi naman ibig sabihin na iniwan mo yung tao, ibig sabihin hindi mo na mahal. Sadyang hindi lang talaga kayo compatible. At yan, yan ang masakit at hindi ko willing i-risk ka vibes. Pero kung ikaw, carry mo yung i-risk yung ganyan, I am very, ano, I support you, di ba? And sana, yung mga decision, sana yung mga, sana mag-work out at the end of it all. Si DJ ID medyo pessimistic sa pagdating sa love ha, for tonight. For tonight lang naman, depende sa ihip ng hangin mga ka-vibes. Minsan marupok, minsan hindi. Pero ang importante is, alam nyo kung saan ang hangganan. Syempre, hindi mo dapat ubusin ang sarili mo, di ba? Na-inspire nga ako dun sa sinabi nga ng ating unang songwriter kanina na huwag mo antayin na maubos yung sarili mo bago ka pa mag-let go. Sa mga ka-vibes natin, know your limits and ingat po tayo, hindi lang sa mga taong mamahalin natin, but ingat din tayo sa daan para sa mga chuper, sa mga TNVS at moto taxi driver natin, pati sa mga pasahero, ayan, ingat tayo sa mga surroundings natin sa oras na 7:23. Back to tugtugan na tayo mga ka-vibes at ito po ang programang iDiva Nights at sa ating bagbabalik. Babo natin na natin ang ating second featured song na Di Lang Ikaw ni Juris. Syempre dito lang yan mga ka-vibes sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip.
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: Jamaica vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Sinto na luman o biritera. Lahat panalo sa saya.
4: Wala munang matutulog.
3: Hawakan ang mikropono dahil kanta na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
5: You are a great singer.
3: I Diva Nights.

0: Oh.
1: Kas.
0: Sintunaduman o biritera. Lahat panalo sa saya.
2: Wala mo nang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I-Diva Nights.
3: You are a great singer.
2: I-Diva Nights. I-Diva Nights with DJ ID.
4: Ang lupet!
5: Kavai! 3 FMR Kavibes sa Soundtrip.
4: Ang lupa.
5: Oras natin 7:42 ng gabi at welcome back sa programang I-Diva Nights with me, DJ ID. Kamusta naman ang ating mga Kavibes diyan? Nasa biyahe pa ba? Ayan, medyo maulan ang weather natin for today or parang makulimlim. Hindi ko lang alam kung umulan. Kanina nung on the way naman ako dito mga alas 5. Mga alas 5, oo. Ayan, medyo, okay ang weather, fair ang weather. Pero di ko lang alam kung hanggang ngayon, ayan, medyo maulan-ulan na. Kung umulan man or hindi, sana pa rin safe ang ating mga ka-vibes on the road sa ating mga tagapakinig. Ayan, ingat po tayo. Syempre, reminder lang ng mga ka-vibes to follow the traffic signs, to follow yung road rules. Kaya mo ba, DJ ID? Oo, kayang-kaya, lalo na ngayon mabibigyan tayo ng energy ng ating mga ka-vibes, lalang-lala na sa ating pangalawang songerist for tonight. Pero syempre, bago ang lahat, hello sa ating mga ka-vibes na hindi lang nakikinig, kundi nanonood din sa ating live stream right now sa 923 FMR Manila. Hello kila Joff Oxalis, kila William Mortel, of course, sa buong FMR squad natin na nakatune in right now. And ito na nga mga ka-vibes, no? Mukhang nandito na ang ating pangalawang songerist for tonight, kaya huwag na natin patagalin pa. I-welcome na natin siya dito sa ating programa. Hello!
6: Hello.
5: Hi, Ka-Vibes. Ayan, parang ang hirap naman mag-taas ng energy dito. Kailangan demure din ako. Hi, Ka-Vibes. Pangalan mo taga saan?
6: Ako po si John Paul.
5: Ayan, John Paul. Si John Paul na di makabasag.

0: kaibigan. Kamusta ka naman ngayong gabi ka, Vibes?
1: Okay po.
0: Ayan, parang alam mo, John Paul, sa energy mo, parang saktong-sakto tong pangalawa no, na kanta natin para sa'yo. Pero syempre, bago natin banatan yan, may tanong muna ako sa'yo. Alam ko, tama bang ang aking memory na you are happily married right now?
1: No. Yes.
0: Yes, no? Oo. Pero...
1: No.
0: Nai-imagine mo ba? Hindi naman nai-imagine mo na iwan mo yung asawa mo, ha? Pero syempre, di ba, may mga times na may mga challenges, merong mga talagang paghihirap, pagsubok sa isang relasyon. At ikaw bilang isang tao na happily married, ano ang advice na mabibigay mo sa mga tao na gusto na bumitaw dahil sa hirap ng relationship or sa hirap ng challenge na pinagdadaanan nilang mag-jowa?
1: Yes, sir.
0: Ayan, so anong advice ang mabibigay mo sa kanila, John?
1: Ang advice ko ay natili pa rin nila yung pagmamahalan nila kahit sila yung nakapagbalay na.
0: So pairalin, no? Pairalin ang pagmamahal. Tama. Oo, tama naman. Pairalin ang love, di ba? Kasi yung mga challenges naman na yan, di ba? Once na nalagpasan nyo na yan, and yung love nyo nandyan pa rin, magiging okay ang lahat. Pag pinairal mo, oo, sabi nila love hurts. Pero also, love heals. Di ba, John?
1: Apo, para lang din po sa anak nila gano'n.
0: Yes. So for the sake of themselves and their family. Aww. Ay, maraming salamat naman kay John Paul Seaton. And ready ka na ba? Or handa ka na bang kumanta?
1: Okay po, handa na po.
0: Ayan. John, sisimulan ko lang yung kanta tapos the rest is all yours. The mic okay, and the radio is yours, okay?
1: Yes.
0: Ayan, at mukhang handa na nga siya, mga ka-vibes. Kaya ito na nga ang ating pangalawang featured song for tonight from way back 2010, which is Di Lang Ikaw ni Juris.
2: 0 1 5 0.
0: Sa mga ka-vibes na nakikinig ngayon, kung alam niyo tong kanta na to, feel free to sing along. And naway maging paalala ito ng isang paghihiwalay ay hindi laging may isang nanalo, may isang natalo. Minsan, parehas lang kayong nasasaktan habang pinipili niyong magpatuloy sa magkaibang direksyon. This is Di Lang Ikaw ni Juris.

0: kita. Sayur atau juris?
1: Bilang ikaw

0: Parang kumila ito yung mga ka-vibes. That was John Paul Siton mula sa ating FMR squad. And grabe, lalo ako. Nadala ako sa emosyon. John Paul. Grabe, nadala ako sa emosyon ng pagkanta mo. Parang feeling ko may pinanghuhugutan ka. Akala ko ba happily married ka? Hindi, happily married or not. Lahat naman ng relasyon, di ba, John, merong ano, na pagdadaan ng pagsubok. Merong may sakit pa din kahit na masaya ka at mahal na mahal mong isang tao, di ba?
1: Yes.
0: Yeah. Kaya sa mga ka-vibes natin, na baka naman meron kayong hidwaan ng iyong partner o baka naman may pinagdadaanan ka sa inyong relasyon. Sana ay maging matagumpay ang healing. Diba? Let yourself heal and try to fix things na with your partner kung kaya. Pero there is also no shame in letting go. Paalala lang yan sa mga ka-vibes natin, ha. Huwag kayong manghinayang kung kailangan na talaga na umexit sa relasyon. So kung naghahanap kayo ng sign ka vibes, ayan, syempre dalawang ano yan eh, dalawang point of view yan. Lahat yan, both yan may risk. Tulad nga ng sabi ko kanina, dahil ang love may risks. Kung magstay ka, may risk. Kung umexit ka, may risk pa din yan. Kaya choose your heart. Both yun mahirap gawin. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, don't be too hard on yourselves, di ba? Ayan, kaya John, sinong ano, gusto mong i-shout out sa oras na ito? Siyempre, ayan na, go for it.
1: Ginigusto ko si Lela. Si Lela Sanchez. Si President Lawrence Manipo. Sinusari Lema, John Vincent Sagrado. Yun lang po. Tapos po, Kuya William Hotel.
0: Maraming salamat din, John Paul, sa pagtawag sa atin ngayong gabi at sa pag-share ng iyong boses dito sa atin at sa ating mga tagapakinig. Naku, napaka-enjoy naman, no, ang ating karaoke night for tonight. And dito na nga nagtatapos ang ating featured songs. But don't you worry, dahil sa ating last hour, kung meron dyan mga ka-vibes na nabitin sa pagkanta at gusto ring i-share ang kanilang boses live on air, meron tayong segment na I Dedicate for You, kung saan pwede kayong tumawag at kumanta ng any song of your choice na gusto nyong i-dedicate kahit kanino. Ang numero natin, 0954-406-1967. And sa mga ka-vibes natin, no, oras na magbalik tugtugan. No, kaya naman, maraming salamat sa mga nanood ng ating live stream as well. Ayan, sila Gerard Mishano, sila Wella, sila Coats Everyday, and of course, ang ating buong FMR squad, pati kay Jethro Ray Pampalona. Ayan, flying kiss din sa'yo, ka-vibes. Maraming salamat. Ito po ang programang ID Diva Nights with me, DJ ID. At balik tugtuga na tayo sa oras na 7:52. Kaya naman huwag ka na maglipat. Dito lang tayo sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa soundtrip.
2: Ang lupet!
3: ID Diva Nights with DJ ID.

0: FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR! Good vibes! Saldrit!
4: Naduman o biritera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala munang matutulog.
4: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Night.
6: You are a great singer.
4: I Diva Night.
6: Pag-ibig ko
4: ay Diva Nights with DJ ID.

0: FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Okay. Listen.

0: 92.3 FMR, Kavibes sa Sound Trip, ang Lupet. And that was Price Tag, cover by Stephanie Dan, originally no, ni Jessie J from way back 2011. And sa mga Kavibes natin, yung parang ang saya-saya ng kanta, parang ang sarap lamaki-jam. Pero alam mo yung mensahe niya, napaka-importante. Nalaman ko nga lang din mga ka-vibes na ang kantang ito ay tungkol sa anti-consumerism, kung saan ang in-idea nito is napapansin kasi na ang pinapatakbo ng mundo, pera ang nagpapatakbo sa mundo, di ba? And as important as it is, lalo na sa ekonomiya ngayon, di ba? Na mas mahalaga pa rin ang values, yung morals at ang karakteristik mo bilang isang tao. Aanuhin mo naman na ang pera kung ang pangit ng ugali mo. Aanuhin mo naman ang pera, di ba, kung masama ang trato mo sa kapwa mo. Aanuhin mo ang pera kung hindi ka naman mabuting tao, di ba? Sa mga ka-vibes natin, paalala lamang yan na hindi porket mayaman ka, marami kang pera, na privileged ka, na ay above ka na everybody else. Mali. Diba? Ang importante is kung paano ka makitungo sa mga tao na around you, kung paano ka maging mabuting example sa mga mas nakakabata, or kung paano ka tumulong sa kapwa. Ayan, napakagandang reminder yan sa atin, no? Na kung saan sa mga panahon ngayon, di ba, napaka-importante talaga na magkaroon ng pera. Oo, mga ka-vibes, money cannot buy happiness, but it sure can get you opportunities, di ba? Yung mga good things in life, it can make you comfortable. Pero lagi nating babalikan yung pinaka-core, di ba? Once you have all these things, sino ka ba as a person? And sa oras na 8:17, mga ka-vibes, i-welcome nga natin ang ating pangatlong songarist for today, dahil merong tumawag dito sa ating programa, ay sa ating himpilan, at gusto niyang kumanta for our segment na I Dedicate For You. Kaya i-welcome na natin siya, mga ka-vibes. Hello!
1: Hello po, magandang gabi mga ka-vibes, and of course, magandang gabi DJ ID.
0: Hello, magandang gabi sa iyo. Pangalan at taga saan?
1: Si AJ po ng Quezon City, FMR Squad.
0: Ay, hello AJ. Ikaw ang counselor natin, no? Tama ba ako?
1: Yes,
0: hindi ng
1: po,
0: Quezon
1: DJ
0: City,
1: ID.
0: Ha? Ng FMR Squad, mga ka-vibes. Ayan, AJ, ay, anong kakantahin mo sa para sa atin ngayong gabi? At kanino mo i-dedicate itong kantang ito?
1: Actually, first time ko lang tumawag dito sa I Dedicate For You. Mm-hmm. And kumbaga parang na-curious lang ako, gusto ko lang itry. Gusto kong kantahin DJ ID yung kay Michael Pangilinan na Bakit Ba Ikaw?
0: Bakit Ayan. Ba Ikaw? O sige, at dahil dyan, wag na natin patagalin pa mga ka-vibes, palakpakan natin si AJ! The stage, the mic, and the airwaves are all yours. Airwaves? Taray!
1: Ayan. Sa mga nakikinig po natin mga ka-vibes, para sa inyo po ito.

0: kita ay parin at naasa.
1: Oh, oh! EJ, masaya ba't ka tumigil? Ituloy mo yan, ituloy mo. De, charot lang. Oh, ang ganda ng boses mo. I mean, kung pwede lang, di ba, ituloy na natin itong pagkanta mo niya ng buong gabi hanggang 9 o'clock, di ba? Sa'yo na. Set mo na to, girl. Pero maraming maraming salamat. Ang ganda ng boses mo, AJ. Na ano ko, na mesmerize ako.
2: Nag-relapse bigla.
1: Oo nga, eh. Tsaka ano, yung boses mo, talagang feeling ko, pwede ako mag-quit na lang kaya ako ng DJ. Maging manager mo na lang kaya ako.
2: Ay, wag naman.
1: Ayan, palakpakan natin muli mga ka-vibes. Si AJ, ay, no? Ang counselor ng ating FMR Squad community. Maraming maraming salamat sa pagtawag. Natuwa naman ako at na-curious ka. Buti na lang, you fed your curiosity. Sabi nga nila, yes. Curiosity is... Curiosity kills the cat, but the satisfaction brings it back. Yun mo sabi. Sabi lang naman nila yun, hindi ko na maalam kung saan ang galing, di ba? Pero ayan, AJ, bakit yun yung napili mong kanta? Nagre-relapse ka ba?
2: Paborito ko siyang kantahin kapag nagre-relapse or something na may naaalala from the past, ganyan. Ah,
1: so may pinagdadaanan ka ba, AJ?
2: Ay, wala naman so far.
1: Gusto mo lang talagang ano, sakta ng sarili mo, ganun ba yun?
2: Oo, parang ganun. Tsaka sa mga malay natin, di ba may mga ka-vibes sa
1: inyo ng broken
2: ngayon para sa kanila.
1: Ay, gusto mo lang talagang maka-apekto ng tao, ganun.
2: Yeah, damay-damay na dyan.
1: Damay-damay na. Kung malungkot ako, dapat malungkot din kayong lahat. Pag nagre-relapse ako, magre-relapse din kayong lahat, ganun ba?
2: The more the merrier.
1: Well, totoo naman, mas masaya, no, pag may kasama ka. Siyempre, ano naman yun, depende rin sa sitwasyon, pero mas masaya pagka meron kang kasama.
2: Tsaka siyempre, diba, kahit sabihin natin na parang yun nga, gaya ng sabi ko nung mga nakaraan, yung song, yung music kasi, kahit, kumbaga kahit hindi mo nararamdaman yung isang sitwasyon or nararanasan, pag napakinggan mo yung isang kanta, parang nandun ka na rin doon sa feeling or situation na yun.
1: Tama. Alam mo, agree ako dyan. Alam mo, ikaw na nga lang dito, AJ. maraming salamat ha sa pagtawag dito sa ating ngayong gabi. Baka may gusto ko pang batiin bukod of course sa ating FMR squad.
2: Ayun, syempre, happy 5th Mansari FMR squad. And ayan, sa mga kasama ko, sa mga officers. Syempre, binabati ko rin yung family ko dyan sa Pampanga, si Mama Berna Ocampo, si Papa June, and si Kuya Mark David Ocampo, sa kapatid ko, si Juburn Ocampo, kay Maria Jean Gonzalez. And of course, sa mga ka-vibes natin na nakikinig all over the world, all over the world of the Philippines. Ayan, yun! Dyan, Bisayas nila na.
1: Uy, na-miss ko yun!
2: Ayan, mga ka-vibes, ayan, tuloy lang po tayo sa pagtutok at pakikinig sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet.
1: Ang lupet talaga ng ating ka-vibes si AJ. Maraming maraming salamat. Kaya naman sa mga ka-vibes natin all over the world, all over the Philippines, all over the world of the Philippines. Magbabak, tutugtugan na tayo sa oras na 8:22. Kaya huwag na tayo maglipat at tumutok lang sa 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip. Ang oras, 8:22 ng gabi.
3: Ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS 92.3 FMR
6: Favorite Music Radio.
5: Ka-vibes!
3: Ang lupet!

0: Kas!
1: Ito na duman o Biritera. Lahat panalo sa saya.
2: Wala munang matutulog.
1: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
3: You are a great singer.
1: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
4: Ang lupet.
5: The vibes.
6: 2.3 FM Arc Vibes sa Soundtrip. 8:48 ang oras natin. And sa mga ka-vibes, kasama niyo pa rin ako, DJ ID, para sa programang iDiva Nights. At dito na nga mga ka-vibes, nagtatapos ang ating programa. Kaya gusto ko manang pasalamatan ang ating mga ka-vibes, no, na sinamahan tayo simula kaninang alas 6 hanggang ngayon, paalas 9 na po ng gabi. At sana nag-enjoy kayo sa masasayang tugtugan na hatid sa inyo ng ating programa. And syempre maraming salamat din na sa mga ka-vibes natin who took their time to call at makisinga along, makikanta dito sa ating programa ngayong gabi. Naku, na sana nag-enjoy kayo sa ating featured songs na Di Lang Ikaw ni Juris at Buko ni Jaira Lim, di ba? Tungkol na naman sa pagmamahal. And alam nyo, ang isa sa mga realizations ko, no, with our featured songs for tonight, na there are always two ways. Dalawa lang naman ang ending ng isang relationship, eh. Isang happy, tsaka isang sad, di ba? And I think na wala namang shame in both of that. Both are depende or can be good, di ba? Even yung breakup, breakups can be good. Naniniwala talaga ako na merong magandang na idudulot ang breakup, mga ka-vibes. Kaya huwag niyo i-pressure yung sarili niyo, di ba? Kung feel niyo rin na nawawala na kayo as a person, as an individual, parang hindi niyo na nagugustuhan kung sino kayo sa loob ng relasyon na yon. Merong ano eh, may paths na pwede mong tahakin. Either you change yourself or you accept na this is the end of the road. Relationship, puro relationship is all about choices, mga ka-vibes. Pipili kayo, di ba? Choose your heart. Yan ang madalas kong naririnig nowadays, no? Kasi sa lahat ng bagay, may challenges. Sa lahat ng bagay, may paghihirap at may pagsakit. Masaya ka man or hindi. Kaya pumili ka na lang, ka-vibes, kung ano yung kaya mong panindigan, di ba? Choose your heart. Yan ang pinaka-realization ko dito sa ating mga featured songs for tonight. Kaya maraming salamat. Dito na nagtatapos ang programang iDiva Nights. Magbabalik tayo tomorrow, Thursday. Same time, same frequency, 6 p.m. to 9 p.m. sa 92.3 FMR. And ito na nga, ipapasa na natin na ang mikropono sa inyong pretty girl, Alex Baltazar, para sa programang Heart Speaks. 9 p.m. to 12 midnight yan dito sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Soundtrip, ang lupet. At ang oras natin, 8:51 ng gabi. Good night!
4: Ang lupet!
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS! Ready na ba kayo, runners? The Rexona 10-miler is finally here. Isang epic running series to. Multiple cities, multiple races, isang solid challenge para sa lahat. Sunday, September 13, 2026 sa Makati City. Kaya lace up and get moving.
9: Ooh, yeah.
8: Kahit first time mo tumakbo or sanay ka na sa long runs, you can go all out with Rexona's up to 72-hour protection laban sa sweat at odor. Walang atrasan from the start line hanggang finish line. Register na and be part of the Rexona 10-miler. Follow the official social media pages for more updates. Stay fresh, stay confident, stay unstoppable.
2: 92.3 FMR
5: Favorite Music Radio.
2: Good vibes.
4: Ang

0: FMR Favorite Music Radio.
1: Ka-vibes!
2: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshe ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
1: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
1: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
2: Ang lupet!
0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio.
1: Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Kabibes!
1: Ang lupet!

0: Single or taken? May ka-talking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
1: Sorry.
0: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang Pupusuan kasama si DJ Alex.
2: Sa isip ko'y yakap ka pa.
0: Dito sa Heart Speak.

0: 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes, sa Sound Trip from Ding Dong Avanzado, sa awiting Sa Aking Puso. Oy, napapanood mo ba ito? Kasi lately nagva-viral ulit at nahahalukay ng mga netizens yung video, di ba, ni Ding Dong at saka si Jessa ba yun? Oo, sa interview o Kapanayam kasama si Rufa May Quinto. Ano bang meron sa kanila? Alam mo yan. Marireveal kung anong taon ka pinanganak dahil alam mo yan. Ako, alam nyo, past is past, sabi nga nila. At may mga bagay na hindi na dapat ungkatin pa. O, nagka-love life sila dati. Naging mag-ex. O, ang tanong ko sa'yo ngayon, kung huhukayin mo ba ang nakaraan? Hindi lang yung buhay ng mga celebrities, but even your past, your lover's past, ano ba ang magiging advantage niyan sa'yo? May maganda bang maidudulot yan? Kaya ate kuya, itigil mo na. Diba? Kung feeling mo naman kaya ka lang halungkat ng halungkat, hukay ng nakaraan ay para may mapag-usapan kayo, then afterwards lambingin ka. Sabihin mo na lang na gusto mo ng lambing. Hindi yung gagawa ka ng away, kasi sa dami ng eksenang pinagdadaanan ng bansang Pilipinas ngayon, the least of your concern should be your love life. Dahil dapat yan ang maging safe haven mo, yan ang maging espasyo para ikaw ay maging malaya, magkaroon ng peace of mind. Pero paano kung puro stress na lang ang dulot sa'yo niyan? Aba, pag-usapan natin yan, ano man ang problema mo, sa trabaho man yan, sa love life man yan, nandito ako, and I'm Alex Baltazar. At ako yung mga kasama here on the Wednesday edition of Heart Speaks. Siyempre, tatlong oras. Ito yung 3 hours na paborito mo. 3 hours na wholesome? Yes. 3 hours na hindi ka ililiko kung saan-saan, na madilim. Ito yung 3 hours na proud sa'yo. Kasi I'd rather spend the 3 hours talking heart to heart with you. Hindi yung 3 hours sa sanggan dun lang, hindi man lang kayo nag-usap. Pangit nun, boy. Huwag naman ganun, baka sign na yan. Oo, baka sign na yan na hindi ka masyadong ano. Diba? Ikaw ba dapat naniniwala kapag love mo ang isang tao? Yung conversation ninyo, yung mga heart-to-heart talk ninyo, dapat mas frequent yan. Kasi hindi ka lang naman vulnerable sa isang tao dahil you bared everything. Pinakita mo lahat sa kanya. Hindi yun. Kaya ka nagiging vulnerable kasi yung emosyon mo nagiging mas bukas ka at nagiging mas komportable ka sa tao. Ka-vibes ang oras natin. It's 9:14.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
0: ACS. At Ka-Vibes tayo ngayon, magbabalik to even more of the music. We now give you Atlantic Star.

0: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kaban.
4: Mic check.
5: 923.
4: Mic check.
5: Mic check.
0: Abangan ang 92.3 FMR Campus Tour.
4: My check!
0: Para sa first stop, University of the East, Caloocan, September 16, Merkules.
1: Ang lupet!
0: Makikanta, makisaya, makivibe sa 92.3 FMR Campus Tour. My check! Mula sa inyong kabibe sa soundtrip, 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR. Favorite music radio. Kabibes!
1: Ang lupet!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibes sa soundtrip. Para dun sa mga henerasyon na inabutan pa yung Full House ni Jessie, di ba? Naku, ang ganda-ganda nun. Yun yung talagang isa sa mga pinakaunang K-drama novela na ating inibig dito sa Pilipinas. Kasi nakakakilig naman talaga. Ang pangalan ng lalaki doon, basta Jessie yung babae, di ba? Oo, sobrang nakakakilig at sobrang ganda, no? And then looking now doon sa, syempre, sphere na ating nasisilayan ngayon sa mundo ng Korean novela, ang dami na rin magaganda, no? Alam mo, pagdating talaga sa mga Korean na

Vela, yan talaga yung pag gusto mong matakot, pag gusto mong kiligin, pag gusto mo lang ng pabebe, gusto mo ng seryoso, gusto mo ng third party, lahat, di ba? Eh, meron silang i-offer sa atin. Pero syempre, huwag na rin naman tayong lumayo sa bansang Pilipinas dahil napakadami rin naman talagang mga magagaling na aktres, mga creative, mga singer-songwriter. In fact, di ba, ang pinakauna nga na Pilipina na nahandugan ng star doon sa Hollywood Walk of Fame, di ba? Ay walang iba kundi si Lea Salonga. Grabe, no? Sabihin mo pa lang yung pangalan niya, iba talaga. It sends you chills down your spine. At grabe din yung pagiging proud na nananalaytay sa ating mga Pilipino. Yung gusto mo lang talagang i-lift, di ba? Yung kapwa mo Pinoy na ngayon ay talaga naman sikat na sikat, kinikilala, binibigyan ng accolades sa ibang bansa. Iba kasi yung dito sa bansa mo, ma-awardan ka, pero ibang bagay din eh, no? Yung ma-acknowledge yung talento mo, hindi lamang sa national stage, but even on the global stage. Kaya naman, Miss Lea Salonga, eh, proud na proud kaming mga Pinoy sa'yo. Maraming mga Pinoy ang talagang magagaling, no? Siguro ang mas kailangan lang nating pagpursigihan pa ay kung paano tayong magiging mas supportive sa mga kapwa Pinoy natin. Hindi yung, oy, may nakita ka sa ibang bansa, ikaw pa ang unang mambubuli raw, di umano. Ang sabi, ang chismis, diba, saan ba ito? Yung sa Switzerland, nakita nyo ba yon? Yung merong mga ali na di umano, eh, nambubuli raw, nambabash, at kung ano-anong pangaasar ang sinasabi, mga pangungutsa sa kanilang kapwa Pilipino sa Switzerland. Eh, wala namang iba daw ginagawa yung mga Pinay doon, kundi nagpapapicture lang sa magandang tanawin. Pero bakit daw parang may pambubuyo, parang may pambubuli, at may pangaasar, pangungutsa sa kanilang mga salita. Ikaw ba ka vibes yung tipo ng tao na kapag nakakita ka ng kababayan mo sa isang lugar na hindi mo ina-expect na makikita mo sila? Di ba parang dapat yung kinikilig ka na, uy, taga ano ka rin pala, taga Iloilo ka rin, ay Ilongga. Di ba? Dapat parang happy ka eh. Pero bakit pag nga ba pagdating natin sa ibang bansa, yung iba raw sa atin natatakot na makipagpansinan sa mga kapwa Pinoy because this is exactly what they fear. Na baka daw sa halip na matuwa kang may kapwa Pinoy ka, eh husgahan ka pa. Ay, naka-peking LV, oh, grabe. Siguro inutang lang yung pampunta dito sa Europa. Yung mga ganun ba? Diba? Yung pwede naman sanang isipin natin, uy, wow, merong kapwa Pinoy. Gusto kaya nila may magpicture sa kanila, ako na lang ang magvo-volunteer. Yung mga simple actions na ganyan, it matters because pinapakita natin, hindi lang sa ating mga Pilipino, no? Pero pinapakita natin, on a global level, tayo ay cooperative, tayo ay mapagmahal sa sarili nating bansa. Kaya sana, while we all love mga K-drama, di ba? Yung mga K-music, mga K-idols, ganun din natin equally supportahan yung sariling atin. Kasi maraming nagsasabi na, ay, hindi ako nanonood ng mga pelikulang Pilipino. Ay, bakit? Mas mataas ba ang tingin mo sa sarili mo kung international ang mga gusto mong pinapanood? Mas mataas ba ang tingin mo o inilalagay mo ang sarili mo sa pedestal kung ikaw ay may crab mentality? Alam mo, yan ang pet peeve ko. Pag sinabing pet peeve, yung mga bagay na hate mo, di ba? Yung mga hindi mo masikmura. Ako, ang pet peeve ko talaga yung mga kapwa Pinoy natin who are looking down, di ba, on creations made by fellow Filipinos, just like the movies. Di ba pag sinabi daw pelikulang Pilipino, yung iba sasabihin dyan, baduy naman, ang corny, ang pangit ng pagka-edit, may CGI na nga, CGI ba yung tawag doon? Oo, yung technology, parang hindi raw tayo magagaling, ang kukorny daw ng plot. Ganon, dapat ikaw bilang Pinoy ang unang sumusuporta. Hindi ko sinabing pekein mo yung review mo o pekein mo yung perception mo sa isang pelikula, lalo na kung ito naman talaga ay meron ding mga pagkukulang, may mga kailangan pang i-correct. Pero sa halip na maging hater, I think we should be more of diba? Yung constructive criticism. Maging constructive critic ka
Hindi yung I hate ko. Kung hindi mo nagustuhan, hindi naman nangangahulugan na dapat you should be a hater. Kung hindi mo nagustuhan, then be a critic. Sabihin mo ano ba yung pwedeng itama, ano yung pwedeng gawin para maiangat din natin yung estado ng pelikulang Pilipino. Hindi mo nagustuhan, tapos kung ano sinasabi mo, sige na, ikaw na ang dugumbughaw. Di ba, wag sanang ganun, na tayo pa yung nangunguna na mag-look down sa ating mga sariling creatives. Huwag ganun, kasi ang bansang Pilipinas talagang very blessed tayo. Ang daming mga magagaling na tao dito. Sige, kung may hugot ka ha, i-chika mo yan sa atin, dahil mamaya nga susunod na sa ating pagbabalik yung ating comment section, at babasahin ko yung mga problems nyo dyan. So, pwedeng anonymous ang inyong atake. It's okay, I won't judge. Kung hindi kayo komportableng magpakilala, tumawag sa ating programa bukas ang ating comment section sa 92.3 FMR Manila Facebook page. For now, let's head back to more of the songs. Ito OPM, homegrown song from Jolina. Laging tapat. Dito sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. Sa Soundtrip, ang lupet, oras 9:50.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: favorite music radio. Ka Vibes.
1: Ang lupet.
2: Ito ang 92.3 FMR.
0: Ka Vibes sa Saldrin.

92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibes sa Soundtrip, ang lupet. Yan nga ay ang awitin ni Sharon Regis sa Come On and Out of the Rain, di ba? Kaya mo yung kantahin sa karaoke? Ang taas eh. Siguro oo, falsetto. Ay, taray naman ang falsetto. Or yung head voice ba yung tawag doon? Kumbaga, babanatan mo siya gamit ang isa pang technique. Ang ganda niya, no? Pero alam mo, nako, maganda kung talaga namang isisiwalat mo yung mga nararamdaman mo dito sa ating programa on Heart Speaks. We're now on our second hour at ako pa rin ang iyong mga kasama. I'm Alex Baltazar. At sa ating pagpapatuloy, akin ang bubuklatin ang ating comment section sa ating Facebook sa 92.3 FMR Manila. Ang sabi dito, "Hi, pareho kaming may trabaho ng partner ko at madalas kaming pagod. Napansin namin na puro trabaho, bayarin at responsibilidad na lang ang pinag-uusapan namin bilang mag-asawa. Wala namang third party o malaking away. Pero parang unti-unti kaming nagiging magkasama na lang sa buhay at sa bahay. Paano mo ba malalaman kung dapat pa itong pagdaanan? O senyales na ba ito na may problema ang aming relasyon?" Uy, grabe naman. Teka lang, huwag ka muna mag-conclude na merong malaking problema, lalo na't nabanggit mo naman eh yung ultimate deal breaker na kabet or third party. At ang sabi mo nga, paglilinaw mo, wala namang third party involved in your relationship, which is okay. Maayos yan. Pero syempre, hindi lang naman dyan na puputol yung tagumpay. Diba? Yung variables, yung factors sa isang matagumpay na relasyon. Of course, nandiyan din yung perception ninyo sa isa't isa. Paano nyo nga ba nakikita ang isa't isa even after so many years? Sabi mo, ang problem mo dito is para na lang kayong magkasama sa bahay. Para na lang kayong nagsishare sa isang bubong. In short, you guys have become more of roommates than lovers. What happened? Saan nga ba nagbago? May kanta dyan si Ice Siguera, di ba? Yung anong nangyari sa ating dalawa. Di ba, sa ang punto ba ng pagsasama natin mo na start ma-realize that something's changing, but we did not address it. Yun ba ang naging problema? Bakit? Para sa akin, maganda no, na kayo ay meron pa rin communication because at least, diba, kahit naman ito ay problems about your work, about bills, your responsibilities, the thing is, nag-uusap pa rin kayo. And para sa akin, instead of looking at it as if, ano ba to, magkaibigan lang ba tayo na nagra-rant sa isa't isa? Yun naman din talaga ang basis and foundation of being lovers. First and foremost, you have to be friends. You have to be comfortable with each other. Kaya kung palagay pa siya na sabihin sa'yo yung mga problemang pinagdadaanan niya sa trabaho, okay pa yon. It's a sign that you're still in a healthy relationship, di ba? Hindi sa ginagaslight ko na, ay, mali yung nararamdaman mo, dapat hindi ganyan, dapat ipagpasalamat mo pa nga, bagkus. Pero, pinaliliwanag ko lang sa'yo na sa kabilang banda, pwede mo rin siyang tingnan na ganon. Kasi, buti nga, hindi pa sa iba nagrarant eh. Alam mo, ate, matakot ka. Kung yung partner mo, yung asawa mo, eh nagsisimula ng makipagkwentuhan, magrant sa ibang tao. Dahil yung kwento na yan, sa ibang kwentuhan mapupunta. Oo, katunog din nung sinabi ko. Ayaw mo naman ng ganon, di ba? Pero I do get your point na ayaw mo sana na dyan lang kayo sa ganyang pakiramdam na as if friends kayo, roommates kayo, magkasama kayo sa bahay. Tama naman yun. Because in a relationship, kailangan meron pa rin talagang, oo, lust and love. Kailangan parehas yan. Kailangan intimate pa rin kayo sa isa't isa. Kasi kailangan yun. Requirement yun in a relationship. Lalo na kung medyo bata-bata pa naman kayong nagsasama, di ba? At hindi pa kayo affected ng aging, di ba? Dapat talaga eh lovers ninyo tinatrato, pinapakisamahan at pinahahalagahan ang isa't isa. Pero paano nga ba kung nag-transition na kayo na para bang teka, ang boring, nagbago na tayo. Hindi na tayo yung dating makulong lang sa isang kwarto, sobrang lambingan, sobrang yakapan, sobrang paghalik sa mga bawat bahagi ng katawan mo, 'di ba, ang kanyang ginagawa. Pero ngayon, what has changed? Siguro tingnan mo yung factor na kung wala naman talagang iba, baka stress
'di ba? Tama kayo, nabanggit mo na yung factors eh. Trabaho, mga bayarin, responsibilidad. Alam mo, hindi kita masisisi kayong dalawa kung bakit stress na ang naging ano, ang naging laman at usapin ninyong dalawa sa relasyon. 'Di ba? It's been living in your mind rent-free. Lahat tayo actually may karelasyon o wala, parang stress ang unang kumikitil sa kaligayahan natin. So ano bang dapat gawin dito? Siyempre, yung boundaries, kailangan iset ninyong dalawa. Na kapag sa tahanan, kapag sa silid tulugan, eh dapat iba na ang ginagawa natin. Okay lang na mag-rant ka sa akin. Okay lang na mag-usap tayo tungkol sa mga problema mo. But let's not do it in the bedroom, kung saan dapat we are making love, kung saan dapat tayo ay nagiging intimate sa isa't isa. Because I'm not just your colleague. I'm not your colleague. I am not your friend na pagrarantan mo ng mga problema mo. We have time for that. Gawin natin yan pagkatapos kumain, while in the living room. But when inside the bedroom, there has to be boundaries set between the two of you. Hindi mo na pwedeng dalhin yung problema mo sa labas at dito tayo mag-uusap. Oo, masarap. Oo, sweet. Imagine na you guys are talking about your problems, the bills, while wrapped up in each other's arms. Di ba magkatabi kayo? Nakahiga ka sa dibdib niya. Daddy, kasi ganito yung nangyari sa akin. Inai-stress ako. Pero hindi ba dapat sinesavor nyo lang yung moment? Nakakatapos lang ng inyong pagmamahalan na nandiyan kayo sa piling ng isa't isa. Hindi yung dadagdagan mo nga ng kaligayahan, matutuwa nga, di ba? Magpipik ka sa kaligayahan tapos biglang boom, may problema na naman kasi ganito yung nangyari. E di parang wala lang din. Sa akin it's okay pag-usapan niyo yung mga problems ninyo, yung mga bills ninyo, pero pagdating sa loob ng silid, sana awat muna. 'Di ba? Parang kung ano yung respetong ibinibigay mo sa ibang pasilidad. Let's say sa simbahan, 'di ba? Sa simbahan hindi ka pwedeng magingay kahit nagaano mo kagusto na makichismis, chumika, nakita mo yung kumari mo sa kabilang upuan, sa kabilang banda ng simbahan, hindi ka muna pwedeng tumalak. Bawal kang magingay, bawal kang dumaldal. Kasi may boundaries dun sa pasilidad na yon, sa lugar na yon, sa establishmentong yon. So sana irespeto nyo rin yung inyong tahanan bilang mag-asawa, bilang isang lugar. Diba, that is sacred, kung saan dapat ito lang yung mga bagay na pwede nating gawin at pwede nating dalhin. Kung ano yung mga stressor sa labas, iwanan mo muna yan doon sa pispisan yung welcome at doon mo ibagsak. Pero yung ikikwento mo pa hanggang sa loob, pagkatapos nating magsaya, pagkatapos nating magkilitian, huwag muna, 'di ba? Save it for tomorrow, siguro in the morning, kung saan yung mood nyo parehas na maayos, kasi factor din 'yan. Kung paano mo mapo-perceive yung problema ng isang tao. Pwedeng open naman talaga siyang makinig sa mga problems mo, sa mga rant mo, but because the stress, yung external factors are affecting him at the moment. Let's say, pagod na, kakagaling sa trabaho, gabi na, tapos binombard mo ng mga kung ano-anong chika, paano pang gaganahan sa'yo? Pwede mo yung gawin in the morning. It's all a matter of timing, diba? Dahil tayo naman mga tao, hindi tayo nauubusan ng problema. There's always gonna be one problem on top of another. And akala mo tapos na, tas biglang may susulpot? Hindi tayo mauubusan ng problema. Kaya if we're gonna use this as an excuse all the time kung bakit parang ganito na lang yung relasyon natin kasi nga stress tayo pareha sa trabaho, din ano pang silbi na nag-asawa ka? Ano pang silbi na merong kang pinakisamahan? To build your own forever. To create your own home with. Bakit pa? Diba? Ibig sabihin ka, vibes, hindi tayo mauubusan ng problema, pero dapat hindi rin tayo maubusan ng solusyon to make things work. Lalo na kung ikaw ay may karelasyon na. So, sa akin, open communication and right timing. Ha? Huwag mong chikahin, huwag mong ibombard dun sa oras na alam mong kagagaling lang sa trabaho, tapos ano-anong ichichika nyo tungkol sa buhay. Unahin nyo muna yung responsibilidad ninyo sa isa't isa. Tandaan, oo, responsibilidad mong magbayad ng bills, oo, responsibilidad mo yung tuition ng mga anak nyo kung meron na, di ba? Oo, responsibilidad ninyong magbayad para kayo'y mabuhay.
Pero responsibilidad nyo rin bilang mag-asawa na paligayahin pa rin ang isa't isa. At sana yun yung responsibilidad na hindi ninyo makalimutan. Things are easier said than done. I do get it, no? Talagang medyo malayo-layo pa, matagal-tagal pa na proseso yung inyong tatahakin. If gusto nyo na mag-work ang inyong sitwasyon, kasi nandun na kayo sa punto na you're beginning to realize, you're beginning to acknowledge the change, and it's affecting your life as a married couple. So what do you do now? At least, di ba, na-identify ninyo yung problem, set boundaries, yun yung number one natin, pag-usapan ninyong dalawa, and of course, yun na nga, remember and acknowledge your responsibility to your partner. That yes, while you have responsibilities outside, while you have to pay the bills, kailangan mo pa rin gawin yung obligasyon, yung responsibilidad mo sa partner mo, which is paligayahin siya. Huwag nyo yung kakalimutan, ha? At ka-vibes, kung meron ka ngang nais idulog sa ating programa, bukas ang ating plataforma, dito pa rin sa Heart Speaks, I'm Alex Baltazar, and I'm gonna head you now back to even more of the music. Syempre, ito nga homegrown na awitin from JR. Ganda nito, no? Talagang dito mawala sa playlist natin ang Bakit Pa Ba? O huwag mong hintayin na pagsisihan yung dalawa at mapa-question kayo ng bakit pa ba. Here on 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes, sa Soundtrip. Ang Lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ah!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibes. Sa Soundtrip, ang lupet! From Lea Salonga with The Journey. Na syempre gusto natin i-congratulate muli, no? Doon sa kanyang pagkakalagay sa Hollywood Hall of or Walk of Fame. Dahil siya lang naman ang kauna-unahang Pilipina na napagkalooban ng star doon sa Hollywood Walk of Fame na yan. Congratulations again, Ma'am Lea Salonga. Pero ngayon, dadako na nga tayo doon sa parte kung saan bubuksan natin ulit ang ating plataforma para sa inyong mga komento doon sa mga nais ninyong ilathala at isangguni yung mga pinagdadaanan ninyo. At sabi nga dito, good evening DJ Alex, palagi akong oo ng oo kapag may humihingi ng pabor sa akin. Kaibigan man yan, katrabaho o pamilya. Ngayon napapansin kong nai-stress ako dahil parang ako ang sumasalo ng problema ng lahat. Paano ko bang matututong magsabi ng hindi? Nang hindi mo nararamdaman na nagiging masamang tao ka. Ay, sakto no, kakabasa ko lang ng libro kanina na dapat ugaliin mong i-practice na your no should become your new yes. Diba? Kasi sa ibang tao, kapag nag-yes ka, most of the time, diba? I-expect mo na yung advantage, yung pabor, laging sa kanila, hindi sa'yo. So if you say yes, ikaw ang maaabala, no? Palaging madalas yan ang kaakibat ng pagsabi ng oo sa ibang tao. It means you're saying yes to doing a favor para sa ibang tao. But once you begin to say no to people, that's when you begin saying yes to yourself. Bakit? Kasi it means more time, diba? Na pwede mong i-spend nang mag-isa ka, nang gawin mo kung anong gusto mo, hindi mo kailangan mam-please ng ibang tao. Pero I understand dahil meron talaga mga pagkakataon na hirap tayong humindi, na hindi natin kayang humindi sa ibang tao because nagraramdaman natin yung guilt feeling na, teka lang, kung hindi ako, sino? Sino ang kakausap dyan? Kung hindi ako, sino ang pupuntahan niyan? Diba? And ako, I do admire your level of empathy for other people because it means, no, hindi naman weakness o hindi naman kahinaan yung hirap kang magsabi ng no sa ibang tao. In fact, pwede mo yung tingnan as one of your strengths na kaya mo mag-empathize sa ibang tao. That's why you can't easily say no to others. Kasi as much as you can, you want to help others. Kung kaya mo rin lang rin naman, bakit hindi? Kaso nga lang, meron ka rin mga sariling pinagdadaan ng problema, meron ka rin mga pangarap or goals na gusto mong matupad, and minsan nagiging hindrance yung too much stress kapag ito'y pinagpatuloy mo. Maraming factors kung bakit ka na-stress eh. Pwedeng personal mong problema, pero madalas yung external stress na pinapapasok natin sa buhay natin, ang siya ring nagiging main contributor kung bakit tayo nai-stress, kung bakit tayo para bang nadidiril dun sa mga goals natin, dun sa mga bagay na kailangan natin gawin sa pang-araw-araw. So ano bang dapat mong gawin dito? Diba? Again, kagaya nung sinabi natin kanina, no? I feel like we're fond of saying the phrase, set boundaries. Pero you really have to. Hindi naman ibig sabihin na tumanggi ka sa ibang tao. You're cutting off your friendship, your communication, and everything with them. Siguro, no, unti-unti, kung ayaw mo naman na completely parang i-cut off yung communication at the moment, you still feel like helping the person because you have empathy, instead of doing it face-to-face, halimbawa, meron kang friend, colleague, na gustong mag-rant sa'yo tungkol sa mga problema niya. Instead of like doing it face-to-face, allowing the or his or her problems to consume you the entire day, diba? When you should be doing other things like working on your tasks for the day. Pero nung ginagawa mo, nakikinig ka sa kanya. What you can do instead is kausapin mo siya sa ibang oras o sa ibang pagkakataon. Maybe you can set a time kung saan pwedeng kayo lang
or problema niya lang yung pwede niyong kaharapin, pero hindi yung pati trabaho mo maaapektuhan, hindi pati personal mong relasyon maaapektuhan. It's okay to have empathy towards other people because yan naman tayo eh. No man is an island and we are interdependent beings. What does that mean? Hindi tayo mabubuhay talaga. Diba? Most likely nang wala tayong ibang nakakausap, minsan ang buhay tulungan talaga. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Sabi nga dun sa kanta sa simbahang Katolika, diba? Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. At ikaw, yung nabubuhay na patotoo dyan sa mga katagang yan, because you have the empathy. But minsan, kapag sobra din yung empathy mo sa ibang bagay, sa ibang tao, eh baka sarili mo naman yung maubusan. So, save some for yourself, mag-reserve ka pa rin for yourself. It's okay to help other people with their problems, sa abot na makakaya mo, pero yung pati ikaw ay naapektuhan na wag. So, sa akin, if medyo uncomfortable ka pa to say no, kasi it takes skills to develop that habit to be able to say no to other people's requests. Matagal yan. Hindi yan basta-basta bigla ka na lang pinanganak tapos sumabog ka na lang at gusto mo na lang sabihin sa boss mo, ayoko na, hindi ko yan gagawin. Lalo na kung wala naman yan sa personalidad mo. Yung ikaw ay medyo matapang, ikaw ay medyo vocal, ikaw ay medyo assertive, hindi mo agad-agad mababago yan. But if you really want to make a positive change for yourself, 'di ba? At uncomfortable ka to say no, begin with setting boundaries, 'di ba? You're not necessarily saying no to the person's request or favor being asked from you, pero you are setting boundaries and it's gonna be saan? Sa sarili mong terms. Hindi pwedeng ikaw pang masusunod, ikaw na nga ang may kailangan sa akin. So, ang pwede mong gawin dyan, alam mo, next time a friend of yours wants to meet up with you so you can talk about life, problems, di ba? Nakaka-stress yun eh, yung makinig ka sa problema ng ibang tao kasi at some point, you will have to carry the energy that they are carrying. And if it's negative, chances are you are gonna imbibe the negativity na meron sila. But how do you say no if hindi ka nga komportableng mag-no? Unahin mo by setting boundaries. Diba? Pwedeng makinig ka pa rin sa kanya because, well, naturally, innately, diba? Mataas ang empathy mo sa iba eh. Hindi kayong tipong wala, akong pake. Hindi kayong tipong care ko. Ikaw yung tipo na gusto mo pa rin tumulong kahit na nahihirapan ka na. Mag-set ka ng boundaries. Instead na pag-usapan nyo ito sa oras na ikaw ay busy, nagtatrabaho, set a date, set a time, set a place kung saan pwede lang kayong mag-usap tungkol sa mga problema. But if you're gonna disturb me sa oras na ikaw ay nananrabaho, parang dapat hindi, diba? Diyan ka na dapat matutong mag-say no. Pero para sa akin, hindi natututunan agad ang pagtanggi. So, practicein mo by setting boundaries. Instead na araw-araw, pwede bang twice a week man lang? Diba? Instead na gusto mo regular, pwede bang mag-set tayo ng sarili nating schedule doon sa time na ako ay komportable? Sabi nga nila, huwag mong saluhin lahat. Kasi kailangan magkaroon din ng participation yung mga taong yan sa pagre-resolve ng problema nila. You can only do so much. You can give them pieces of advice based on your experience. But at the end of the day, sila lang din ang pwedeng makapag-apply niyan sa buhay nila, sa mga desisyon nila. At ikaw, ano mangyari? Nagsayang ka ng laway. Pasintabi sa mga kumakain, di ba? Nagsayang ka. Kaya okay lang na magbigay ka ng mga advice, okay na yan. Pero yung parang palagi na lang, teka lang. Hindi dahil wala kang pakialam sa ibang tao, but you also want them to learn. You also want them to have a participation when it comes to bettering themselves. Because it cannot be just you. Diba? It has to be a team effort. Kung tutulong ka sa iba, tingnan mo rin, does this person deserve your help? Because if you see no developments, no changes, then baka naman, teka lang, sumusobra ka sa pagiging empathetic.
hanggang maging pathetic na, 'di ba? So 'wag naman ganoon. 'Wag mong aksayahin at ubusin ang sarili mo para lamang sa ibang tao, lalo na if this person is not appreciative doon sa mga naibibigay mong help sa kanila. Pero ngayon, ka-vibes, ay tayo ngay magbabalik muna with even more of the music. Diyan ka lang, samahan mo kami. Dahil syempre, nasa panghuli na tayong oras ng ating programa. Bilis ang oras, no? It's already 10:59, a minute to go before the hour of 11. Dito pa rin sa Heart Speaks, I'm Alex Baltazar here on 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes, sa Soundtrip, ang lupet!

0: Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupit!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Kavibes Sound Trip. Yan nga ang bersyon ni Zane and the VOR ng A Whole New World. Ang ganda naman ng song na yan, di ba? Disney Princess yan. Eh kung Disney Princess yan, bakit inahayaan mong itrato kanya ng ganyan? Inaalipin by Shamrock kanya, ha? Hoy, isipin mo, ikaw ay may corona, so hindi pwedeng magmukmuk ka dyan, dumapa, dahil malalaglag ang corona. So my queen, my princess, chin up. Dahil ang corona mo, pumapaling. Kaya, naku, akin, ayusin ko yan. Umiiyak ka na naman ba ng dahil sa pag-ibig? Tara't magkwentuhan tayo. I'm not gonna judge you. It's okay. Siyempre, bukas ang ating programa. Ito ang iyong magiging plataforma para sa iyong mga emosyon ngayong gabi. At kung new listener ka lang dito sa ating istasyon, ito ang programang Heart Speaks. We are now on the third and final hour of tonight's episode. It's a beautiful Wednesday evening all over the Philippines. At syempre marami na naman tayong pinaggagawa. Yan man ay may kinalaman sa iyong trabaho, hanap buhay, relasyon. Sana at nawa ay itong mga activities na ito ay nagdala ng joy sa iyong puso. Diba? At kung ikaw naman ay nagtatrabaho sa kasalukuyan, just like me, pagpatuloy mo lang yan. Sige lang. Marami tayong naririnig, no, na mga advice para dun sa mga bagot na sa pagtatrabaho. Feeling nila it's become a routine na it's a job and it's not supposed to be fun. Yan ang sinasabi nila. You're not supposed to have fun at the workplace. Kaya okay lang daw yan kahit na nalulugmo ka na sa stress. I beg to disagree dahil pwede naman nating mahanap yung work joy. Diba? Sa kabila ng lahat ng mga stress na yung nararamdaman sa trabaho. Para sa akin, hindi mo dapat sabihin na okay lang yan, trabaho naman yan, so it's okay if hindi ka masaya. Sa akin, kailangan mong piliting maging masaya. Dahil kung yung nauna yung magiging mindset mo na, ay hindi, trabaho yan eh. Okay lang yan kahit hindi naman tayo dito masaya. Kasi nga trabaho eh, you just get paid, then you leave. It's okay. Pero mahihirapan ka in the long run. Kasi ang magiging tingin mo lang sa trabaho, di ba? It's something that you do to get paid. Literally, that's what a job means, di ba? That's what having a job means. It means doing something, a service, in exchange ng ano, pera. Salary. Pero kapag binago mo yung mindset mo na, teka lang, paano ko ba mahahanap yung work joy sa aking ginagawa? Diba? Kahit na sabihin mong hindi ito yung passion that I was born with, this wasn't the dream that I had, okay lang yan. Pwede mo pa rin mahanap yung kaligayahan. Diba pansin nyo, kapag pakiramdam mo, ikaw ay ina-acknowledge, ikaw ay na-appreciate sa isang lugar, it gives you joy, diba? So sa akin, gawin mo yung best mo para ikaw ay ma-appreciate, para yung best mo ay ma-bring out. Bakit? Dahil kapag na-bring out yung best mo, I'm sure hindi lang naman ito para sa sarili mo, but it's for the whole country, hindi naman, but it's for the whole company, diba? And eventually, isa ka na rin sa magiging kaligayahan, magiging pride and joy ng inyong company. If you're bringing something to the table. So, ganun din, no? Ikaw rin sa sarili mo, kahit na sabi mo, hindi ko naman gusto to eh. Hindi nga ito yung course na inaral ko nung college. Hindi nga ito yung passion ko. Underemployed nga ako. Ibig sabihin, labas dun sa scope ng degree ko yung ginagawa ko ngayon. So, paano ko mahahanap yung joy ko? Tama naman din. Kasi diba, when you do something you love, and fortunately, you're doing it as your job, as part of your job, you're lucky. Pero paano nga kung hindi eh, at underemployed ka? Minsan magagalit ka sa mundo na hindi naman dapat ito eh. Pero siguro kung ganyan yung nangyari, baka nasa better place ako ngayon, ha? Instead na magregret ka, learn to appreciate where you are and what you have. Tingnan mo, ano ba yung maganda ngayon sa iyong ginagawa? Diba? Paano mo ba maa-apply yung mga talento mo, yung mga skills that you already have? To better the work, to better the job. Ano bang pwede kong gawin? Diba? Eventually, pag nakita yan ng mga dapat makakita, no?
nakikita nila talaga yung kontribusyon at yung iyong mga kakayanan. And eventually, sabi ko nga kanina, you're gonna become the pride and joy of the company. Diba? Masarap sa pakiramdam yun, yung masabing pride and joy ka. So yes, kahit na hindi mo mahal ang trabaho mo, make it love you so that you can love it as well. Diba? Kapag minahal ka na niyan, alam mo, no choice ka naman kundi mahalin mo na rin eh. Ganun yun eh. Sa tao man, pakitaan ka man ng amor ng ibang tao, magsusoften yung puso mo. But how do you make them love you? It's by doing your best and it's by contributing and giving your best doon sa inyong organisasyon. Hindi pwedeng mag-i-expect ka na mamahalin ka nila, pero all you do when you're at work is to complain. It's okay to raise your concerns. In fact, it's part of a healthy organization that you're able to voice out and communicate yung mga concerns mo, lalo na kung feeling mo ay para ito sa ikabubuti. Pero kung wala ka talaga ibang ginawa kundi magreklamo, tapos ine-expect mo, ipopromote ka, irerekomenda ka, ay naku, mahihirapan ka talaga dyan. So make the job love you first and it will love you back in return. Promise yan, di ba? Subok naman na yan eh. Oo, sa madalit sabi, matuto kang makipagplastikan. Hindi naman, hindi. Matuto ka lang lumunok ng realidad. Na minsan talagang may mga bagay, pagkakataon na pakiramdam mo hindi patas. But that doesn't mean mag-aamok ka habang buhay. Because you still have a job to finish. You still have people to impress. Diba? People na nagmamatter pagdating saan? Sa pagbibigay sa'yo ng promotion. Diba? Hindi ko sinabi sumipsip ka, pero parte yun ng trabaho. Na kailangan, you have to make everybody love you and mamahalin ka rin ng trabaho mo. Kasi once ma-appreciate nila kung ano yung kaya mong ibigay, masarap din yun sa pakiramdam. Diba? It's gonna make you love your job as well. So, no, I don't believe dun sa mga sinasabi nilang, it's just a job, you're not supposed to love it. Turuan mo yung sarili mo na mahalin yung trabaho mo because after all, it still is a blessing. Diba? Kahit na hindi ka masaya dyan, meron kang kinaiinisan dyan, iritang-irita ka sa mga katrabaho mo, feeling mo, minamicromanage ka. At the end of the day, it's still a job that you have to be grateful for, especially in this economy. Kita mo naman ang palitan ng dolyar ngayon, di ba? Unless malakas ang loob mo at may nahanap ka ng VA job or yung mga virtual assistant na talaga naman pumapaldo sa panahong ito. Grabe, no? Prayer reveal naman daw dyan para matupad na rin ang mga dreams ng iba nating mga ka-vibes at tumuloy na rin ang asenso sa kanilang mga tahanan. Kasi grabe, in fairness, yung mga VA ng mga friends ko, tuwan-tuwa ako sa kanila kasi nakikita mo, nakakapagpagawa na, nakakapagpa-renovate ng bahay, nakakabili na ng sasakyan, at sa halip na ito ay kainggitan, dapat ito talaga ay ating i-commend. Purihin natin yung mga ganyan, di ba? Hindi dahil, buti pa sila ganito sana all, hindi. Pero dahil ito ay nagsisilbi sa ating paalala na palaging merong oportunidad. You just have to love the job. Sa tingin mo ba yung mga virtual assistant? Ang kurso nila lahat tungkol sa ganyan. Hindi naman eh, yung iba dyan nagtapos din naman ng MASCOM, nagtapos din naman ng pagdodoktor, di ba? Pero saan sila nag-end up? Underemployed. But I'm not saying that being underemployed is always a bad thing. Minsan, hindi. Nagiging redirection ito. Sa tingin mo ba at first, love nila yung job nila? Na hindi, I'm supposed to be a doctor. Hindi ako dapat nandito. Pero eventually, iyan yung trabaho na meron ngayon. And look at these people now. Grabe, di ba? Talaga namang ang lalaki ng mga kita. But it wasn't an easy road for them. Siyempre, marami rin pinagdaanan yung mga yan. But what I'm saying is, pag minahal mo ang trabaho mo, mamahalin ka rin ito pabalik. For now, naku, I'm gonna love my job and do my job and play you more of the music dito pa rin sa 92.3 FMR Manila. This is Heart Speaks with Alex Baltazar. Ang oras natin, ka-vibes, it's 11.

92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibes sa Sound Trip from Ed Sheeran with a song titled Perfect. At sana nga ka-vibes, hindi man naging perpekto ang buong araw mo, ay naging kapaki-pakinabang ito. Mag-iingat ka dahil dito na nga, no, pansamantalang magtatapos ang ating programa. Salamat sa pagsama sa atin. Bukas magkikita-kita naman tayo ulit for the Thursday edition of Heart Speaks. Muli, ako po si Alex Baltazar. Siyempre ka-vibes, inaasahan ko na itong gabing ito ay magdadala sa iyo ng peace of mind. Kung nais mo na masolusyonan yung mga problema mo, no, huwag ka magpo-post sa social media ng kung ano-ano. O marami kasi yung ganyan eh, di ba? We fall victim to our emotions. It's okay because in a way, it can also be your way to let things out, your emotions. Pero minsan kasi, kapag masyadong extreme o mataas pa yung nararamdaman mo, kung ano-ano yung nasasabi mo on social media, tapos pag gising mo, kulang ka lang pala sa pahinga. Kasi pagod ka na. Kaso ano, yung mga sinabi mo, may implikasyon yan. Meron niyang impact sa iyong career. Meron niyang impact sa trabaho mo. Dahil kapag yan ay nakarating o di kaya na-screenshot tapos napadala sa HR ninyo, aba, baka mas lumaki pa yung problema mo dahil sa halip na itinulog mo, di ba, naging okay ka, nakapag-desisyon ka, nasolusyonan mo ng maayos yung problema mo, pero dahil naglabas ka o nag-lash out ka on social media, maraming mga tao na pwedeng gamitin ito laban sa'yo. May mga tao rin naman na pwedeng itwist yung katotohanan mo dahil sinabi mo yan, pero sa mali na konteksto, ipagbibigay alam sa kinauukulan. Kaya mag-iingat ka, kung meron kang nafe-feel ngayon, it's okay to talk to a trusted friend or makapag-usap ka via a prayer, di ba, magdasal ka. At doon mo idalangin na sana mabigyan ng kasagutan yung mga katanungan mo. Pero most likely, no, kaya rin tayo nahihirapang maghanap ng solusyon sa problema ay dahil pagod. Pagod tayo. Kaya ngayong gabi, bigyan mo ng kapahingahan ng sarili mo. Ano man ang masakit, sana mawala na. Even yung heartbreak mo. Kaya naman, tell me where it hurts, sabi nga. Sige, ito na nga ang MYMP. Here on 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa Sound Trip. Ang lupet. Good night, everyone. Mag-iingat ka.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: Ito ang DWFM 92.3 MHz FM, isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation na may business address sa Ignacia Place Building, Mother Ignacia Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City, at pinahihintulutang sumahim papawid ng National Telecommunications Commission sa 92.3 MHz na may license number 3125 na may bisa hanggang December 31, 2028. Ang DWFM 92.3 MHz ay sumasa ilalim sa paggabay ng mga electronics engineer at radio telephone operators. Engineer Mark Anthony V. De La Cruz, ECE license number 0019068. Ricardo L. Parungao, 94-1PNCR-12403. Reynaldo Cunanan Santos Jr., 14-1PNCR-26667. Brendo O. Sabado, 97-1PNCR-18957. Rogelio B. Apuli, 97-1PNCR-19804. DWFM 92.3 MHz is now silent.
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho!
4: Yeah.
1: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
5: Grabe na to!
1: Tahan! I Give a Night! With DJ Ivy! 6 PM! At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks! With DJ Alex, Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
2: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 4 in punto. Ang lupet!

0: que Shirley.
1: Sabi ng pabulito niyong pa-pa-pa-pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dong dong dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong.

0: Sugar Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Lomo. Good vibes, good morning.
0: Ang lupet.
2: Good vibes. Bet kasi ang lupet, 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes sa soundtrip! At tama ang narinig mo, Ka-Vibes! Naririnig mo na sa himpapawid, ang inyong favorite pampagising, ang programa, ang Ka-Vibes! Good morning! Siyempre, with the your one and only kulit tandem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aroma arriba si mama mia. At syempre marami alam din makakasama natin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag na wag mo lang haharutin, DJ Joko Loco is his name! Ka-Vibes ngayon na yung Webes! September 10, 2026. Konti na lang, di ba? Dapat buhay na buhay tayo dyan at dapat gumising ka na 4:20 na dahil hindi tayo pwedeng malate sa ating mga trabaho. Sige ka, pag na-late ka, bawas yan ang sweldo. Kaya naman, eto na, no, shoutout na muna sa lahat po na nakakapakinig sa atin sa pamamagitan ng 97.5 FMR Jensen. Ganon din po sa 102.3 FMR Bacolod. At syempre, hindi mawawala ang 102.3 FMR Baguio! Sa Luzon, sa Visayas, at sa Mindanao, sa ang masulat ng mundo, eh, makakasama mo, eh. Uy, maganda kumaga sa inyo mga ka-vibes, lalo na po sa FMR squad, na kailan lang po, diba, nakadiriwang po sila or nag-celebrate din sila na kanilang fifth anniversary. Kaya naman, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at shoutout sa inyong lahat na nakikinig sa atin. Ganon din po sa mga panaderya, ha, sa mga tindahan ng paresan na bukas na po ngayon at nakikinig sa ating himpilan. Diba, maraming salamat po, shoutout sa mga cornstarch ninyo. Oo, palaputin nyo ang sabaw ng pares na yan. Ganon din po, ano, sa lahat ng mga bumabiyahe na sa oras na ito, 4:21 ng umaga, sa mga busman yan, sa mga jeep, ganun din po sa mga tricycle driver, ano, at mga panjak boys. Oh yeah, magandang umaga sa inyong lahat. Kaya naman ito ka-vibes, ha, para mas kumpleto ang iyong umaga, may lamok pa sa harapan ko, ang sarap talaga pumati. Eto na, para mas maganda pa ang umaga mo, get one for sheet of pad paper, dahil pag-iisipin ka na namin para sa ating
3: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
2: Question of the day. O yan, ang mga linyahan mo kapag nalilate ka raw sa trabaho. Ayun lang, agoy-agoy talaga, reality check. Ano ang linyahan mo ka-vibes kapag nalilate ka sa trabaho? Uya, sagutin nyo na yan. At ibigay nyo na ang inyong mga hirit dahil posin na po yan sa ating Facebook page. Hanapin nyo lamang po 923 or 92.3 FMR Manila. Diba kanya-kanyang hirit yan eh? Diba? Ano yun, na-traffic po ako? Oo. Ano po kasi, naplatan po yung sinasakyan kong UV Express? Ano po, nagpagaspa kasi si Manong driver? Diba? Lahat na, kasalanan na ng lahat pero hindi niya kasalanan. Never niyang magiging kasalanan. Eh, syempre, ilalaglag mo ba yung sarili mo sa boss mo? Diba? Syempre, ilaglag mo na yung tawag lang ikaw. Ilaglag mo na pati yung gasolinahan ninyo, diba? Pati yung tindera sa tindahan ninyo. Diba? Ilaglag mo na, wag lang ikaw, para hindi ka mapahama. Uy, nakikuminos sa kayo, 4:23 na, mag-iimbeto na naman kayo ng dahilan yan, ha? Para naman na magising kayo na maaga, makinig na kayo sa inyong favorite pabagising, ang programang Vibes. Good morning! Dito pa rin yan, sa Bet na Bet, kasi ang lupet, 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, soundtrip, at syempre kasama pa rin, ang inyong kulit tandem sa umaga, ang mama mo kumakaribas sa tawa pero ang aroma arriba si mama mia. At maya-maya ng din kasama si DJ Joko Loco. Ang oras natin, 4:20
1: Good vibes. Good morning.
0: Buntis ka na naman? Ang lupet!

0: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: nigga Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loko.
2: Dog-dog-dog, taritong people.
3: Sa
4: kafe!
3: Mama!
4: Really?
3: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
3: Ang lupet!
4: Good vibes! Vibes.
0: Ay, ano meron?
4: Oo, sa panahong wala na raw libre ngayon, meron pa ring libre.
0: Ah, chismis yan ah.
4: Hindi chismis.
0: Hindi yan chismis.
4: Oo, dahil according to sa Philippine Civil Service at sa DOTR. Kasi alam nyo mga vibes, sa darating po na September 16, anong araw yon? September 16.
0: 16, ano yan?
4: Wednesday! Oh. Wednesday matatapat.
0: Tama, Wednesday.
4: Sa araw po na September 16, ang LRT 2 at ang MRT 3 ay mag-o-offer po ng libreng sakay.
0: Oh.
4: Dahil po yan sa 126th anniversary of Philippine Civil Service.
0: So, taray. Libre.
4: Libre.
0: Oh.
4: Ang lahat. Taray.
0: Ayos
4: iba ka
0: yan.
4: Talaga. Ha? Iba ka vibes. Ha? Iba. Pero ito ha, sabi po nila, dapat may maiipresent po kayo na government government workers ID at national ID para malibre po kayo. May condition pa pala. Diyos
0: oh, syempre.
4: Akala ko naman, yun na talaga yun. Pero yun na mga ka-vibes. Sa September 16, kung gusto nyo po makalibre sa LRT 2 at MRT 3, ipresent nyo lamang po ang inyong national ID. Pati po yung mga government workers, ipresent nyo lamang po yung ID ng inyong ahensya para makalibre po kayo. Ha?
0: Gano ba sa may ID ka lang na national?
4: Ang tanong, lahat ba, nasa inyo na ba yung national ID?
0: Meron na, pero hindi lang dumarating.
4: Ayun lang. Pending hanggang ayon. Sa akin naman nakarating na. Thank you, Lord.
0: Ay, nakarating niya sa'yo?
4: Oo, nakarating sa akin yun bago ako bakunahan nun ng pandemya.
0: Oh.
4: Oo. Kaya naman, makakalibre pala ako kung gano'n. Oo.
0: Oh.
4: Yun so, nga lang.
0: Baka saan kaya, na gumagamit ka, di ba, ng MRT?
4: Oo, nagamit ako ng MRT.
0: So, yun. So, pwede. Sakto yun sa'yo.
4: Tama. Baka kaya libre kasi walang halos na siya.
0: Grabe naman. Baka hindi naman. Pero parang...
4: May gano'n. Pero sabi, ay, sige, konti lang yung may national ID. Sige, libre na natin.
0: Oo. Iilan naman.
4: Oo.
0: Eh, meron din naman, matagal lang dumating. Minsan, naandun sa, pag nagtanong ka sa parang, yung nakakasakop sa inyo na parang post office.
4: Ah, yan, post office.
0: Tapos, itatanong mo yung ano. Basta nandun sa'yo yung papel, ha?
4: Oo.
0: Parang matrack yung ano.
4: Ay, ganun? So, parang ikaw ang pupunta, ipipick
0: kung gusto mo, i-ano mo na talaga. Kasi minsan, wala nang kumukuha, dineliver dun sa isang lugar kunyari, tapos di naman ano, hawak na lang ng messenger.
4: Ah, talaga?
0: So, may mga ganun, hindi ko lang alam, siya, pero may mga ganun.
4: Oo. So ikaw na talaga yung mag-follow up ka vibes ko nga sa
0: importante
4: tingin mo.
0: Yung papel na yun, napaka-importante nun.
4: Yung registration yun di ba? Na kopya po, mga ka-vibes. Kaya naman na kung gusto nyo palang i-follow up, edi kayo na mismo magpunta, sa kanya-kanya po nga post office ng inyong mga lungsod.
0: Para makuha mo yung physical.
4: Oo, wow. Physical. Physical ID.
0: Physicaling ka talaga.
4: Physical ID. Huwag naman ganon.
0: Ay, di ba?
4: Oo, pero yan mga ka-vibes, syempre, bukod sa libre nga sakaya, libre din ng good vibes.
0: Ay naman.
4: Dito sa inyong favorite pampagising. Kaya naman, nasan ka pa? Dito ka na. ID ng pampamilya, pang sports pa.
0: Tama, maingay na naman inyong umaga.
4: Totoo. Kaya naman, dito ka lang sa inyong favorite pampagising. Ang programa, ang good vibes.
0: Good morning!
4: With your one and only kulit tandem sa umaga, ang mama mo kumakaray pa sa tawa, pero ang araw maarima si mama.
0: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loko is my name, baby!
4: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi
0: I'm the Bet!
4: 92.3 FM on!
0: Favorite music radio,
4: ka-vibes the soundtrack! Ang oras!
0: Oras natin, mga ka-vibes, 4. Tinatry ko lang ba kasi talog ko pa. 4:49, perfect!
4: Para krope!
0: Tama!
4: Really?
0: Yeah!
1: Good vibes! Good morning!

0: Busot na naman ang mukha. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio. 4:59. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
1: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
1: Tahan! I Diva Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
0: Ang

0: Sugar Shirley.
1: Kasama ang paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog, tong, tari, tong, pi.

0: like a Shirley.
1: Sama ang paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogtong, dogtong, takitong,
3: kipong. Perfect!
2: Perfect! Tama!
3: Really?
2: Really?
3: Yes! DJ!
1: Good vibes, good morning!
3: Yeah! Ang lupet!
4: Good vibes!
5: Ano?
3: Ano? Hangover o forever?
5: Forever na lang daw.
3: Forever.
5: Oh, forever.
3: Pero naranasan niya ngayon hangover.
5: Sa kanilang straight yun, di ba? Forever.
3: Ay! Buti na, kabila din for life.
5: Oh,
3: buti na lang, kabibes natin parehas.
5: Tama, tama. Dahil tayo ay mga palakaibigan, di ba, na istasyon. Kahit saan ka man, kahit ano pa man ang iyong himpilan,
3: tama.
5: Abay, ikaw ay aming kabibes.
3: Kabibes, oo. Kami ay kabibes ng lahat. At kung may binabanggit kami mga DJs dito, mga kaibigan namin yan.
5: Tama, di ba?
3: Kahit siraan namin si ano. Gusto mo siya, kuha tayo ng isang pangalan na DJ, tapos sisiraan natin.
5: Ay,
3: di ba?
5: Huwag ganun, baka mamarkahan tayo. Diyos ko po. Pero ito, hindi namin kayo mamarkahan. Bibigyan namin ng hotdog talaga. Bibigyan namin kayo ng isang matinding kapalaran.
3: Isang matindi.
5: Dahil, isang matinding kapalaran. Dahil ito na, ang unang kamada ng
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
3: Ito na, ang inyong hulala sa mga nag-aabang ngayong September 10, 2026. Para sa mga Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo.
5: Makinig at manginig.
3: Makinig.
5: Ito na, Aries. Aries, kailangan mong tayuan.
3: Uy!
5: Isang desisyon na para respetuhin ka ng nakararami ngayon.
3: Kailangan mo lang pala tayuan.
5: O, tayuan at panindigan. Diba? Oo. Kasi kapag
3: madali hindi mo, lang yan.
5: Oo. Pag hindi mo kasi tinayuan niya, di ka paniniwalaan. Diba? Parang hindi siya believable.
3: Yeah, kailangan talaga tayuan.
5: Tama.
3: Para talagang ano, kakapitan ka talaga.
5: Tama, dyan. Tama. Taurus. Taurus, madadamay ka sa init ng ulo ng bebelabs mo. Bibigyan mo ng yelo para mahimas masanto.
3: Oh, yelo.
5: Yelo. O, Gemini.
3: Dilimang piso.
5: Yung nakasupot. Oh. Gemini, may sisingit na pagkain sa iyong ngipin at kahit papilitin ng dila mo na ito'y sundutin, hindi talaga kakayanin. Abi, toothbrush.
3: Ay, ganun. Akala ko, ano lang.
5: Oo. Ew. O, Cancer. Cancer, susubukan mong tumakas sa trabaho, pero ang tadhana mismo ang maglalapat ng paa mo sa opisina ninyo.
3: Wow, maglalapat. At maglalapat. Kung sakang tatagos.
5: Oo. Huwag naman tatagos. Ay, para niyo bang kuha yung sahod.
3: Tama.
5: Oo, Leo.
3: Ilalapat ng trabaho.
5: Tama.
3: Ay, yung paa mo.
5: Leo, magpapanggap kang may birthday para makalibre sa isang kainan.
3: Uy.
5: Kapal mo naman.
3: Grabe naman yan. Tinaalala mo naman.
5: Di ba? Ikaw talaga, Leo. Para-paraan.
3: Grabe ka naman. Uy, birthday pala ni ano. Kaibigan si Macho Bibo. Kapon.
5: Ayun mo nga. Alam mo, ka-birthday
3: mo pala siya.
5: Grabe. Uy, Macho Bibo.
3: Macho Bibo.
5: Alas parang Virgo. At dahil dyan, Macho Bibo, ito ang kapalaran mo. Bilang isang Virgo.
3: Virgo.
5: Sa letrang K at sa letrang J.
3: Oy.
5: Sa ganitong mga letra, nagsisimula ang pangalan ng mga taong dapat mong iwasan dahil ikaw ay kanilang uutang. Ayan, ha?
3: Ano yan? Letrang K, Kiko, yan.
5: O,
3: tapos si Joko.
5: Joko. Oh my goodness gracious! Oo, ano? Thank you po, mga tala.
3: Grabe naman
5: sa babala. Ayan naman yan.
3: Babala pala yan.
5: Yan ang yung mga kamalaran, tandaan ng mga bituin ay gabay lamang, pero kung mapapahama ka pa rin, natuutangan ka pa rin, hindi na po namin kasalanan niya. At ito kami ni DJ Joak Loco, ako si DJ Mamma Mia, ikis mo na lang sa magka!
3: Kabibes! Sa inyo ba maulan?
5: Oo, kasi dito, di ba, maulan
3: kanina
5: pa rin.
3: Kanina nabutan ako ng ulan, akala ko walang ano. Yung tipong, ang ganda ng ano, dun sa South, di ba, medyo maganda. Pagdating dito sa may ano,
5: bumabaha.
3: Guadalupe, bagsak.
5: Kahapon din, napakaganda ng sikat ng araw sa South. Pero sandali lang naman, hindi naman buong araw. Makulimlim pa rin mostly, pero hindi naman umuulan. Sumilip na rin ang haring araw kahit papaano. Pero pag nakita ko sa balita, abay talagang bumabaha at umuulan pala ng malakas dito sa may bandang north of Metro Manila.
3: Diba? So ganun kahapon yung naging ano. Tapos ito pa, bukod dun sa mga, di ba, pag ulan-ulan, yung nauso din yung mga ano, yung mga sakit-sakit.
5: Yan.
3: O may mga kilala ka akala ko ako lang yung nagkaroon ng parang lagnat-lagnat ganun.
5: Mm-mm.
3: Dahil nga sa akin naman sa tonsillitis.
5: Oo, yun
3: yung iba naman sa ano na ulanan, ganun.
5: Mm-hmm. Tama. Mm. Tapos yung allergy sumasabay, di ba? Lalo yung mga may allergy po talaga.
3: Allergic rhinitis na kasi ang hirap ispilingin.
5: Oo, no? Kaya so, allergy na lang.
3: Oh, allergy na lang.
5: Binabahing nyo na lang. Di ba? Binabahing. Lalo yung mga may ganyang klase po na nararamdaman kapag mga ganitong panahon, talagang medyo prone sila sa ganyan kasi nga nagpapalit din yung panahon talaga. Eh. May transition na nagaganap.
3: Diba?
5: Kaya naman mas sensitive sila at mas sila yung napupuruhan. Oy, DJ Kiko Kalikot, magpagaling ka.
3: Oy, magpagaling ka, Kiko Kalikot. Ano yan? Hindi yan gaba. Huwag ka mag-iisip na
5: ganyan. Hindi gaba. Oo nga, for the first time, hindi namin sasabihin karma yan. Oo, yan ang napapanahon lamang talaga.
3: Oo, nagkataon lang.
5: Oo, nagkataon lang.
3: What
5: si DJ Joko Loco, magaling niya. What ako accident? Ayan. Ayan, magpagaling kayo mga ka-vibes sa lahat po na may mga nararamdaman sa oras na ito. At huwag na kayong manghawa pa ng inyong karamdaman. Magpagaling na lang muna sa inyong mga tahanan para syempre makontain kung ano man yung inyong nararamdaman at hindi na madamay pa ang ibang kabuhayan.
3: Tama.
5: Kabuhayan. Oo.
3: Kaya naman, habang medyo natutulala ka, feeling mo napaparalyze ka kasi nga wala pa, walang pera ang bulsa mo.
5: Tama.
3: Okay lang yan. Hindi ka nag-iisya. Marami yung kasi parang pecha de peligro na naman tayo ngayon.
5: Kami rin eh. Oo. Parang biglang naninigas yung katawan namin. Kasi,
3: normal yan na baka iniisip mo ikaw lang.
5: Oo. Lahat tayo ay may sintomas.
3: Tama.
5: Na, no? O kaya naman naka-vibes. Habang dinadama mo ang sintomas ng pecha de peligro, makinig ka na lang muna sa amin sa inyong favorite pampagising. Ang programa,
3: Good Vibes. Good morning!
5: With your one and only kulit tandem sa umaga, ang mama mo kumakaripos ng tawa pero ang aura maaripos si mama.
3: Kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
5: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupet at 92.3 FM on
3: Favorite Music Radio, Cut
5: Vibes, the soundtrip. Ang oras.
3: Oras 7:525, perfect.
5: Malagropet.
3: Tama.
5: Really?
3: Yeah.
1: Good Vibes, good morning.
0: Good mood siya. Ang lupet!

0: chismis na naman. Ang lupet!
1: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
1: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes! Iti sound trip!

0: nigga Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loko.
2: Dog, tari kong people.
3: Perfect!
2: Mama!
3: Really?
2: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
2: Ang lupet!
3: Good vibes!
4: Pinatay mo na naman yung alarm mo. At dumali ka na naman sa higaan.
0: Oo, oh, diba? Kanina mo tikan yan sa akin eh.
4: At talaga ba?
0: Oo, kasi
4: buti hindi.
0: Diba 5 minutes news? Tapos mamaya, enough ko.
4: Tapos naging 1 hour na yung
0: snooze. Gulat ka, bigla. Ay, oo nga.
4: Huwag yung magagaya talaga sa akin kahapon. No?
0: Ay, nako.
4: Oo. Marami nang akala nila nagkasakit ako. Hindi, ho.
0: Nagkasakit yung alarm na yan.
4: Nagkasakit yung alarm ko. 5 a.m. nagising. Yung tagagising ninyo, naging tulog, di ba? Yun ang mahirap,
0: di ba? So, umilig pa yung tagagising.
4: Tagagising, nakatulog. Pero ito na nga, para hindi ka naman late, di ba, ka-vibes? Labanan mo yan. Dapat yan ang unang-una mong mapagtatagumpayan sa araw na ito. Dapat ay magising ka nang mas maaga pa sa iyong alarm. Maata bumiyahi ka na. Kasi malilate ka na. 5:44 na, sinasabi ko sa'yo. Oh, ito na nga, para...
0: Bago siya umalis, ito na, kompletuhin na natin.
4: Kompletuhin na natin, para may baon ka naman. Kasi alam, mapapabaon namin sa'yo. Kaya ito na, ang inyong ikalawa at panghuling kamada ng kapalaran para sa Lala!
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Ito na ang kukumpleto ng inyong hulala para sa mga Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius at Pisces.
3: Makinig at manginig!
0: Ako na malungkot!
3: Kanang malongka, eh.
0: Eh.
4: O, Libra. Libra,

0: ikinaaayawan ang iyong isipan. Oh. Dapat parentahan mo yan para kumita ka pa dyan.
1: Oh,
0: diba?
1: Tama kikita ka pa. Masyado. Ano yan? Mindset ba? Mindset.
0: Oo, oh, diba? Dapat kumikita ang kabuhayan tayo kahit anong aspeto man yan. O Capricorn.
1: Oo. Oh.
0: Tama na ang gastos. Panahon na para magbasa-basa ka naman ng madagdagan ng iyong kaalaman at hindi ang mga walang kwentang bagay na ang iyong pinagkakagastosan. Taray. Oh. O, dapat maghanap ka ng ibang hobby mo, Capricorn. Tama. Puro gastos. O Aquarius, tatawagin ka sa buong pangalan ng kapamilya mo. Wow, tara.
1: Uy.
0: Sign na ito para ayusin ang buhay mo.
1: Oh, yun, oh. Di ba? Tapos ang tumawag sa'yo, yung wala na sa mundo, no?
0: Oo, oh, oh. Parang, Gary! Wow!
1: Ah, boses yun na, no? Sana ako po, tulungan niyo po ang kaluluwa niya. Ganun naman yung ano. Ay, bakit ganun magkaano, no? Yung mga Pinoy, no? Parang, di ba namahinga na yung namatay na kasi ano, binigyan pa ng trabaho, nababantayan mo po kami araw-araw. Ano, pagod na nga yung... Hindi, naisip ko lang din.
0: Oh, parang nga naman, oo. Oh. Oh, kasi eternal peace na nga, di ba? Pero hindi pala.
1: Binigyan pang trabaho.
0: Binigyan ng ano, task ka sa mundong ito. O, oh, Pisces.
1: Oh, may Pisces pa pala.
0: Oh, Pisces, happy Thursday sa inyo. Wow, ang meaningful.
1: Happy Thursday.
0: Happy Thursday. At yan ang kabuuan ng inyong mga kapalaran. Tandaan ng mga bituin ay gabay lamang. Pero kung mapapahamak ka pa rin, abay, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joa Kulakwa. Ako naman si DJ Mama Mia. I-kiss mo na lang sa baga.
1: Ay, kabibs, kompleto na. So pwede ka nang chumismis dahil kompleto na ang inyong hulala for today. Pigil na pigil pa siya kanina kasi inaabangan niya yun.
0: Talaga
1: ba? Totoo.
0: Ay, oo nga.
1: Tulad dito, di ba? Dito chismis pero balita to. Pinagbabawal pala sa social media yung online gaming. Yung pagbabawal sa mga online gaming, lusot na sa camera.
0: Tara.
1: The representative.
0: So yung mga sugal, ibig sabihin.
1: Mga online,
0: diba?
1: Yung mga kasama siguro doon. Pero sabi dito kasi, Joko, Mama Mia, good morning.
0: Opo, good morning.
1: Nakapasa na pala sa handle ng camera ang panukalang Children's Social Media and Online Gaming Safety Act na layong protektahan ang mga kabataan laban sa marahas na content at labis na pagkakalulong sa online gaming platform.
0: So, ibig sabihin na may mga mababan na video games, ano? Yung mga...
1: Ito, sumagot. Yes, Mama Mia.
0: Ah, talaga ba?
1: Ang bilis mag-reply.
0: Oo, ang bilis naman. Oh. Ano kaya nga
1: sabi
0: network
1: dito,
0: nila?
1: Makinig ka kasi patapusin.
0: Ah, sorry, sorry. Sorry.
1: Sabi dito, ang panukala ay bunga ng pinagsamang 41 House Bills. Ang dami, oh.
0: Uh-huh.
1: Kabilang ang House Bill number 6080, oh, di ba? Batas. At syempre, ayon nga sa, ano, sa nag-ano ng batas na to, di ko na papangalan. And then, ano, nagbibigay ito ng ano, protection sa mga bata sa social media. Mm-hmm. Syempre, di ba? Kasi yung mga gaming na masyadong...
0: Marahas.
1: Yung gore box, di ba? Wala na. Yung ano, kasi masyadong marahas masyado. Yung mga ganun, plus yung mga online, ano yan, mga sugal?
0: Oo, yung mga online sugal siguro, kasama din yan. Pati na rin yung mga ibang social media platforms, tama ba?
1: Oo. So, yun yung ano, yung at least lusot na sa ano sa camera. So, abang na lang natin na isa penal o magkaroon ng final na ano kung ano ba talaga.
0: Oo, tsaka ano yung mga social media platforms o kaya mga video games na talagang ipagbabawal na.
1: Diba? Ngayon kasi nakakapaglaro pa yung mga bata, diba? Siyempre, yung Roblox na normal yan talaga.
0: Yung mga bata umaapile. Eh. Parang sabi nila, hindi naman yan yung ano, hindi naman talaga yan yung dahilan kung bakit ganito kami. Oh, hindi naman yan nakakaano, apekto sa ano namin, behavior
1: ano
0: namin.
1: Ano yung kailo?
0: Diba? Ganun yung mga yun.
1: Hindi, kasi
0: yung mga
1: ganun yung mga bata. Hindi, sa totoo lang, yung mga bata, nagiging iba yung behavior nila pag naglalaro sila in istorbo mo tapos natalo sila doon para irritable sila. So ganun yung nangyayari doon.
0: Oo, no, tapos parang natututo silang mag-trash talk.
1: Oo, may mga nakikita, may kalaro sila na ibang, 'di ba, pumasok sa ano ba tawag doon, server nila, yung parang private server tapos naglaro sila, nag-invite tapos ganun yung iba nagta-trash talk, may ganun.
0: So parang magagaya nila, 'di ba? Oo.
1: So, magugulat ka, ano yun?
0: Oo, tapos akala mo kayang-kaya nilang gawin yung mga sinasabi nila, pero o, yun pala, parang ano lang siya.
1: Nagsisigawan sa ano.
0: O, pati magulang nila, tina-trash talk na. Diyos ko po, yan, mga natututunan.
1: Ultihan kita dyan, ultihan. ML.
0: O, minsan na ba nakakalimutan na dahil nakasanayan na yung ganong klaseng words or choice of words dahil nga sa na-adapt nila yon sa kanilang mga kalaro, pati mga magulang nila minsan, na ganun na rin sila makipag-usap na, oh, ano mama, ano, utusan mo na naman ako, hindi mo pwede ka.
1: Diba? Parang, edi yung iba, ano kasi, irritable. Yung hindi naman ginagawa dati na parang...
0: Hindi naman utusan, te.
1: Yung bigla mo inutusan, tapos sabi niya, sumulod pero dabugdog. Pagdating sa ano, makakita mo, nagdadabog siya, tapos gano'n. Yung tipong din niya naman. Pero normal yun na nag-react ng gano'n. Pero dahil na natitrigger sila dun sa ano.
0: Totoo. Ang bilis ng kanilang...

0: kanilang ano, ma-trigger o mapindot na kanilang anger button.
1: Tama.
0: Diba? Kaya naman, kasi kahit sabihin mo rin naman na nasusupervise ng magulang, pero parang hindi rin eh. Diba? Kasi na-expose na rin eh.
1: Mas maganda kung yun nga, yung mga babigyan mo ng ilang oras, ano, pwede din. Yung parang hindi din sila naiiwan sa mga ganun. Pero, pag maghapon, yung inabot na ng gabi, umaga, tapos puyat pa, yun yung mahirap na.
0: Tapos wala nang ibang na isasagot sa school kasi yun na lang yung laman ng
1: hindi
0: isipan.
1: Hindi na nagagawa yung mga assignment, di ba? Kasi pagdating sa bahay, cellphone, tas laro agad, di ba?
0: Totoo. Sa totoo lang, ano, wala naman talagang masama kung maglalaro. Basta tama nga, ano lang, in moderation din, di ba? Dapat nababantayan din. Pero kapag yan na yung naging buong mundo nila, naging buhay talaga nila, na tipong hindi na nila kinakausap, pati mga kapamilya nila, di ba? Yan ang mahirap talaga. Di ba? Wala, ayan na, tuloy. Naban na tuloy.
1: Totoo, di ba? Pag nag-uusap naman yung magkakapatid, nag-aaway, ganun.
0: Totoo.
1: Kasi yun nakikita nila sa ano.
0: Ayan, yun lang, ano, mga ka-vibes. Huwag sanang gagayahin kung ano yung mga nakikita at napapanood. Lalo kung hindi naman talaga magandang halimbawa yung mga nakikita ninyo. Kasi kung i-apply nyo rin yan sa inyong totoong buhay, abay nakaka-apekto po yan sa mga relasyon na meron kayo.
1: Yun nag-reply yun. Tama ka dyan, Mama Mia.
0: Kaya naman, inaanyayahan po natin si DJ Cathy G dahil magpapayo po siya. Payong pang relasyon at pamilya na pala. Pero ayan mga kabis, wala kami maipapayo sa inyo, pero paliligayahin na lang namin kayo.
1: Tama,
0: yun na lang yung kaya namin ibigay. Dahil makakasama nyo pa rin ang inyong favorite pampagising hanggang alas 8 ng umaga ang inyong good vibes.
1: Good morning.
0: With your one and only kulitado sa umaga, ang mama mo kumakaripas sa tawa pero ang araw maariba si mama.
1: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag walang haharutin. Jokolog is my name, baby.
0: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupet 92.3 FM on.
1: Favorite music radio, come back to sound trip.
0: Ang oras?
1: 5:52, perfect.
0: Ang tropa?
1: Tama.
0: Really?
1: Yeah.
2: good vibes, good morning.
3: Naglalambing siya, oh. Ang Lupet!

0: Uy, kinikilig! Ang lupet!
1: 92.3 FMR
2: FMR
1: Favorite Music Radio. Good Vibes!
0: Ang lupet!
3: Hey!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
2: Ang

tayo ay lumilipad at ako'y iniwan mo pang ginawa mo pa akong tanga.

0: magbabayad ka na? Ang lupet!
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ah! Ang 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa Saldrin! Mayroon kang ka-vibe sa Soundtrip 92.3 FMR 92.3 FMR

0: Shirley.
1: Sama ang paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogtong, dogtong, taritong, kikong,
3: perfect!
2: Perfect!
3: Mama!
2: Really?
3: Really?
2: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
2: Ang lupet!
4: Good vibes!
5: Bibihes, si Joko Loco, eto na, itutuloy na namin.
6: Alamig. Jacket lang ako, kasi malamig.
5: Nakakagulat, 6:34 na pala. Ang bilis naman.
6: Kala ko, kaya ko yung lamig, Mama Mia. Ang bilis sa oras,
5: ang
6: promise.
5: Ang bilis, sa pasabog yung oras. Parang kanina lang yung nagrarap pa kami dito.
6: Nagsusulat pa lang kami tapos, ha, tayo na?
5: Tayo na pala agad. Ano naman yan? Grabe naman ang buhay. Pero huwag ka mag-alala ka, vibes. Dahil tuloy-tuloy ang agos ng good vibes.
6: Tara!
5: Dito sa inyong favorite papagising, ang programa ang good vibes.
6: Good morning!
5: With your one and only kulit, Adam. So, maya, ang mama mo kumakaripas ng tawa. Pero ang araw nga, arriba si mama.
6: Kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin. Joko Loco is my name.
5: Baby! Hot ka vibes, ha? Ito pa rin ang bet na bet kasi ang lupet, 92.3 FMR.
6: Favorite music radio,
5: Kavibes soundtrip. Siyempre, eto na nga. Abaya, narito na tayo sa parte ng ating programa at paghuhuntahan na kung saan sasagutin na tatalakayin natin ang walang
6: tatalakayin.
5: Ang walang kakwenta-kwenta katanungan ng ating Kavibes nang wala rin kakwenta-kwentang kasagutan. Kaya naman, na, eto na, papasukin na natin ang buksaan sa agahan!
6: Buksan sa agahan na ka-vibes. Kung saan isa na naman naka-vibes natin, ka-vibes. Ang pagbibigyan natin ng kanyang alam mo na, yung
5: totoo.
6: Katanungan niyang malupet, sasagutin namin ng malupet.
5: Oo, lalo namin guguluhin ang kanyang isipan. Kaya naman, eto na nga, para sa ating ka-vibes na nagpadala ng katanungan, na siya ay si Si Chad ng La Trinidad.
6: Malapit lang.
5: Taro, yun, lapit
6: Benguet.
5: Lang. Okay, shoutout pala sa inyo ang mga ka-vibes natin dyan po sa may 102.3 FMR Baguio. Dahil nakakapakinig sila dyan sa may La Trinidad sa pamamagitan na ng ating 102.3 FMR Baguio. Magandang umaga po sa inyo lahat at ingat po. Oo, kasi napakalakas na naman ng ulan sa area na yan. Ingat-ingat mga ka-vibes. At ito na nga, ang binigay na katanungan ni Chad ng La Trinidad. Ang sabi niya, lalangoy o lilipad.
6: Lalangoy o lilipad.
5: Lalangoy, lalalalangoy. Ikaw ba,
6: ano
5: DJ?
6: Ano nga ba sa dalawa dyan? No? Lilipad na lang.
5: Lilipad? Bakit lilipad?
6: Lilipad para hindi ko malangoy yung baha. Lilipad na lang siguro para di ba pag mga bata tayo, parang siya yung superpower. Okay, pag lilipad tayo sa aeroplano tayo, mas mabilis tayo makakarating sa pupuntahan.
5: Totoo naman. My point. Pero, syempre, paglalaban ko yung point ko.
6: Syempre, point mo yan.
5: Sa akin naman, lalangoy kasi hindi ako marunong lumangoy. Parang sakto lang. Sakto lang. Floating lang, ganun. Pero yung rest ng skill,
6: hindi. Namin. Tatapong ka namin sa dagat minsan.
5: Sige, subukan ninyo. Ipapa-HR ko kayo. Ma'am Che!
6: Hindi ka pala marunong lumangoy, ha?
5: Floating lang kaya ko, pero
6: ito
5: yung ganun-ganun,
6: eh.
5: Hindi.
6: Kaya naman, minulunod pa ako. Hindi, prank. Ito naman, prank lang.
5: Mas ilangoy aso. O,
6: ay,
5: totoo
6: ba?
5: Oo.
6: Yun, di ba ganun yung basic sa
5: ano? Ganun-ganun yan, di ba? Alangoy aso. Hindi talaga.
6: Ha, talaga?
5: O, floating lang.
6: Naku, Mama Mia.
5: Legit nga. Legit. Pero yun yung akin, lalangoy na lang kasi napili na ni DJ Joko Loco yung lilipad. Nagkakamot pa ako ng kilikili dito.
6: Uy!
5: Kasi ang raffles nung damit ko.
6: Raffles?
5: Ang kasi ka-arte yan.
6: Buti ba yung may pa-raffles?
5: sa
6: papaywating na. Christmas party.
5: Baka naman. Baka this is a sign na mananalang sa raffle. Oo, this time naman. Ako naman. Pero sige, sagutin na natin. Sagutin na natin ang katanungan ni Chad.
6: Tapos mamayaan
5: na
6: natin. Again,
5: puksay natin.
6: Bigyan mo na ako ng malabat na B.
5: Oo, kaya eto ka na.

0: Sigurado siya. Okay. Lilipad na masaya, tara sabay ka na. Sigurado ang sarap parang naabot mo na. Bubuhos ang saya kaya halik ka na. Dadalhin kita sa langit, huwag mag-alala.
1: Pero pagtsagaan nyo na.
0: Pagtsagaan nyo na.
1: Pagpasensyaan nyo na kasi galing sa sakit yung si DJ Joko Loco. Medic! Eto na. Pero sige, palawakin natin ang ating kasagutan. DJ Joko Loco, bakit? Lilipad!
0: Yun nga, lilipad. Di ba pag sinabi natin, ay, lipad, ano ko ba? Babiyay ka ba? Lipad. Yan, uh-huh. Parang eroplano agad. So mas mabilis makakarating doon. Mm-hmm. So tipid ka sa oras. Uh-huh. Mahal nga lang. Pero... di ka maaabala, mabilis lang.
1: Tama.
0: Tsaka, kung superpowers lang din, mas maganda yung, di ba, bata tayo, minsan mm-hmm. nananaginip tayo na lumilipad. Mm-hmm. Kasi masarap sa pakiramdam yun, parang yun yung superpower, nakakalipad ka, nakakarating ka sa himpapawid, kasama yung mga ibon na malayang lumilipad sa himpapawid.
1: Taray, di ba?
0: Parang ganun.
1: Parang balita lang na sumasa himpapawid,
0: oh, di ba?
1: Iba. Pero sige, may point ka dyan na. Uy, ano nga title nun yung lilipad ako?
0: Ang sarap dito, kaso wala.
1: Wala tayong ganun.
0: Oo, ay ano natin.
1: Lilipad ako. Hindi, magkaiba pala tayo na tinutukoy na kanta.
0: Lilipad ako para lang si ano, Rocksteady.
1: Rocksteady, ano?
0: Superhero.
1: Superhero.
0: Ayan. Kala ko yung sa Project 1. Magkaiba pala.
1: Pero ito, ang nasa isip ko kasi yung sa Pedro Pinduko eh.
0: Ah, yan, yan.
1: Huwag kang bibiti o bigla.
0: Iba naman yan. Smash call.
1: Pero ito, nakadaming kanta na sa isip. Pero ito na nga, kakapuksaan natin to eh. Sa akin naman Lalangoy, kasi una sa lahat, wala na akong choice.
0: Ah, yeah.
1: Pangalawa naman, Lalangoy kasi parang maganda siyang skill na matutunan. Diba? Parang survival skill siya. At saka mas makatotohanan na skill yung Lalangoy kaysa lilipad. Eh, parang wala pa akong nakitang tao na nagkapakpak tapos lumipad talaga. Ano ka, ibon?
0: Pinalipad siguro.
1: Di, pinalipad ka siguro. Tirador, diba? Wala sa tirador tapos sinagis kang ganon. Siguro posible yun. Pero yung makatotohanan na skill, talagang lalangoy na lang. Kasi, ay,
0: kaya yung makatotohanan, parang makakalipad kami siya, nakakatagos na.
1: Ay, diba yun? Yun? Kaka-oti mo yun pag ano. Diba, para sa akin, lalangoy na lang. Kasi, lalangoy. Mapunta ka man sa karagatan, mapunta ka man sa dagat, ikaw man, sana wag naman mangyari, ano, sa mga ka-vibes natin. Pero kung ikaw man ay nasa bingit, ano, ng isang sitwasyon, kung saan kailangan mong mag-survive, tapos ang paglangoy lang, ang natatanging paraan para ikaw ay mabuhay, yun na lang talaga, diba? Siguro paglangoy na lang, malaking tulong yun para masikatan ka pa ng araw kinabukasan. Yun na lang talaga. Lalangoy, kasi survival skill siya.
0: Oh.
1: At saka, diba, dito sa Earth, major, 75% ng ating planeta ay napapalibutan ng tubig.
0: Oh.
1: So, isipin mo, kung hindi ka marunong lumangoy, diba, Mama Mia, kung hindi ka marunong lumangoy, tapos puputak sa 75% na portion na yon, talagang matetegi bumbum tayo.
0: At saka, bakit ka naman kasi pupunta dun sa
1: 75%? Mo, kapag nag-outing ka, tapos sumakay ka sa barko, diba?
0: Oh,
1: tapos, nagkaroon ng tawag dito, ng malfunction doon sa kanilang equipment, doon sa sinasakyan mo, hindi mo naman talaga masasabi na all the time safe talaga yung iyong napupuntahan. Pero at least yung magkaroon ka ng ganong klase ng skill, diba, mapapanatag ka kahit papaano na meron kang 75% chance of survival saan ka man magpunta.
0: Diba? Pero yung paglangoy kasi din, kahit anong galing mong paglangoy, pero pagka napunta ka sa, alam mo yan, naisisingit ko lang, sa mga, sa dagat na meron tinatawag yung
1: strong current.
0: Yung mga ganun, oo. Ang hirap lumangoy pag ganun, kasi mga alay ka, diba?
1: Totoo naman.
0: Kaya kahit may mga swimmer na ano pa din, tapos pinupulikat, ganun. Oo, kaya tama na.
1: tama na, oo. Kasi baka saan pa tayo mapunta. Pero diba, ano naman talaga siya, parang kung meron kang skill na mapapakinabangan, paglangoy talaga siya eh, diba? Hindi lang for fun, pero for survival din.
0: Tama.
1: Hindi lang pang pamilya,
0: tama,
1: pang sports.
0: Kaya meron akong kakilala na ano, mura lang magpaturo doon, Mama Mia.
1: Talaga ba? Baka lunurin ako niya.
0: Hindi naman.
1: Tatapong
0: ka lang doon, tapos ikaw na bahala bumalik pa. Matututo ka talaga lumoy pabalik.
1: Lesson number one, yahagis ka.
0: Kasi, ang bilis man natuto, ang galing.
1: eto, may kasagutan yung ilan sa mga ka-vibes natin.
0: Kaya pala mura, ti.
1: Sige. Si Collector, sabi niya, parang mas okay na lang yung lumangoy kasi sa totoo lang, parang marami pang di na-explore sa SeaWorld. Kaya masarap siguro si Siri na mga ito. Sabi nga nila, ano?
0: Ah, si Siri niya?
1: Pwede, oo. Di ba yung mga divers na scientists, talaga nga sinisisid nila yung kailaliman na ng karagatan na para marami pang madiscover. Kasi marami pa pong mga bagay sa karagatan o sa katubigan na hindi pa talaga nadidiscover. Sa lawak at sa advance ng ating teknolohiya, marami pa rin po ang hindi pa nadidiscover talaga. Marami pang hindi nalalaman na ang mga tao pagdating sa karagatan.
0: Kaso sisid na yun, hindi na yung langoy.
1: Ayun nga lang. Pero at least, pati

0: Uy, wow! Work from home siya! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 657. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
0: Ang lupet!
2: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi kamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 92.3 FMR.
4: Favorite Music Radio.
1: Good vibes.
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
6: Yeah.
1: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
7: Grabe na to!
1: Tahan! I Diva Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR.

0: que Shirley.
1: Sa mga paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Lomo.
2: Dogong, dogong, pakikong,
3: people. Perfect!
2: Perfect! Mama!
3: Really?
2: Really?
3: Yes!
1: Good vibes, good morning!
0: Ang lupet!
4: Ang buhay
0: Naks naman talaga
4: sa tuwing ikay mamusta
0: Naray mo talaga. Tulala pa naman ako. Malayo ang tingin ko. Tagusin yung tingin ko. Sa epekto ba ito ng gutom?
4: Uy, hindi. Hindi na tayo magugutom.
0: Dahil,
4: salamat sa mga katrabaho na hulog ng langit.
0: Diba?
4: Nanilibre talaga.
0: May mga ganun talagang tao na ano na masaya sila habang ginagawa yun.
4: Oo. Diba? Nakikita nilang busog yung mga nasa paligid nila.
0: Totoo.
4: Diba? Kahit nasabihin natin nga butas ang kanilang bulsa, pero magbibigay pa din.
0: Tama. Thank you, Mama Mia.
4: Ganun ba? Thank you, Sir
0: Happy birthday.
4: Nga. Okay, magdugtungan na tayo dahil hulog nga ng langit ang dugtong.
0: Dugtungan mo ka, vibes. Hulog ng langit ang mga...
4: Ang mga blank. Ikaw ba?
0: Hulog ng langit ang mga dibagay doon. Hulog ng langit ang mga taong, alam mo yun, na... Nasa mali ka, itatama ka nila.
4: Tama naman. Oo. Sa akin, hulog ng langit yung mga nanlilibre talaga. Lalo kapag ganito, isipin mo, ajis ngayon.
0: Oh.
4: Diba? Karamihan sa atin, yung musasahod.
0: Oo,
4: pero,
0: tama.
4: Pero may magpapakain.
0: Bigla na lang may magsisilong parang anghel.
4: Oo. Oh,
0: diba? Payag ka, angel ka.
4: Oo, lalamanan.
0: Kaso burger ka.
4: Ayun lang.
0: O, sige, hindi na. Angel ka, pero pizza ka.
4: Hindi, angel ka, pero kondensado ka.
0: Ayun, diba? At least angel ko.
4: Uy, ako, dami niya na exposure dito. Baka naman.
0: Makaramdam.
4: Ayan na, ito, sagutin natin at basahin ang mga comment ng ating ka-vibes. Ano, sa hulog ng langit ang mga blank. Ito si Greta Cruz.
0: Greta Cruz!
4: Sabi niya, hulog ng langit ang mga taong may mabuting loob like me. Wow!
0: Oh, yun ang gusto ko. Galing mismo sa'yo.
4: Oo, pero at least alam niya sa sarili
0: si Greta.
4: Diba na may kabutihan siya nga taglay.
0: Tama, oo.
4: Ito naman si Joel J. So nga na, sabi niya, hulog ng langit ang mga taong may malalim na pag-unawa sa mga gaya kong PWD. Oo naman.
0: At hulog ng langit.
4: At saka dapat ganun naman talaga, di ba? Basic yun, ano, mga ka-vibes na kapag may mga nakakasalamuha tayo na PWD, extra, ano mo yun, extra ingat din. At saka extra understanding, di ba? Pagdating sa mga ganyan. Dapat unawain natin ang kanilang kalagayan. Ito naman si Joy Barbarona, hulog ng langit ang mga taong pinili kang mahalin kahit ang dami mong floss.
0: Wow, so,
4: dental floss.
0: Akala ko dami yung claws.
4: Wolverine! Dental floss. Tama naman yun, Joy Barbarona, ha?
0: Oh, Barbarona ka pala. Good morning, Joy!
4: Ito naman si Adele. Okay. Eh, Abendanyo,
0: ano?
4: Hulog ng langit ang bawat araw na nagigising po tayo ng walang sakit at safe po tayo. Taray,
0: oh.
4: I love it.
0: Sino to si Riz?
4: Riz Uko.
0: Uko, yan, di ba? Hulog ng langit ang mga taong mapagmahal.
4: Ay, iba.
0: Oh!
4: Ito naman si Star Racer. Hulog ng langit ang taong mapagmahal at tanggap ka kung sino ka. Taray, parang nakaka-relate yung mga ka-vibes natin.
0: Di ba mahugot na papunta lang sa hugot?
4: Hugot ng langit. Hindi pala hulog ng langit. Ito na. Ito naman si Collector, hulog ng langit ang mga taong hindi madaya at lumalaban ng patas.
0: Oh, diba?
4: Tama rin yan, di ba? At dapat gano'n naman talaga, di ba? O yan mga ka-vibes, sagot
0: hulog
4: na lang sagot
0: ng langit.
4: Ha?
0: Bakit? Di ka bagay doon?
4: Ay,
0: iba yan. Pangit yan.
4: Pag inunawa mo nga naman talaga, ano, parang hindi pala maganda yung kahulugan. Pero sa atin kasi mga Pinoy, di ba? Yan ay nakasanayan natin kahulugan eh. Kapag sinabi nga hulog ka ng langit, ibig sabihin isa ka mabuting tao, isa kang himala, isa kang mirakulo sa buhay nila. Di ba? Kaya naman, kung sino man ang hulog ng langit sa buhay mo, itag mo na yan dahil posted na po yung ating katanungan sa ating Facebook page, 92.3 or 923 FMR Manila. At syempre, papasahin pa rin natin yan sa pagbabalik ng inyong favorite papagising, ang programa, ang Good Vibes.
0: Good morning!
4: You are one and only kulit atin sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama.
0: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag walang haruting. Joko Lo is my name, baby!
4: Dito pa rin yan sa bet na bet kasi ang
0: lupet
4: na 92.3 FMR.
0: Favorite music radio, ka-vibes
4: sa soundtrack. Ang oras!
0: Oras natin 7:22. Perfect!
4: Parang krope!
0: Tama.
4: Really?
0: Really?
4: Really?
0: Yeah!
1: good vibes! Good morning!
5: Galit na galit ka na naman! Ang lupet!

0: Uy, nakangiti siya. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 7:25. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
0: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Ang lupet!
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban!
5: 92.3 FMR.
6: Favorite music radio.
5: Ka-vibes!
2: Ang lupet!
5: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
5: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: Que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Really?

0: 19.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Bakit kaya

0: nigga Shirley.
1: Samang pabulito niyong pampapagising DJ Mamma Mia at Joko Loko.
2: Dogtong, dogtong, taritong, people.
0: Sick friend.
2: Sick friend.
0: Mama.
2: Really?
1: Good vibes. Good morning.
0: Ang lupet.
3: Ayan. Ay, kasi nga, patay pala yung mic ko. Ayan! Misa talaga may mga ganong pagkakataon, ano? Akala mo ay bukas na, pero sarado pa pala.
0: Oh,
3: diba, kagaya na lang ng tindahan ni Aling Ising. Sa mga oras na to, 7:43, Aling Ising. Nagsibilihan na yung mga suki sa kabilang tindahan. Magbukas ka na.
0: Diba?
3: Wala, sayang ang benta.
0: Grabe, buti na lang kina Olga. Bukas na yung tindahan.
3: Oo, alas 5 pa lang ng imedya. Bukas ang tindahan
0: alas 5
3: nila,
0: pa lang ng imedya?
3: Alas 5 imedya pa lang ng umaga pala. Oo,
0: gising na. Oh.
3: Gising na at bukas na ang tindahan ni Roberto, ni Consuelo, pati ni Olga.
0: Ah, diba? Magandang umaga sa mga namimili doon.
3: Tama, oo. 7:43 na ng umaga, mga ka-vibes. Sa baka hindi pa kayo nag-aalmusal. Malilipasa kayo ng guto. Mahirap yan.
0: Oo, siyempre iba naman tinatad. Baka umuulan sa lugar nila. O baka ano. Baka pa-deliver sila.
3: Ay, taray. Ano pa-deliver? Sana all may pampa-deliver.
0: Diba?
3: I love it.
0: Sino ba may nagpa-deliver? Oh, graba, tsaka buha. Mapagawa pala ng bahay.
3: Hollow blocks.
0: Hollow blocks.
3: O, eto na nga. Ihabol natin ang ilan sa mga hirit ng ka-vibes natin na para sa ating dugtungan.
0: Mm-hmm.
3: Ito si Lawrence Manipor. Sabi niya, hulog ng langit dahil a fifth monthsary na po namin ng FMR squad.
0: Wow,
3: dahil
0: congrats!
3: Congratulations!
0: Grabe naman yan.
3: Oo. At ito naman si William Mortel. Hulog ng langit ang mga taong mababait sa akin at tapat. Hello ulit sa inyo, DJ Joko Loko at DJ Mamma Mia, pati DJ Kim Churba. Miss ko kayong lahat dyan.
0: Iyon naman talaga.
3: Miss ka na rin namin. Ano,
0: at saka pati natin si ano si Coach Everyday.
3: Si Coach, sa Coach ibang, Everyday. Coach Everyday.
0: Coach Everyday.
3: Coach Everyday, maraming salamat sa iyong paregalo sa amin na hindi namin nakakalimutan yun. Hanggang ngayon, meron pa rin dito ha, kasi hindi pa nakiklaim ng ilan sa mga DJs natin. Pero thank you so much. We love it. Diba? It's giving lightning. It's giving pictures. At it's giving Coach Everyday talaga. Dahil
0: may
3: pa-coach.
0: May mga coach talaga.
3: Oo. Iba-iba pa kami ng mga Bible verses.
0: Bible. Oo, pag ano pa. Oo nga.
3: Napasutuloy kami ni DJ Joko Loko.
0: Ako natulala muna ako saglit.
3: Gano? Tapos biglang unting-unting nagbabaga ka na, no?
0: Alam mo, sabi ko, wait lang, umuusok.
3: Why does he calls everyday? Sabi niya, hulog ng langit. Dahil, hulog ng langit ang 92.3 FMR. Dahil kahit malayo sa pamilya, napapawi ang lungkot dahil nagbibigay ngiti sila at saya.
0: Oy, maraming salamat. Kahit paano may napapangiti kami. Akala namin, sisira namin yung umaga niyo.
3: Akala namin, nasisira namin ang buhay niyo, pati umaga niyo. Pero, it's good to know. Pati si Jeff Axales, sabi niya, hulog ng langit kapag bigla may pumasok na 2K sa kanyang bank account. Taray! Uy, sa uli mo yan. Baka pinatransfer pa yan sa tindahan, be.
0: Pumasok na ng ano.
3: Sa'yo pala pumasok. Sari Lerma, sabi ni Ate Sari, sabi niya, hulog ng langit ang 92.3 FMR dahil sa inyo bumalik yung pagkahilig kong makinig sa radyo.
0: Ay, iba talaga si Sari. Kasi mga taong radyo si Sari.
3: Totoo.
0: Nakikinig siya dati ng mga ano.
3: Dati siya may speaker.
0: Dati siya. Dati siya.
3: Dati siya transistor.
0: Dati may, ano, may tuner.
3: Ay, good morning sa'yo, Ate Sari.
0: Sari, good morning sa'yo.
3: Shout out na rin daw natin para sa kanya daw si DJ Sigel.
0: Sigel. Sigel, sabi niya, no.
3: Sigel, baka naman. Si Sari, nag-aabang sa'yo.
0: Ah, syempre. Habihan ka lang ng pakanan na buhok ni Sigel.
3: Sabi ni Sigel,
0: DJ Sigel.
3: Agala si Sigel. Agala na siya. Diba? Hawi lahat ng cheeks, ganon.
0: Yan
3: naman ka-vibes.
0: Ay, mapapakinggan niyo si Sigel.

0: the DJ Caloy.
1: Ayan mga ka-vibes, maraming salamat sa inyong pagtutok sa aming programa. At kung nabitin kayo sa ating apat na oras sa pagkukulitan, pagtatawanan at pagwawalang hiyaan, huwag kayong magalala dahil itutuloy yan ni DJ Main at ni DJ Kiko Kalikot para sa programang Favorite Vibes. Alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali, sila po ang inyong makakasama. Kaya naman tutok na dito sa inyong favorite pampagising din ha, ang programang Good Vibes.
0: Good morning!
1: With your at nakasama niyo po ang inyong kulitan din sa umaga. Ang mama mo kumakaraip pa sa tama pero ang araw maariba si mama mia.
0: Kasama na ng DJ na iniimbitahan kayo, i-type lang ang 923 FMR Manila sa lahat ng social media account nyo. Ayan, gano'n, i-type nyo lang, mahanap nyo na kami. Ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin. Huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
1: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupet na 92.3 FMR.
0: Favorite music radio,
1: Ka-Vibes sa soundtrip. Ang oras!
0: Oras natin, Ka-Vibes, 747 na. Perfect!
1: Parang krope?
0: Tama.
1: Really?
0: Yeah.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Good vibes. Good morning.
5: Uutang ka na naman? Ang lupet.

0: Sahod niya na! Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up!
4: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Good vibes.
5: Ang lupet!
6: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
7: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Naitala sa 48% ang mga Pilipinong umaasang gaganda ang kanilang pamumuhay sa susunod na 12 buwan batay sa bagong survey ng SWS. Ayon sa SWS, 31% ang naniniwalang mananatili sa kasalukuyang antas ang kanilang buhay, habang 8% naman ang umaasang lalala pa ang kanilang kalagayan. Nakamit ng bansa ang net personal optimism score na plus 40 na itinuturing ng SWS na excellent, mas mataas ng 17 puntos kumpara sa plus 23 na naitala noong Marso. Tumaas din ang optimism score sa Metro Manila, Balance Luzon, Visayas at Mindanao. Isinagawa ang survey noong June 20 hanggang June 29 sa face-to-face interviews ng 1,200 adults.
6: FMR Newsbreak.
7: Samantala, sa iba pang mga balita, inaasahang haharap bilang testigo sa susunod na linggo si dating Senator Antonio Trillanes IV sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, habang sisimula na ng prosekusyon ang pagtalakay sa Article 2 o Unexplained Wealth. Kinumpirma ni House Deputy Speaker at La Union Representative Paolo Ortega V ang pagharap ni Trillanes, habang inihahanda na ng prosekusyon ang higit 1,800 financial documents at hanggang 25 testigo. Ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, mahalaga ang testimonya ni Trillanes dahil ang mga impormasyong nauna niyang inilahad sa House ay na-verify gamit ang records ng Anti-Money Laundering Council. Sa Article 2, inaakusahan si Vice President Duterte ng unexplained wealth, higit sa kanyang legal na kita at hindi pagdeklara ng kanyang assets at liabilities sa SALN. Kabilang sa ebidensya ang mga SALN ni Duterte mula 2019 hanggang 2024 at AMLAC report sa 663 na mga transaksyon na umaabot sa humigit kumulang 6.77 billion pesos na iniuugnay sa Vice Presidente at abogadong kanyang asawang si abogadong Manases Carpio.
6: FMR Newsbreak.
7: At sa ating panghuling balita, nagsimula na ang bumiyahe ngayong araw ang libreng electric love bus ng Metropolitan Manila Development Authority. Nagsimula ang operasyon ng love bus kaninang alas 6 ng umaga hanggang mamayang alas 9 ng gabi. Kaya magsakay ng 36 na pasahero kada electric bus. 6 na bus ang donasyon mula sa pribadong kumpanya at LGUs, at magdaragdag naman ang MMDA ng 12 pang bus units. Pinasinayan kahapon nila First Lady Liza Araneta Marcos, MMDA Chairman Don Artes at Metro Manila Mayors ang Love Bus.
6: FMR Newsbreak.
7: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
6: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
8: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
5: Ang lupet!
8: Mula Lunes hanggang Biyernes.
5: Wow!
8: Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Joko Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
9: I can't cover up my feelings in the name of love.
8: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. Tuloy ang pagningning ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
10: Yeah.
8: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
11: Grabe na to!
8: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks
10: with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
12: Ang